0: Da, magdum kaya?
1: Yes, magdum adjun kay. Kani sila mga ginikanan diri kani sa sagad mga ma, pero tapo ni sila aning mga banda kani nga parta ni nga banda po sa East Central School magdum.
0: Mo gani wa gid kay nakita pang bungay dala diha silhig daspan wala pa.
1: Da pa magdum adjun kay gumayon ka uga silhig uga kani mga daspan mga pang putol sa sagot magdum. Pwede man nga maka ulam diri sa kaning diri sa East Central kay kani nga kani magud nga eskwelahan magdum adjun to nabantayan. Dili kay siya ingon nga hugaw kay dili imputan sa mga classroom ang kani nga palibot kay lagi nag-maintain og limpyo ani sulod sa duha ka bulan pud nga bakasyon. So sige kaingon ni Sir PJ Kagara kaganina ang coordinator sa Brigada Eskwela maraga ginagmay na lang pud nga pagpanglimpyo kaning pag-maintain na lang pagputol ato mga dipang nangatubo nga mga sagbot og mga kahoy-kahoy pud magnamadyon nga ipadaplin aron pud sa maraga usa pud sa requirements pud nga para pud nga ma-enroll ilang mga anak magdumjud.
0: Salamat Magnum Kia Belenosa narukad sa East City Central School Lapasan kagayan de Oro. Nimbay na mga isyo natuwa na to ang West City Central School sa Carmen kagayan de Oro. Si Magnum President Blanca nagkaplastar. Magnum President.
2: Bago yun, karong panahon na no, hinahinay nagpangabot ng mga ginikanan din sa West City Central School sa Barangay Carmen. Actually, wala na ilang mismong ipagayon karon nga motorkada magandiyon. Like sa ubang mga eskwelahan nga bungga-bungga kayo. Time ay mga balon, suguban pa.
0: Pag magbutor ka na pa, mag-time consuming, mag-depression.
2: Tama yun.
0: Ang oras, makuhaan ang oras ba sa pagtuwad-tuwad para manglimpyo?
2: Yun, sumunang ang ilang karoon mag-junjun. Actually, mingaw ang kinibang West City Central School karoon mag-junjun.
0: Mingaw?
2: Umingaw kay walay dili pwede magsama-sama din ay karoon mag-junjun kaya naay seminar sa mga magtutudlo.
0: Ah, okay.
2: Kinaanglan mag-junjun na uban, di ba, may banda, pagpaglagubo, mag-junjun. Mag-junjun.
0: Correct.
2: Kaya na may mga bass drum karoon, ang uban, nabagtayan na to, ngadahan kay mga bungga kay ilang mag-junjun, no? Pero karoon din sa West City Central School, bawal magsama-sama kaya naan din karoon ang kinigitawag na seminar. Alayon sa revised grade 6, 9, and 10 curriculum training program.
0: Subtle first, mag-person, nga mingaw sa kasaba, pero bibo sa kadaghan ng mga ginikanan na adiha karon milang bigit sa brigada?
2: Naay mga ginikanan, pero panili na kayo daghan mag-unjun. Siguro ang uban na ni, dito na sila kaadlaw gikan karon, pwede pa man mag-unjun. So, di man kay karon rin yun ng adlaw, kailangan karon yun, kay karon yun ang kinibang final.
0: Marag 1 week man eh.
2: Sige, na po may next day, mananggin sa ka na, mag-excuse, manginana. So, pwede pa man mag-dunjun. Pero ang West City Central School, hinlo naman mag-dunjun. No? Nakita taman ng palibot, na mag-itama itong uban, may espilahan. Nga naman sila'y ginasilduhan, yun mag-dunjun nga mo hinlo. No, na mag-hinlo daan. Para nga, dili yun ingon, grabe, kagubot kay kung dili yun sab ni mo hinloan mag-dunjun, mapuno ng mga atop, mismos mga daon sa kahoy.
0: So, sa pa may hinloan ngayon, hinlo naman ang... ang tungaan mag-depersin. Nga nung mag-brigada pa man nga limpyo naman.
2: Pero nakapag-yapon okay mag-dunjun, nakapag-yapon mga sagbot-sagbot, matigay na
0: kan. Doon
2: na, gapon, mga siligunon sa mga kanal-kanal, na, gapon. Di gapon mawala, no, kunya. Ang imong buhaton din kung parents ka, nanay, lagbok daan, mag-dunjun. Mag-brigada skwela ka, for example, brigada skwela ko karon. So, lagbok ako dito. Name of parents, name of student, kung saan grade, kinay lagbok. Ang lagbok na yun, nakamarka grade 1, grade 2, nadaan mag-dunjun. So, ikaw lang kamulista dito. Nag-brigada skwela ka, ay, lagapilay mong silingan nga ilista na grade 2. So, yapil, ikaw, ragit, may itawag na ito mag-dunjun nga, kinibang honesty, yun mag-dunjun ang dapat. Sulat ka rito, anak ni mo, pirma na yun. Sa kaadlawan ng brigada, o sa oras, o sa kataman, na i-record mag-dunjun sa lagbok.
0: So, napag-ipanginanglan nga ngalan sa estudyante, palitan na ang ginikanan, apil pangalan sa estudyante, dapat ginibutang?
2: Naman mo na mag-dunjun kay siyempre, di man nila matris kung kinsa niyo, niya sa nagrado ang nagbrigada mag-dunjun. So, naga po, nailista rito sa nagrado kay Baylagbok, naman siya ay name mag-dunjun. So, isulat, ya po niyo dito, no? So, sa mga ginikanan, pwede pa man sila unya sa hapon, pwede pa ugma, taman mag-dunjun sa Birnes. Kay, ang importante mga dani, nga hinlong yun ang ispilahan kay next week, pizza otso, klase naman yun. Pero nabutang yapon na mag-dunjun siya nga katong mga wapa maindol, anytime, pwede pag-yapon kay ang eskwelahan sa gobyerno, wak may balibaray mag-dunjun.
0: Okay.
2: Gali, mga transferi, pwede pa ka makatransfer, no? Katong mga transferi, gikan sa laging lugar, dawat terminti basta gobyerno, walay ginitaan mag-dunjun.
0: Ang no, basta sa... naman ka sa listahan, di man ka kay ngalan daas mga estudyante niya na yun ginikanan. Kay... masipan magdumailin ba o pag ginikanan o ikaw Albino wak malagi niya imong nanay tatay ni mo wak malagi imong brigada ano
2: parang ba siya mag-dunjun

0: tama yung nakamutang dyan, name of parents, name of student, grade.
1: Okay, subot na subot nga. Una sa nga ibutan niya ang ngalan sa ginikanan.
0: Tama,
1: ang ginikanan na may magbutang sa ngalan sa estudyante.
0: Yes, tama, yes, kay estudyante. Ginikanan man ng brigada. Okay. So, name of parents, name of student, grade, time of brigada, or date, tama niya magbutang.
1: Okay.
0: So, nakabutang. So, katong mga buwan, pwede pa man ugto, no? Labi na kung mag-trabaho mo, pwede na mo excuse sa trabaho, brigada sa ko, ma'am, kadyot lang. So, ina lang ang sitwasyon. Basta
1: kay... Pwede ka markahan di og late, di ba? Oh, late yung
0: wala ito yung pilang late kay Basin magdunjun. Wala man sa rin noon magdunjun. Wala may nakabutang.
1: So, pwede nga, pwede unya nasa unto dapit. Pwede unya sapon siguro. Mga nang ginikanan para magbrigada.
0: Oh, any vacant time ni mo. Okay. No? So, buhali ka din eh. So, at least karon, mingaw, wala yung mga lagubo-lagubo. Nating mating-mating alang uban nga. Mingaw, man, wala siguro yung brigada eskila din eh. Swiss City Central School. Kaya wala may mga buto-buto. Wala may mga balons-balons. Wala agad kay ang mga room karon gigamit alang sa usang ka-seminar. Balik ko na to kaning seminar nga gipahigayon magdunjon sa ato mga magtutudlo. Ginigitawag nila nga revised grade 6, 9, and 10 curriculum training program sa Division Lead Training of Teachers over revised grade 6, 9, and 10 curriculum na magdunjon. Taman po ni karong pitsa 4, June 1 o paingon sa pitsa 4 niya ang ila mismong training din sa West City Central School. Sa location Mag-Upersed Blanca, sa Bita Officer Piso, Mag-Umlanyo.
1: Salamat, Mag-Upersed Blanca, narukad sa West City Central School. Sa atong pagparayon, parenta mga igsoon sa atong Magnum Local.
2: Gibutiag ni Department of Labor Employment Condoli Regional Technical Director JV Basalyo nga ang implementation sa tupad program sa tibuok rehiyon. Apan matod ni Basalyo nga di usab tanan tunghaan sa syudad ang moapil sa brigada eskwela.
3: Na ay tupad nga implementation sa brigada eskwela, tibuok rehiyon nga region. Ito sa tanan province sa katay brigada nga project pan sa DepEd. Agili tanan sila actually na nabutan sa Balubal pero na other sites actually. Formal nga launching Balubal ikandata na dito ang dole nga kuan mga official region official buwan sa DepEd. Usual di kay na ko makuha ang data karon pero ubos siguro mahatag na pila ang kuan sa region 10 gyud pilang ni salmot sa atong brigada eskwela.
2: Ang pamahayag ni Dole 10 Technical Director JV Basalyo.
1: Parenta mga aksyon sa itong pagparaguban, DTI Region 10 parayong nagmonitor sa precious mga school supplies ni nagsigabot nga pagbukas sa klase sunod simana. Ni Aspikas Linya Mayrabita, si DTI Misamis Orientals Consumer Protection Division Chief Lorraine Brillantes. Ma'am Lorraine, may buntag ma'am. Imong kawan si Magnum Jude Albino o Magnum Aileen Aquarin. May buntag ma'am.
4: Hi, maayong buntag.
1: May buntag ma'am.
4: May buntag po sa kanan ng mga
1: shooting kit paminaw ka rin. May buntag ma'am. Ma'am, sa initial ninyong monitoring, doon na ba ay movement ang mga presyo sa mga school supplies din sa atong dakbayan, labas sa tanan?
4: Sa ating basihan sa itong pag-monitor sa presyo sa merkado ngayon sa school supplies, mao ang kaning gabay sa pamimili sa school supplies na gina-issue sa DTI Model 2-8. Pero sa pagkakaroon, nagulat pa kita sa final ng official publication sa bagong usahan para sa school year 2026-2027. Apan, sinuntang nagulat kita sa final quiz, ang ato ang gigamit na rin sa field, mao ang indicative initial price guide. So, kini ang ato ang advanced copy aron ma-counter-check na tadaan kung ang mga presyo sa atong mga tindahan din sa Cagayan de Oro kay within range ba o wala ba sa overprice. So, ang sulod ni ini, mga giya, ay ang mga giyuyunan na makatangulang makatarungan ng presyo tali sa DTI o sa mga manufacturers mismo.
1: Mm-hmm.
4: Basta sa ato ang pag-monitor, sugod pa atong unang semana sa Mayo, within pamansal sa suggested retail price ang mga presyo sa school supplies din sa atong lokalidad, no, sa Cagayan de Oro. Stable ang atong sitwasyon karon sa price presyo sa ato ang school supplies.
1: Sabton, ma'am, nga doon ay namatik din nga movement or increase pero within ragid gapon sa suggested retail price.

0: Actually, kung ikumpara na to ang the issue na indicative price, guys, kumpara sa katong previous year na gabay sa pamimili ng price, guys, nasa yung mga nakita na 21 kabuok items or top-hitting units na ginatawag na ito ng SKUs, no? Na nag-increase. Pero kung tanaw na ito ng mga increase, mag-dumsun, mag-dumailin, pasagaraan ng increase naa sa mga piso. Kung naalay duha kabuok na taas, ang presyo aming pag-increase naa sa mga size, no? So, kami ang specifically, kung kumpara na ito, no? Katong sa price guide, kaning HDW nga ball pen. So, naay duha ka HDW ball pen nga item nga naay pagtaas sa presyo ng 6 pesos.
1: Okay.
0: Ang uban ana, naana sa mga piso ang pag-increase. So, kung totalo ni mo tanan, naaray mga 21 items na nai-increase.
1: Okay.
0: Yes,
1: ang presyo ani ma'am, ang presyo aning maong mga items, may mga tolerable pa, pero naa sa mga di na tolerable. Tama ba?
0: Kuan sa magnum Aileen, within din siya sa suggested retail price.
1: Okay.
0: So, kaning suggested retail price mo, man din ang issue sa DTI, no? Nga batihan na to kung sakto pa ba ang pagpresyo sa ato ang mga tindahan sa school supplies. So, nato ang pag-monitor, within pa din siya sa suggested retail price na issue sa DTI. Sato lang sa imuhang pag-aabay pag-increase kumpara sa katong previous presyo, motong na yung mga pipila, pero within pa din siya kung sa katong issue sa suggested retail price.
1: Kadaghan na aning mga items, ma'am, na anis sa mga mall, kay mga mall, namo po ni sa mga educational supply gapon or naani sa mga katugyong nakapokus lamang sa mga educational supplies ng mga tindahan?
0: Apil na sa iyo, ang gaisani mo, mga Aurora mo, sa ato ang pag-monitor sa supplies. So ang ato ang gina-monitor, Jude, is ato yung mga most frequented ng mga tindahan kay para masiguro na ito, no, na katong mga kaya sa mga tindahan, sakto din ang ilahang presyo kung damhan ang proteksyonan ng mga konsumante.
1: Ma'am, sa monitoring ninyo, di lang ba kay sa price lang? What about kini mga school supplies kay murag hazardous na para sa mga sa health sa mga tinunaan? Apil ba sa inyong ginamonitor or taga Department of Health ang muhimo ani?
0: Kuan magdungjon ang sa ato ang pag-monitoring na sa mga specific good nga kanang items, no? Kung tanaw na to nga under the jurisdiction sa DTI na ay 12 kabuok nga declassify nga under sa DTI nga jurisdiction nga gumandatuhan niya pag-monitor jud ani. So apil na dana ang klase-klase nga notebook, pad paper, pencil, ballpen, crayon, eraser, sharpener, o bruner. So, karon, naan siya yung mga 154 kabuok varieties, brands. So, muna itong ginatawag nga top-hitting unit. So, naan nila dito nag-focus mag-lumjun sa ito ang monitoring. Aside sa presyo, atong ginatanaw kung tama pa ba na pagdagdagan supply.
1: Okay. When it comes to hazard, siguro naglambigit man sa health, so Department of Health siguro mo monitor na magdumani kay naa magkanunga nato kaniadto, di ba, nga naay mga items nga video bantayunon kay base nang mga delikado sa kay panglawas sa mga bata kay nato ba sa elementary pag magdumani kay naa attitude bitas bata nga pag magsulat unya wa pag ani di pag ani gahuna na pag unsa isulat mupakpak sa pensil ba lapis kit-kito na labi na ang lapis bitaw medyo lubo na kayo ang hait katong tumoy bitaw nga mumarka. Pakpakon para nga medyo mugawas tong para pamarka ana ba
0: mo. Oh. Oh. Oh.

0: Gamay na lang yung eraser ba?
1: Oo.
2: Eraser.
1: Eraser pa yun.
2: Kanang, may mga eraser karon magdumsod nga humot kaayo. Oo. Mga flavor na bitaw.
1: Nanay, ano?
2: Kung mga bata, kit-kit-kiton
1: siya. Kanato, tumuy raman sa lapis, di ba?
2: Oo.
1: Karon na anay mga eraser yun, nga eraser yun.
2: Mm-mm.
1: Nga naanay mga color-color.
2: Oh, color din humot pag yun siya magdumsod.
1: Oh, attractive na sa mga mga bata ba, no? Oo. So, kaya bantayun ng sabna. Pero ma'am, sa'yo mo na bulan, ang Department of Health ga-monitor niya po na na, kabasing na mga hazardous ng mga items, school mga school items nga dapat bantayunan?
0: Medyo technical, naka-alun siyang mga butang magsusun o magbayin. Okay. So, siguro, marag kinala na sa disastag ka ng technical niya expertise, ano yung marag mudakot na kaanis ng mga patong na expertise, ano nga mga butang.
1: So, lagi, oo.
0: Siguro sa food and drugs, siguro. Pero ano magawa sa food and drugs? Eh, food tribute of drugs. Ang ilaha kong
1: tama.
0: Pero in terms of health,
1: okay. Ma'am, when it comes to supplies, kini ba mga baligya to nga kaniad to pa the past years na aming umahalin ba?
2: Oh.
1: O niya din pagka ting kuha na sab, ting pamalit na, ting pamalit na mga school supplies, ginabaligya pa gid gapon, na ako na palit magdumailin nga papel nga inig lihok lang naman, mag-isi na ba? Karaan naman siguro, expired naman siguro nga papel kining gigamit na ng maunga material. Usanas ginatanaw ninyo, di ba ni mga recycle, di ba ni recycle tawag di wala, ano, no? Karaan nga mga items nga ginabaligya pagid gapon, taliwa ito pinagkatuin na nilabay, yun na, usanas mga ginamunod ninyo, ang inyong tuyo, ang iba nga mga bago gapon ng mga materials ang ibaligya?
0: Wala yung nagpupong sa ako ang mga tindahan na no? Mabaligya sini ang pinaka-importante lang din yung ating tanaon kung di kalidad pa ba dito siya. So kung mamalit ta, dapat ato lang din mo isiguro na napagihapon siya sa taktong quality, di kalidad pagihapon. Ito mo nang dapat mag-uanta, magsiguro ta kung mamalit siya sa ato ang mga supplies. But kung natin mga kitaan, pwede na natutad sa loob. Sa atuang monitoring, sa DCI, kung natin makita po niya mga inani, kung yung mga quality, kung natin niya siya ma-endorse po no, sa management sa store. No, kay closely coordinated mo po sa ito ang mga tindahan po.
1: Lagi, so, kaya naarabay mga karaan ng mga lapis magdumailin, nga ginigtahal ni mo, tahalan ni mo. Di ba nagamit mga pangtahal, di ba?
2: Mm.
1: Mabali ba? Katong itong nga, mabali. Oo, niya dahil na ay kanang iya mismong potos niya nga huwag imong tahalam, imbis nga hamis pagkatahal, kay bago pa lagi, murag maggusbat-gusbat na.
2: Na may mga lapis magdumdod nga murag gabukon ang iya.
1: Gabuk? Ana?
2: Pangit o quality.
1: O niya, ang pencil sa pagkara, ang pencil o ang bullpen, kung karaan na siya, magisit na lang papel pagsigil.
2: Hindi, magi.
1: Magisit na lang papel pagsigil para ipaagin niya mo. Gahit mo agi ba? Murang mala kayong sulod.
2: Oh.
1: Ano, mala ang sulod. Murang niuga na siya ba? No?
2: Oh.
1: So, mo nang importante siya nga mamonitor na kay basin ugang baligya. Brato to. Pero basin. Yes, ma'am.
0: Ang mga tindahan po, wala po na tayo dali. So, mo nang dapat decide sila no kabalo kahit na ate mga kumanti na kapalit ng ano ma-inform po nila mismo ang tindahan kayo kahit anong tindahan di sila kabalo nga ang kaning manufacturer wonder niya siya ang kalidad mo ang hindi kayo maayong kalidad so at least ma-inform po sila.
1: Okay, ma'am. Salamat kay ma'am. Gawas ko doon na kay minsay nga to sa mga consumer mamalit o mga school supplies o niya magkasinati o dili maayo, pwede magka-report sa inyong buhatan. Ma'am.
0: Yes, pwede na dito sila mag-report sa muang buhatan. No? Although wala pa kay officially available na public na price guide para sa school supplies, pwede na ito matanaw gihapon ang o makumpara nga ito ang presyo sa katong previous year kay wala man naglayo ang presyo. Kung makita na ito, medyo layo ang presyo sa katong we issued niya price guide. Even atong last year, pwede na dito ni siya ma-observe na medyo na overpriced siya. Kung ang ikadong

0: pwede ko natin makumpara, no, kung magkandas ka sa ibang stores, makita man natin na kanina presyo dari ng store, medyo lahi naman din siya. Ay, ang kanina mga presyo sa food supply, especially ka kung ginamalutan sa DPI, pari-pariha naman din dito sa mga tindahan, no, across Cagayan de Oro. So, kung natin makita na presyo nga, medyo kanisa nga store, paasayahan presyo, so ka na, pwede natin lang isa siguro ma-note o ma-report sa DPI.
1: Okay.
0: So, ako ginitari, so, giyawag ang ato ang mga consumerity nga, maging prudent sa ato ang pagpamalit, no? Pwede nato sa ma-report sa DPI kung natin ma-kitaan na overpricing. Ang amo ang hotline number o ang amo ang email, pwede nato ma-kitaan sa amo ang Facebook page, ang among Facebook page, DTI ni Family Oriental. So, naanod ko talaga ang among contact details. So, pwede po din yung makipanjad to ang among mga programa, mga kalihukan, o mga service na pwede na ito ma-avail. So, ako pong iawhag ang talaga niya. So, bisita sa among Facebook page, yung mo like. So, tagal kayo salamat mag-long radio sa kaling oportunidad sa mga mapasigya natin ang mga programa ng kalihukan, especially sa kaling pag price monitoring sa ato ang food supply. So, balik tayong pagbalik sa Switzerland sa ato ang mga kabataan.
1: Salamat ma'am. Inyo nabati si Ma'am Lorraine Berliantes, ang Consumer Protection Division Chief sa DTI Misamis Oriental. Sa among pagbalik ka ma'am sa panumdom, timing sa panaw sa Senado nga subling buksan ang isyo sa flood control scandals umo sa bagong gimugnang Blue Ribbon Committee gikwestiyon ni Congressman Judas Sidri samtang 59 katao na matay sa pagpangatake sa armadong grupo sa Myanmar. Ang detalye sa mong pagbalik.
2: Prebalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia, mauna ang Cebuana Nuilier na nahimutan sa Lumbia proper at manggayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Nuilier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form nga itunol kanimo sa Cebuana Nuilier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
6: Congratulations to Bea Milan-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
10: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
11: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
12: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.

0: TC Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified YTC user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa YTC. YTC ang kondisyon gidkin.
0: YTC mapalit sa mga butika.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Junipin ninyo, 44. Kuan, malipong, bakang vertigo. Muto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kugaling kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon, ako balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayaw. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
3: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Magnum 45.
6: Karon sa ato Magnum National, gi-question ni tingog party list congressman Judah Cedri ang timing sa plano sa Senado nga subling buksan ang isyu sa flood control projects ubos sa bagong gimugna nga Blue Ribbon Committee. Kini bisan pa sa maabot nga impeachment trial bato kang BP Sara Duterte. Mato na Cedri nga ang maong lakang klaro nga usa ka political deflection.
7: Bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba?
8: Trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
9: Life Extension, vitamin D3.
10: Ako di ay si Regita Yuna. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na nami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4858. Karong adlaw ang health condition nga itong isgutan, kaning colorectal cancer, o unsa na sa role aning vitamin D3 sa aning kondisyon na. Unsa di ay ni colorectal cancer? Kining klaseng nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka posta ning Department of Health o DOH, ang colon cancer pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, naaray 20% lower risk sa pagdevelop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
11: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana,
9: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi iresitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit, so happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
12: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing concentrated nga vitamin D.
14: Ang atong population, sigigsaka. But sa mga nasod like sa Japan, nagsigig kaubos, paubos ang ilang population dito. So nakinhanglan sa dito may gala siguro og kinaiya sa mas mga Pilipino. Tagdagang uyab ah. Muna yung uban may gala, gablibog, galison. Maski usawa niya. Ito ay daghan, nagagap-agap may gala. Bitaw, piratiya mga eksyon, bulan karon sa Hunyo may gala. Sunod simana, medyo doon ay long weekend pahuway.

0: Hapon may kilat tungod kay Halidiman ang Pizza 12, Biyernes, Sabado, Domingo dayon. So tulog ka daw sab nga straight may gala medyo paway-paway sab. Pero mula gina may gison nga karong panahon na starting karong adawa may gala ang Department of Labor and Employment kundule ang nag-announce may gala ga officially mubalik na may gala sab ang atong trabaho sa gobyerno ngadto sa 5-day work week may gala. So balik na sa normal mga gison instead nga kada Biyernes walay trabaho ang mga opisinas gobyerno, karon straight na. Balik na sila may kalakadadlaw. Everyday, 8 hours. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Padulunas, Biyernes, may gala. Starting karong adlaw, Hunyo 1. Okay? Kaya humanamang gubat dito may gala sa nasun sa Iran, mga Ikson, o sa Amerika, o sa Lebanon, o Lebanon, o sa kaniabang Israel. So, murag pahuway naman ta sa sigigira. So, back to normal na sabta. Nahala sa tanan nga mga suking tigpaminaw mayong nga buntang kanyong tanan. Hunyo 1 na ta may gala, paspas gigang adlaw mga igsoon. O karong adlaw sab, mo na giingon may gala nga kiniabang brigada eskwela ta in preparation mga igsoon para sa pagbukas sa klase karon may galang Hunyo 8 Lunes. So mubalik sab dayon may gala ang mukabat ganto sa 28 million kadaghan pa kay mga estudyante may gala. 28 millions kini ka mga estudyante may gala nga nakapa-enroll na mga igsoon sa school year 2026-27. So, karong adlaw, brigada, hinglo, halaga yun, ratsada, tamas ginawa, may gala sa eskwelahan. Pag sunod Lunes, so good nas klase, may gala. So good nas klase, mga estudyante. So, paningkamot good mo, mga estudyante, nga magkahuman mo sa pag-eskwela. Kay dinis atos Pilipinas, dili kay tagasalig sa negosyo ang ato din eskwela. Eskwela ta high school, elementarya, eskwela ta high school, eskwela ta college, magmasteral na sabta, mag-doctorate pa yun ta, paguman, mga apply na gyapon ta katos mga Chinese gyapon. Ang mga Chinese, kabalo lang mo eskwela, o kami eskwela, kabalo lang mo sulat, kabalo lang may gala mo basa, negosyo na. Ato, wala ta na ng negosyo may gala. Ato, trabaho. Kay mas palabiyo na to ang trabaho, kay kada kinsina, sweldo. But sa ubang mga nasod, like Japan, ang Japan may gala, dili kayo sila, kadabang ang ila is, naya po yung trabaho, but negosyo gihapon sila. Sa Chinese, negosyo gyan, mga igsoon. Di kayo sila gaapas, ano may gala, magmasteral, magdoctorate, unsa nga degree course, wala na sila, mga gala. Makamaulang sila mo kwinta, makamaulang sila mo sulat, kamaulang sila mo basa, negosyo na. That's why kung tanawin mo may gala ang mga top-notchers ng mga negosyante, mga kwartahan, mga bilyonaryos Pilipinas, mga Chinese national, mga Chinese Filipino-Chinese, tungod kay dili kayo sila particulars pag-eskwela. Ang ato eskwela yun, eskwela. Kay pag-apply na ito, raba, ang pangitaon din sa kumpanya is ang unsay imong nahuman. Unsay kurso nahuman. Kung naamagaling kay kurso nahuman, dugangan pag yun na may gala sa with pleasing personality. Onya di lang kutub dia with pleasing personality with experience pa yun. So apikig yun busa nga kita din yung mga Pilipino ang atong isaligan is eskwela kay pag magkahuman tag eskwela mandarbaho ta dili kita particular sa negosyo mga igsoon but sa negosyo kasagara yun dia may gala magprosper na dia mga kwartahan maadunahan yun but ang ato is trabaho lang ta. Pag makatrabaho ta, kasulod ta sa kumpanya, swilduhan ta ka na kinsina, deductionan ta kung talagoy ta, tag-late ta permente, unya dahil magsige patag absent tungod kayo na yung mga rason, deduction sa swildo, award nyo kundili ang ubang mga nasun sa Asia. Di same gihapon, afektado sila may gala tungod kay kininga maong pinuminon nga atong masinati may gala, di lang ang atong nasun sa Pilipinas, kundili even ang atong mga silingan ng nasun sa Asia. Kana so far may gala tong kahimtang sa tong lakaw sa panahon karong adlaw ang kainito na to karon grabe ha buwa gatong actual nga kainit karon may galang actual ha is 32 degrees Celsius 32 degrees Celsius ang atong heat index unya mabot pa ni may galang 41 degrees Celsius. So samang higayon galigkapan yung alagad sa kanginan kanyang anchorman kini si Magnum Manny Agustero hantong taon niya may gala sa to programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa itong magpanaguban. Yakaroon may gala itong mga tough stories, mga hilanas. Unahon ito may galang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal. Hangtod karon wapagid maila ang usa ka lalaki. Kansa nakaplagan, gautaw-utaw, dias dagat sa lapasan. Biktimang way swerte, patay.

0: lalaki may gala nga gikan mga igsoon nagtagay agi hanggat og tagay apan nagbibili may gala may balibad gay bunalan og butilya may igsoon sa nagtagay igo ang ulo patay samtang usa may gala ka food riders mga igsoon diyan napitas indahag nabanggaan man may galag hitanran patay. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita nga nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kiningabahin sa itong programa hatong kanato ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablo ng Siyudad. Sa balitang nasunod, may gala, padayong retrieval operation sa nahugno nga gikonstruct nga building dinapita sa Angeles, Pampanga. Sa Sigig Pangutkot, dosi na ka mga trabahante ang natabunan na kaplagan. Patay! Samtang sa duga mga dagko mga balita may galaga na sunon gikabuti ang baton pa. Pinakaulayng survey karon may gala sa mga presidential walls ng budagan. Vice President Sara Duterte, misirit pa ang kataas may galas porsyento kung itandi may gala sa ubang gitandi ng budagan na pagka-presidente sa Pilipinas. O karon sa mga dagko mga balita international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa ato mga dagko mga balitang internasyonal, pagbusikad may gala sa mga imbakan sa mga dinamita dito sa Myanmar. Pagbusikad si Tintang Samaran, 600 na kapin ka mga tao, patay! Na standby may gala sa ato mga dagko mga butang at isgutan ug mga follow-ups karong adlaw ding adlaw mga igsoon nga Lunes, unang adlaw sa bulan sa Hunyo. Sa ato magbalik, oras mga ginikanan alas 9:21.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
0: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Gaganduro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
4: Selfie!
5: Panirang doble init ng araw.
6: Mag-doble refresh with Del Monte Fruity Zing. Doble flavors made from real fruit juice. Doble refresh zing. Del Monte Fruity Zing. 25 pesos lang.
7: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Duna usab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
8: Ako si Cherry.
9: Usa ka full-time nga virtual assistant.
8: Halos 24/7 ko sa trabaho.
9: Mao nga walay tulog og stress
8: kada adlaw bisan sa balay.
9: Hibaw-an na ako nga tungod sa stress.
8: Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas.
9: Mao nga
8: stress tabs akong giinom.
9: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
10: Okay,

0: Ina gusto do gayon kay considering kuno lawas ni Duterte tiguang na. So nganong langanon man niya pagita usa lang kabutang pagita asa pa papila ni giunsa ni pag no, giunsa ni pagdala dinhi. Di giunsa pagdala, unsa ni tabo giunsa ni pagdala sa ICC. Ana ipakita rito primero gidakop siya, gidala dito. Na kay ang papel may ipangita asa ko ng papila ni nga giturn over sa ICC, wala man. O katunggi kas korte mga igala na unsa nila ibalik lugar dinhi kay mangayo og lugar papel sa korte niya, musugot kang korte nga muhatag ana. Nga tuwa naman dito, suwanan sila ilabot, anak, kay kamo'y nagdala, inyo na lang tulubagon.
1: Magnum in action!
0: Munang gingon, diin, disnear, may gala na mga tawhana, ingon lagi nila.
1: Magnum in action!
0: Ang tanan, may gala, doon ay katapusan. Muna itong gingon, ay ginmong kopyasa. Inyo karon progabot sa panahon, may gala, basta ang inyong gihimo, dili tarong may gala, doon ay katapusan na. Pero ang imong gihimo, tinarong, walay katapusan may gala, kaya may problema ho ni mo. Diba? Pero og binuang, no'y katapusan lagi ang tanan mga igsoon. Sabot ang pangitan niya ito. Kining sa imong pagsabot, Attorney Maestre.
2: I think in no certain terms, no, wala man kayo kato na klaro kung di sa stronger on sa lubas na nangin aso na yung mga dokumento. Pero daghan kayo ang mga interpretation at ito. No, sa siguro ang ito is, aduna ba kitay, kung nato kanin pa na yun na trial, aduna ba kitay jurisdiction or basi man sayang-sayang ang gira sa oras,
0: oh.
2: Masigap ini tayo na considering question nun kung kanin bang tawada nga inyong diakusar, gidala ba kanin dito sa ilang local court, no? Dili, sa kaingon ko na, pag-withdraw nato sa ICC, wala na sila jurisdiction sa akong teritoryo. Karon kay katong ICC nga warrant gikan man sa ICC. So di ba katong imo implementar din sa akong teritoryo. Na kon grante nga ma-implementar ka nato sa atong teritoryo, muda ato na pud kasarong sa sud nga ingon nga dal Asia dito sa local court ninyo para i-determine ko ang validity ano nga warrant. Kung ang iya bakang iya kung katong mo disip akusado inyo bang girespetar no tagaan ba nila sa iyang Miranda rights no nga the right to remain silent katong imo baka nang gikuan di istorya kaniya. Aron kung na-determine sa local court nga valid ang warrant, hindi ba't magbidatay nga mo ah, kamo na inyo siya i-surrender dalon dito sa ICC. Kana siya dagan sa itong mga interpretasyon, no? Hopefully sa sunod nga hearing, mas maklaro ka na siya mag-lumgo well.
0: Oho. So at least, muna, basi ko sa muna yung ipasabot nila. Pero mogi na ang lugar, mogi na ang proseso. Lugar basic na siya ang process niya. Once ang usa ka Pilipino, of course, imagino siya kanang tahiga, di ba na nasod, nagburaga, langkob na naman sa mga judges o bang kanasuran. So, mogi na ang iyang basic yung kaing lugar requirements sa usa ka lugar kung doon ay i-file ng kaso, iagi sa local court o niya ang local court, mag-order na yun, nga balido ni siya nga warrant. So, dalot siya dito. Kay nabay, kaso na dito, inana, attorney.
2: That is correct, no? Nakapagawa naman ng decision sa denial sa TRO lugar in relation sa TRO ni nag-ampo ni Bato de la Rosa, no? Nabahin man ang atong mga akos, atong mga magistrates, ang atong mga justices sa Supreme Court. Pero klaro kayo, tataw kayo, ang sentimento nga, functioning, no? Daandar ang atong mga korte na ron. So, dili pwede nga, dili na to, dalon din kayo. Again, Pilipino kami ang imo i-surrender dito sa aso. Kita, aduna kitay balaod, aduna kitay konstitusyon, o isa sa ana ang nasa konstitusyon na naglangkob, atong Bill of Rights. Wala nakamutang diha mamin duwal na walay maresto, walay warrant of arrest na isugawas mo i-determine sa usa ka local judge, dili sa ato. So, listen to ayon.
0: Nadabi kayo siya, ang gadala sa warrant, attorney, ang gadala sa warrant, si Trillanes man. Siya may gadala-dala, gawara-waras sa warrant. Pwede din na nga, usa ka pribado nga tao, mo'y gadadala sa warrant, attorney?
2: Isa po na sa questionable kayo, no? Kung napabagay ng dagan na proseso sa atong pag-implementar sa susama na ng mga butang.
0: Kaya
2: isa tinta naman di ay pwede nga makontra sa politika o sa magwara-wara sa warrant o niya suportahan ng dayon sa mga kapulitano sa LDI. Again, questionable kayo ka na sa natanan, no? Naabagyan nag-exist magin ang warrant. No, kana ang warrant, may nang ipakita ka na, no?
0: Mm-hmm.
2: Aron po, pero si Bato de la Rosa, kung naamang galing siya, kung so, doon yun nilang proseso, no? Girespetaran din sa atong executive, no? Sa atong mga law enforcement, ang atong sovereignty, ingon man ang atong judicial authority. Ilang dakpon si Bato, binipis internal na, natagaan nila ginutiga yun si Bato, na i-question ang maong warrant. Kaya ano, ang ano importante kaayo ka nang tagaan higa yun si Bato de la Rosa na i-question ang warrant sa local court. Kaya una, i-determine pa magunda siya magnung Joel, no? Kung kami bang akusado si Bato de Rosa o kami ilyong gindala karon ang nakang naas ngalan sa warat, parehas ba ka ng tao? So identity of the accused kung parehas ba, no?

0: importante kayo kasi nakapalihan lang siya isa o pangalan.
1: Mm.
0: So, daghan kaayo ang mga nuance, daghan kaayo ang mga kinahanglan nga insecure nga mga parameters risk uh-huh. na proseso mm-hmm. sa atisado. Kasi minsan, pag pinaka-criminal kaayo ka na siya mag-duel, uh-huh. aduna ka na siya katungin. Di uh-huh. na sa akong Pilipinas, kundi internationally accepted ka ng rights of black
1: people. Mm-hmm. O, sige na si Senator Bato, di na ginapakita kay nag-ingon na ba Justice Hernando nga once kang ICC warrant alone, dili kuno makapa-deprive sa kagawasan sa usa ka Pilipino sa iyang kagawasan. Kay ang ingon palagi nila nga once nga gidala ka na direkta dito, wala na gyud sila kuno mahimo kung idalo ang ka dito. So mao na nga siguro sa Bato de la Rosa, tanaw niya nga kidnapping gapon eh. Tago na lang gyud siya kay masig mapareha kang digong.
2: Kun kay ipahamtang na nato ang pagpamutol, human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa timprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente ug tungod kay pass-on kini igo lamang magkolekta ang moreskuan ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
1: Ay gara may balita, gusto ka bang makadawat sa og 4,000 pesos o mudawat og allowance nga 2,000 pesos o usa ka 20 inches sa Lida TV human na ma-enroll sa grade 11, libre pagayod ang tuition, uniform ID, ang lanyard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dala lamang ang imong card o PAC birth certificate o bisita sa ABCA main campus sa abay sa PNB Divisoria. Kurale sabi nyo kagendoro, pwede sa ABCA nga mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasiyuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook, limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Enroll na sa ABCA karon.
3: Mataas ba lang ang imo blood sugar?
4: DTX 500.
3: Ikaw ba lang ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo
4: kag kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Masalika.
4: Epektibo.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee
6: Mix. Ibuhat o gi-announce sa Recorida, naghangyo ming mga ginikanan na di lang sa magbitbit o ilahang mga gagmayng bata, no? Okay, para diretso gid sila makatrabaho. Pwede sila magdala og mga cleaning materials para diretso po sila makatabang o para sa ilang enrollment, ilahang bitbiton tong ilahang card nga mo'y ilang i-surrender dahin or enroll sa atuang mga teachers nga nasa cover.
1: Ang payag ni Mr. PJ Cagara, Brigada Eskwela Coordinator sa ESTA City Central School, Barangay Lipasaning Siyudad. Alas sa 12:20 na karon sa Lakaw sa panahon.
7: Magnum Weather Alert.
1: Minanta magkala si Joe Probaldo, pag-asa weather forecaster si Joe. Maingot doon mo si Joe.
8: Yes, Magnum Joel, mayang utok sa itong mga suking tigpuminaw doon sa Magnum Radio. Ito sa itong ibantayan nga si Typhoon Domeng, nagawas na ni sa itong PAR, aso panas on sa image yan. Ganina. Dili sa ito sa Northern Mindanao pa din makapekto ang localized thunderstorms. Labi na sa hapon o sa gabi, maksinad ito sa mga isolated ng mga pagulan o pagpanalundod. Doon ay hinay nga ito sa kasarangan ng hangin magagikan sa bagatan, nga ito sa bagatang kasadpang direksyon. Ang kadagatan, sarangan ng pagbalik. Temperatura, 25 sentigrado ang kabungnawon ng ganito ang 32 sentigrado. Ilawin standard time, alas 12:20. Gikan na siwatan sa Pag-asa, El Salvador City, Geoffrey Baldomayotro.
7: Magnum Weather Alert.
1: Alas 12:21 na.
9: Time Check is brought to you by Forward Media Corp. Driving brand beyond boundaries. Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 0800.

0: Karon magroom
1: sa alas 5.
0: Kaya naay burag bisita.
1: Ah, so alas 5 kaya dapat ta, alas 3, so alas 5 sila.
0: So naka-mention to kaniya si Senator Rafi Tulfo nga alas 5 mag-start.
1: Alas 5, so muna itawag balag hantod sa gabi eh.
0: Mm-hmm.
1: Dito na sa manihapon ani.
0: Ah, murag inanam na sila kasagara po magdamjur.
1: Oh, dito na.
0: Sila late na gyud sa mahuman.
1: Ah, tanganta ni.
0: Nang hinaw si Senate Minority Member Rafi Tulfo nga konsideraho ni Senate President Alan Peter Cayetano ang digdidad karon sa Senado. Kinilbi na sa gipamugo sa mayoriya ang atugtang magkaboto makasalmot sa sesyon online ang usa ka senador. Matay ni Tulfo nga guba na kaayo ang dungog sa Senado gumikan sa mga gahig ulo ng mga senador sakop sa mayoriya nga di makontrol ni Cayetano.
2: Sa ngayon kasi, 12 sila kasi si Bato ay hindi nagpapasok. Malib na lang kung bibilit niyang pumasok mamaya at hopefully mahuli siya ng NBI pag pumasok siya dahil lamang dyan. I don't know kung papasok si Jinggoy or merong isa o dalawang senador na babaliktad or hindi boboto and hindi pa rin sila magsasaksi. Maliban na lang, halimbawa, kung magpasok, pumasok lahat, 12 sila. And of course, mag-stay ang isa sa amin to question the quorum, eh 30 na yun. The best thing to do is mag-walk out. Pero maaaring ituloy pa rin nila, ayun, panalo sila. Pero siguro naman, mag-isip-isip naman siguro si Senator Alan Peter Cayetano, si SP Alan, sa ngayon, dapang-dapa na kami. Ang gusto niya ba, masyadong sobrang dapat, lulubog na kami sa lupa at yung mga tao, pinagtatawanan na kami. Sobrang ng bastong sa ito nangyari ngayon.
3: O sa kaadlaw, kaduha ba ni siya imnon kay ang akong mama, gapapalit og DTX o MyTC, kay sige siya pamati sa imong programa. Okay, isabay lang, no, sayo sa buntag o pagkatulog ni nanay, kainom na siya DTX 700 o MyTC. May high blood mangod siya, sir, niya, mahadlok man siya inom o maintenance. Muna ni problema ron. Kung na yung mga medication, kung mahimo lang unta, inom lang sa gyud ta, ha? Inom lang gyud sa ta. Kaya importante lang ato mga medication. Dayon, before mo inom o medication, naagid mo yung DTX 700 na may MyTC. Kay in the long run, sa bayan na to, sa pag-usab sa ato ang diet, mag-exercise sa, magbawas ng timbang, in the long run, kanang ato mga medication, maintenance, mabiyaan na nato na. Mabiyaan na rin na. Mapa-adapt na to sa was ang nutrition. Number one, ginakaon mo sa mga pagkaon nga healthy nga pagkaon. Maramang ginay sulbad aron nga makalikay ta na mabiyaan da ng atong mga maintenance. Kung makorek ng atong sugar, ano magsigi pa mantag inom og maintenance. Kung maubos ng atong blood pressure, ano magsigi pa mantag inom og maintenance. Di ba? O, pag mata sa buntag, naka DTX 500 na, naka MyTC na. Dahil yun, mamahaw, umahimo, ginagmay lang, dok, gapamahaw ko, gainom ko DTX coffee mix. Okay na na. Sabaw-sabaw ba? Kung ibuhang sudan dira ron, puro mantikaon, ginisa. Makadaot na magkapasaka na sa blood pressure. Mubitang ang uban dira, gaabay og DTX coffee mix pag mamahaw. E, inom mong DTX coffee mix then kaon. No, rice, di ba? Naas mga butikag pharmacy. Noos muna ko, kanang atong mga balikayan tara na in the long run. Anita karon sa pipila ka mga health tips. Anita sa mga may problema sa uric acid. Taas ang uric acid. Atong tagaanog pagtagal ng pipila ka mga natural nga way para mapaubos ang uric acid. May mga arthritis. Attention, ang pag-inom sa pinya kada adlaw. Pinya og celery. Naabay celery sa mga merkado. Pero kung walay celery, pinya na lang og pipino. Ang pinya og pipino, i-combine na to, i-juice na to ni sayo sa buntag. Pag mata sa buntag, mag-blender na ta og pinya, mag-blender na tag pipino. Pag na-blender na to natanan, o sa kapinya, o sa kadako nga pipino, cut into cubes na ganagmayo na siya. I-blender. Pag na-blender na siya, imno na to sayo sa buntag. Kay kanang pinya og kanang pipino, imno na to na kada adlaw. Murata dira gainom og pain reliever. Naka-notice mo kung magsakit inyo hang tuod, magsakit inyo mga tiil, taas mo uric acid, may gout arthritis mo, kana sayo sa buntag na mo atake, ang uban na pag mata di nakalakaw, magtakiang na, tinuod na kay ang uric acid gasaka sayo sa buntag. So, inom mog pinya with pipino, kay ang bromelain nga naas pinya, painkillers na, mura mog nagkainom ang pain reliever. Ah, isabay lang, no, sayo sa buntag o pagkatulog, nagkainom na siya DTX 700 o MyTC. Ang kanindot good aning pinya o pipino, nakuntabang ni siya sa pagpaubos sa tuang hypertension. Nakainom na siya DTX 700 o MyTC. Sa mga diabetiko, pwede ninyong idyo sayo sa buntag, pipino lang. I-blender ninyo na ang na-blender imnon sayo sa buntag. Pag nainom na ninyo ng pipino, dayon, inom mo DTX 700 o MyTC. Nakuntabang niya pag pa-improve sa digestion, taas og fiber, ang kanindot ani kay makaprevent siya sa paghubag, kanang pagpanakit sa inyong tuhod, mga tiil, dali nang mawala. Usbo na ko, naanis mga butika ha, DTX 700 o MyTC.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans. Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi yung sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, kuang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapina. Ano pa lang ganit ako ang paggamit? Nanakoy na kita nga ipik.

0: Tuga, dili na magsigi og pamano dat ko ang tiil. Tapos iniminom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magan ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun, ano na yung TikTok? GTX.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. GTX 500 Health Alert.
2: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ravil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang DTX 500 nagpaubos sa level sa kolesterol o makadaot nga fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, matabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LD.
2: Sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna o hamugaway ng Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
0: Taspang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide, nagparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra text scam at ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Oras alauna 20 sa hapon.
3: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
4: Papaaka ko, babe.
2: Hello! Hello, mayong hapon, mga Magnum friends! Nakuratan mo, no? Ito, oy, morag di mo ko ipabalik. Ganina rin ako mag-check-in.
3: Magnum shout!
2: Mayong hapon sa inyong tanan. Kamusta mo, mga Magnum friends? Sinaot nga, maayong inyong kahimtang o productive, active ang inyong adlaw karong hapon. Sa mga productive at active, sige daw, be, pakpak daw mo diha, be, kung asa mo nakapwesto karon. Monday ta karon, no? Makaluya. Ang uban po garon kay makaluya.

Subo. Pero grateful ang gidihapon mga Magno friends. Kung unsa may mga negative thoughts, negative feelings, nga murag nisulod sa inyo mga spirit. Magno. Sa imong kinabuhi karon. Importante nga mga buhi pakitang tanan. Uy, thank God kaayo no sa gininhawa. Usang po sa kinabuhi ngayang gihatag ka natong tanan. Una yun nga adlaw ko gipabalik sa bulan sa Hunyo. Asa ka ko naglaag-laag? Ito, oy. Naning kamot kaya aron mabuhi mitanan dire. Bitaw. Anyway, sige, Magnum shout out na mga Magnum friends. Welcome to a new month, a new day, and a new week. And back to you on the first day of June 2026. Wala, balik naman dahil ko, oy. Asa naman mo? Kapitang mga pipila ka bulan. Sige mo, pangita, ha? Magnum shout out. Gisumbong mo ni, nako, gisumbong mo ni Talagsaon o ni Magnum Diana. Magnum. But anyway, thank you. Na-miss kaayo na ako sila. Na-miss kaayo mo na ako, mga Magnum friends. Munang back to you and back to serbisyo. It's been a while, good, nga nawala ang ato mga banding, no? Sa taas-taas nga palahon. Pero karon, I'm live here. Siyempre sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Miss Samis Oriental. Sige na, banding na ta. Kung sa may gusto ninyo, balik na ang pinaakay? Ito, balik na sa paboritong tambayan, pahungawan ninyo. O syempre, di ni mawala ang atong pag-ininhawa karon. Oy, basi nawala na mo gininhawa din na, ha? O, mauna di ay nga stress na gid kaayo ang inyohang mga kaugalingon karon. So, ginhawa tanawom. O niya, bugada yon mga Magnum friends. Kauban kasabay.

0: Yuna-una ni mo, kanusa ka sugton. Kami po nga mga babae, gauna-una po may sugton, baka din amo, or amo na lang ning i-decline. Kaluot. Diba? Mga gipanghuna-huna nga magpakasal na baka. Kay mo lagi ang bulan sa Hunyo na ilado gina siya nga daghan kaslon. Oh, maghulat pa ka gamay kay basin kulang pa mga finances. Oh, tingkasal mo daw kuno karon. So ingat na no ang mga huna-huna mga Magnum friends, but on a serious note, matag adlaw. Usahay, kinahanglan na gid nato gamay nga pahinumdom nga naagyapon tay rason nga makapadayon. Tinuod, Magna friend? O, tinuod na kay giulat nga mga tubag ba? Usaka opportunity baka ha? Mga breakthroughs? Or even usaka smile? Pahiyom nga makapagaan sa imong adlaw. Shoutout na be! O, basa nang imuhang mensahe karon, maoy mahimong inspirasyon sa uban nga tigpaminaw. So mga Magnum friends, kiniha, listen up and then be able to shout out kung, haha, kung makahatag ka o usak ka linya sa paglaom. In English, one-liner, tabi, of hope para sa tanan. Kay daghana kay mga hopeless karon. Oh, wadaan kitang mga gana. Kay left and right, back and front, problema! Warag talag sa una, ligay kita ka na malipayon, ba? So sige, shout out, appeal na usab din ha ang mga kasikas karon sa inyong pamilya, barkada, kauban sa trabaho para espesyal oh, nga mga tao sa inyong kinabuhi nga gusto ninyong pahinumduman na padayon lang. Oh, di ba? So sige, kinsay mga nai one-liner of a message nga paglaong, tawag lang na karon diretsyo 0917-716-1899. Doon na po tayo mga i-shoutout niya gikan sa itong mga Magnum friends nga nag-una na po sa ilang mga one message liner. Oh, aron nga malauman gid kita karon panahon sa mga kadag-om. Oh, paabot ko ha sino mga tawag mga Magnum friends kung kana gimingaw mo nako. Pero kung wala, okay ra gyapon. Kaya ako gimingaw gyud kay koninyo. Sige, so wala na ko diri ha. 09 gyud ko diri ha. So Magnum apple pie inyong kaubarog kasabay just in case. Nakuratan mo, I am real, I am live. So bani ko ninyo mga Magnum friends. Thank you kayo sa inyong pagpaminaw kung karon naghilom-hilom lang mo diha kay mo di na gyud ninyo makaya mga problema. Ala i-shout out na oi. O sa ato ang mga telephone numbers, pwede mo makatawag na karon. Amo to mga phone numbers din ang dapita, be. Pero, oh, one-liner of hope para sa tanan. In short, bitaw kanang message ba? Nga pwede ni mo i-shout out kay basin karon na ay mga nag-go through bitaw kanang grabe bugat nga mga gidala-dala nila. Bugat na kailang maleta? Ah, sige. Message of hope lang. Diri na ta mga mensahe sa mga paglaom. Kay mura grabe na kay kadag-o mga tong kalibutan, Magnum friend. Di na ta magkit-anay tungod sa problema. Oh, sige, caller on the line. Hello?
1: Hello, Magnum Apple Pie. Mga hapon.
0: Hoy, kinsa man eh. Mayong hapon. Kinsa ni? Na-amnesya.
1: Si? Letter C.
0: Uy, letter C. How are you? Kamusta man?
1: Okay, ramag na mapulpay. Mainito na kahaponon.
0: Oh, mainiton. So, sa mainit nga kahaponon, unsa may pampabug na o ni letter C?
1: Palandong na tumag na mapulpay.
0: Palandong. So, that's really simple kaya na nga tumag. Palandong.
1: Pabug na lang tala rin.
0: Okay, ramang ka nga. Palandong o niya. Walay tapad lugar. Walay kauban.
1: Wala,
0: nag-inusara. Pero don't worry, kaya naman tang duha, oh, nagpalandong po ko dere, diba? Oh, sige. So anyway, unsa may mga kasikas nimo for the past few months? Or just recently, unsa may gikabisihan ni letter C?
1: Focus lang sa pag-drive at lumapulpay.
0: Focus lang ka sa pag-drive. Panahon nga, nabitay mga problema mo abot or pagsulay, nimo letter C, unsa magi ka ng imuhang reaction or kanabi tong feeling nimo nga tininuod ma napabaw kay murag nabilin nga paglaom or kanang murag ipadayo na lang
2: gikan sa palya nagahatag og proteksyon batok sa liver failure ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.

0: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
3: ITC, napamatunan sa mga eksperto na adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubos ng level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
4: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
5: pabalik sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud ni magpapilin nga alerto DTX.

pulong nga nadungog nato katong mga gipangbasa nato nga mga messages from our Magno friends pod nga nagpakabana sa mga gibati karon og feeling hopeless, makathatag kini og kusog, kadasig og pahinumdom nga wala ka nag-inusara, Magno friends, sa imong mga problema. O kung ikaw naminaw karon kay kapoy na lagi, kaundangong naging kay ka, labi na sa mga damgo nga wala pagyud na nga realize og mga alam itong natinood ng mga damgo, padayon lang yapon sa pagpaningkamot, mga Magno friends. Kay basin karong adlawa, pinaagi sa usa ka mga simpleng mensahe nga imong nadungog diri sa Magnum Radio, Magnum Shoutout, nakarealize ka nga panahon na sad na panahon na sad nga kanang itong musulay kapag usab. Try. Muna gingon og sugdi daw bi pag usab. Kung nagtulog-tulog ka, kinawad ala kang paglaom, bangon pod, pag-usab. Okay, niundang ka, lahutay, pag-usab.

0: Apolinar Valley Street Studio.
1: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalan ng dugang aplikante alang ining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, Second Floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
2: Oras alas 4:33.
3: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
0: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik tayo mahigala sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Report. So, karon sa iron sa natong mahigala ang latest update. Nini po nga, nahita mo lagi karon po mga higala nga kaning pag-surrender ni Senator Jingo Estrada. Unaon sa nato ni mga higala no, ka-importante po na kay kini nga mga update karon sa tuwang nga balita. Kay lagi, gipamugos raba po daan ni Senator Jingo Estrada nga wagit po no, kamaturan ang mga aligasyon na bato ka kaniya. So, karon mga higala, naman po nakapiansa naman to siya itong ni Agi. Pero lahi man po itong kaso, lahi po ni karon nga kaning warrant po mga higala nga kinahanglan yun po na niya nga ito bangon. So, makisayod ta sa itong kauban.

0: ni Magnum Hunter 16, Ching Intirina Enriquez.
1: Magnum G, kini kalabot na sa submit na kalabot na sa kasong gihatubang ni Senator Chingo Estrada nga plunder case sa Magnum G. Karong mapanahon na, nakabot na sa buhata sa CID Janice Gutang nga Senator Humana Ami Surrender umitahan sa otoridad sa kaso nga plunder kauban ni Estrada nga naidanga sa CIDG. Sila si Senate President Alan Peter Cayetano, DIAG Secretary June B. Cribulya. Ay una naman ni Magnum G, isa wala pa na isgutan nga pag-surrender karong adlawa ni Senator Chingo Estrada, nagahatag ng league option kung mo surrender o dakpon ang naisgutan po da nga Senator. Nagkaroon, mas gipili niya ang pag-surrender Magnum G. So, galiman, ang naisgutan po da nga Senator Arorosaba nga iahakini nga tubangon ang kaso nga gipasaka bato kaniya ay kalabutan kani sa flood control project ng Magnum G. Pipila usaba ka mga membro Senate Majority ang may hatag o suporta sa Senator kang Senator Chingo Estrada. At usaba ka ni Magnum G no, sa pag-atubang sa media sa tungod naging sa arrest warrant kagipagawa sa Sandiga na Bayan na sa kaso nga plunder case. Kaysa wala pa kini sa Magnum G nag-surrender sa CIDG, may hatag pa kini o pahayag ang naisgota nga Senador nato sa sakop sa prensa. Galiman na voluntaryo niya ang i-surrender ang iyang kaugalingon o gitugyan nato sa CIDG, Magnum G. So, kabahin no, sa iyahang pamahayag at tubangan sa media. Diliona niya dawaton ang iyahang sweldo sa Senado. Man sa arrest warrant, gawas ni ini, gibarugan na sa Senador nga dili siya motago. Situasyon sa Senado, human sa arrest warrant, nagpagawas sa digad bayan. Siya na si Chingo Estrada, Magnum G, sa wapa kinimiya tubang sa media. Kauban niya si Senator, Senator Rodante Marcoleta o mana si Senator Amy Marcos, Magnum G. So, paniguro sabi niya, magpabilin siya sa majority block, taliwala pa man, Magnum G, nga doon ay mga nag-converser sa iya nga mubalhin. Pero sabi nga, kini mabasura ang iyahang kaso apan iyahang gibarugan nga siya mapabilin sa majority block. Awas ini Magnum G, iya pong gibutyaga nga mga tubo-tubo lang matod pa ang kaso nga giatugi pasaka bato kaniya. Yung mga nagigi pamatudan Magnum G nga wa matod pa siya kalambigitan ni ini, pero sa maong nga kaso nga plunder yang atubangon kini ang karong mga panahuna. Isairan nga kini ang ikatulo ng akaso ni Estrada Magnum G humana sa banalambigit sa plunder case diatong 2001 waiting kaning kalambigitan na sa kaso apan pag 2014 Magnum G PDAP scam case karon apat
2: ng bulog lugar nga hinahinay kanang dili siya ingon lugar nga kusukayo pa mapil makita nato nga dunay lihok ang ato ang iningipunan river dayon na diri karon so far wala pay paglalom sa tubig sa kini nga mga duol sa sapa nga mga kining balay-balay no, so far ato gilibutan ang kining area kasang katong tulay-tulay nga kasagaran nga baonon is wala pa dili pa kayo dili pa no, wala pa sa lugar ni abot sa level ang sa level sa tulay ang kining na tubig sapa dinis sa kining ipunan river no, katong diri dapit sa kanang zone kanina ikuan ni zone 4 o zone 2 so mo lugar ni kasagaran nga baonon samtang dito sa highway kaganin na tumang gilantaw sa ang kining sa kuan lugar ang sapa so para di ba siya ingon ka ng lalong kayo no, so dili pa ang ngayon kabalakan karon mapanahon na dayon sa ato lang kisubay kaganin na itong giyagian gikan sa Bilyarin padulong sa kining highway sa Kauswagan so para wala pa ipaglapaw sa tubig o wala pa ipagtaas sa tubig naalay kining mga limaw-limaw limaw sa mga kining dapintalan, but di siya ingon nga makakos o kanang pagbaha magmamaanji. Dayon, gilantaw nato ang kining Sapang Creek na paano siya, kanang nana siya sa level nga gamay na lang kulang, pila na lang ka o laing bundak sa ulan o kuan baka, pila ka minuto baka nga bundak sa ulan, siguro bulapaw na kining, Sapang Creek. Sa karon is nilibil pa lang siya sa kalsada ang tubig sa Sapang Creek. I don't know kung

0: mo kwan pa ba ni mo lalumpa but so far wala pa hinun sab siya nga naka pagbugwak lugar niya wala pa ingon nga ni kwan lugar ni Lapaw sa kining dalan pedros dalan so napa siya sa kanang level sa kanang iyahang kwan lugar karon so puno-puno lang siya no di rin siya wala sa ni Milapaw gyud kayo karon nga mga panahon na so karon wa na may ulan kwan lang no kanang dakom-dakom naman lang sab nito makita ato lang mga obserbahan kung unsay kwan sa banidagan sa panahon kung makahimo pa ba o galain nga kining
1: kailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal ug dali nga pag-apaw sa tubig resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimok kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 5:11.
3: Time check was brought to you by Westshire Academy.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik na mga higala sa itong pag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports.
4: Magnum Reports.
2: Huwag sa itong pag-uban, inirinta. Isgutan na itong mga higala ang mga gipang tuki kaganiya sa sesyon sa sanggo ng palalawigan sa Misamis Oriental. Kaya lagi, ano na po yung mga importante po nung mga proposal po at ang ato pa rin po ng mga kung kaning ato pa rin po mga board members. So makisayad ang mga higala kaya gahatag po no o nagaduso po nung karoon ng sugit ordinansa si board member Harales no nga to pa rin po ng kaning ex-official gyapon po mga higala ang kani po din po nga tuang kon po representante po sa mga konsehal din sa tua sa lalawigan sa Misamis Oriental. Sa detalye nini, atong siren ang report ni Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
5: Yes, pag-imagino, kisugyot ka ni board member kinibang Jivan Arales nga bisir sa Misamis sa Wintar nga nagsugyot siya kining ordinansa po na Magnumanji nga para sa skill investor program kay lagi, kanimang good siya Magnumanji lang sa pagpatuman sa skill investor program na nagtumog sa pagpaligon sa kaibulong kahanan sa mga residente sa Misamis sa Oriental kay lagi din kinanglan pa nga ang uban manggod kaning kay lagi atong taga Upol labi na katong na mga kanibang sulod sila dias mismo sa provincia nga maghimo sa paghatag og kanibang katrabahuan so mas priority gid ang taga Misamis sa Oriental magdemandi para makatrabaho para maka-income o gani no ang katawhan nga pinagi sa mga training skills development ang employment ug livelihood opportunities na nga kaning tanan no ang bala binang aton kay tungod kani siya dili siya taga Misamis Oriental pero haom siya ana pero mas maayo daw nga kada lungsod dali mga skill kani ang investor nga mosulod ang mo hangyo nga mga trabahante na wala pagpili matud pa magdaman so gibunting sab nini kani kinanglan na pinagi sa pag pamuhunan sa skill sa mga kani mga residente mas mabalayo na pauswag sa lugar no sa mga katawhan nga di na magbuwadto paglaing nasud lugar aron sa pag pangita og sa katrabaho aron kun makaingam ano na tong paminawon board member Jivan Arales ato sa maong regular session sa sangguniha nga panalawigan
6: sa ordinansa nga institutional sa presiding officer na pamita o for example
2: no okay tong nga paminawon mga igala
6: automatic na makatag dili lang kung ugaling ang investor mo bisita sa Peso Provincial Office na anay heavily available na data.

0: And hindi nga information mo na na kung kinuman eh, sa pagkaigay yung sa public hearing, kay sa kasantangan, tamulo pa o daghan pa interruptions ang peso under the office of Sir Jerome. Wala pa rin sila yung sistema, kabahin ang skills and inventory system. Hence, the need to institutionalize the said ordinance kay na may appropriations na requirement na representative.
1: So, what is the pleasure of Board Member Hanatis?
2: Yes, mag-imagino mo ito ang tipik sa pamahayag.
3: Sa may sumpay ito, Magno Marisa?
2: Yes, mag-imagino. Hindi nga, ganyan siya. Nga, doon naman guyag, meeting, labi siyang committee for the mag-imagino. Yan po sa umaabot nga, adlaw nga, Martes. Kaya, lagaya po na yung kanina sugyot, may naot siya. Nasunod nga, kanibang ordinansa. Man niya nga, kanina nga isigutan sa konsiyo, alam sa kanibang nga, dugang na pagtuon na posibleng maaprobahan na iyang gihangyo. Kaya ganyan ito pa lang sa kanibitong lugar nga iyahan nga nakita na mas pandaw siya magmanji, gilauman nga maaprobahan ang iyang pag-propose sa mga ordinansa nga tanang mga tao sa Misamis sa Oriental kaysa iyang lungsod, no, magmanji nga makatrabaho gito, uga sakto. Liwanag man niya na nga kaniang doon ay makakulian tungkol sa mga skills lagi. Yan kinang nang pag-eskwilahan. Yan na magkuha pag-tisda, mag-demanji. Kito naman ito ng mga kinibitang investor nga mo-kat sa mismo sa kinibitang opisina, mag-demanji sa buhatan. Masulod, kaya magkuha o ga mag-lugar, magkuha o ga mga matrabahante. Pero kay, wasap, saan na ka na construction, mag-demanji, ka na magkapagtrabaho. Construction sa mga lalaki na mag-idna. O diyan, mga babae, uban, pero isasama na nga ka ng ginarabahuan, mga init, bigid na ang trabaho sa construction, pero pipila lamang daw ka mga gi-entertain investor na pag-abot sa skill kanang nga inibitaw nga kahibalo mag-imanji sa pagtrabaho. Kaya uban, ay dito mga play anak kay pagpararama na sa mga kaniang kuhan sa hotel naman na yung kita, graduate sa inventory. Ano mag-imanji, mas idasig ang mga kani mga investor nga musulod. Sila mamili og tao mag-imanji. Mas may daw nga ipaagi og training haro sa pag-sugod sa trabaho, kapano na mag-imanji.
3: Okay, so wala po yung mga naghahimo sa magpadayag o ilaha po din po mga komento po ng mga board members po na ito, Magno Marisa?
2: So, mag-imanji, wala man po yung kanilugar nga pag at mga ito bago ni ilang gipaabot nga uyon po sila sa kanibang sunod nga sesyon panalawigan, isigutan po niya nga klase nga ordinance sa mag-imanji. Pagpipila ni ini nga mas kaatag magpuni siya o maayo nga kanibang itong lugar nga panginabuhian no, sa mga katawan sa Misamis sa Oriental. So ang pag-propose ng ordinansa niya kanibang board member Halin, buhan man po daw mag-imanji basi usap sa mga naka-attend no, sa mga regular session sa sanggunang panalawigan. So gamay na kayo sila mag-imanji doon man sa pag-preside niya kanibang board member kanibang board member Madhus
3: Nancy.
2: Nancy Madhus mag-imanji mga musagyo siguro naara sila sa unom or kani ang lima anak mag-imanji. Kaya doon na may mga lakaw alas sa yun na mga lakaw mga meeting. So sa tunad nga regular session ilauman no ni board member kanibang G. Manarales na madungog po ang iyahang propose mag-imanji.
3: Okay. Pero doon na pailain po ng mga naghahimo, no? Mga special reports or doon na yung mga kaning kwan po, ilaha po din pong paghatag, no? O kaning speech po kaganiha.
2: Wala na mag-imanji, doon na mga committee reports kaning na yung mga umabot ng mga meeting labi na si board member Yasay. Mag-aroon lang yung mag-imanji, gamay rin ilaha pong mga gipaabot ng mga lugar sa mga topic nila sa mga pag-propose sa mga ordinansa.

0: Andrea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwalan ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
5: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: oras a las 5:34.
1: Time check is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Oras alas 5:34 na mahigala sa itong pagpalaan sa itong tulubunog ng Magnum Reports. Dinisadenta sa dugang pag mga balita ang nangahipos itong kauban. Balikan po nato si Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan. Kaya pagbutang lagi o fish landing area din sa may barangay Bunbuning atong syudad. Mo po nino ang giya kaning pabura na po. Damarag mo.
3: So ilang i-correct. Ang pag-inspection is not about the price. Also looking at maubagin niya ang feature sa bugas. May ilan man nimo imported na bugas from Malaysia, Thailand, kay lahigid siya. Marabag, ang next question is, dabig tag lang, giusab?
4: Gisagol.
3: Gisagol.
4: Sa local RD. Mamanay, kasi nga sa mga trader o mga retailer.
3: Pero dito ka niya, makita man niyo, kay sa kadaghan nila nga bugasan, makita niyo rin so, ang yang siya sa isa, pariya ba yang siya sa sunod? So, diritso na ito, makorek. So far, asa mo nakita ganiya, kung makaya cooperative, makaya itong mga retailer sa Kriya de Oro. Walay, do kana lang color ang medyo na difference. Isa ramang ito ang nakita nga 62 niya na bailo ko no yung tag. So para no salamat mi sa mga rice retailers sa Cagayan de Oro labi na sa Pugo no. Ini ang atong gi ano.

0: Kay nito man gid sila sa executive order 118 nga gipatuman karon sa atong gamhanan.
1: Executive order hindi kaning hangtod kanon sa ani or magdepende pa siya sa kaning sufficiency sa atong supply corps na mahunong na dayon puning ato ang gipatuman karon nga iyo.
0: Sa pagkaroon, tungod kay immediate man siya ipatuman, itanawang kanin sa itong national government sa kabulan. Gadipindi sa kini sa supply musulod, kung mubarato o musaka. Among tanaw nini, in kaso, mubarato sa 40, ibutanta lang ha, for example, for the purpose of competition. David, ibutanta lang mubuto ang 30. I'm sure, mo-adjusted niya ang cap. Kanilang kay, kung tanaw ni mo, nagutang siya ang cap para dili madihado ang atong local nga rice. Kung nakasamerkado ka ron, mas taas ang local nga rice kay taas man sa atong pagpangumpra sa atong mga kooperatiba o mga buyers sa humay sa lokal. Ikaduha, karon pod planting season na usab sa humay. So, low supply and demand. So, makatabang ning karon nga nag-import kay sa Northern Mindanao ang May, June, July series ka na o planting sa humay. Although na ipipila nga nag-harvest sa Mukinon, for example, Kabanglasang area. Pero dili siya igo mo ano sa itong panginhanglanon. Ang Northern Mindanao, kinahanglan siya more or less, ha? Ang Northern Mindanao, kinahanglan siya o mga 30 mil kasako nga bugas sa Tagadlaw. So muna ito ang from 25,000 to 30,000 sacks base sa iyang population kaya nagkaroon sa mga tao o sa average sa consumption. So ang sa pagkakaroon, nalanta sa mga 73% ang itong kuhan, sufficiency level. So imported, ang importation makatabang para sa Northern Mindanao sa panahon nga wala i-harvest o panahon nga dili-igo ang ano ang ma-harvest yun. So, kini mo June, July, August, pagka September na yung magsugod ang harvest. So, muridosan ka na ang volume, sigurado may ang volume sa import kaya na i-harvest. Karon yun, lanting season halos sa Tibok Northern Mindanao.
2: So, RD, if kung
3: so, mo ito mga higalan ang pamahayagan ni Department of Agriculture Regional Executive Director Jose Apollo Pakamalan, kalabot niligi pong ilahang pagsusi sa presyo sa mga bugas kana display din na karon sa kamerkaduhan. Dili lamang din sa merkados kugo ni mga higalan ng gipatuman. Apan sa tibok na sudyod po ni mahinungdan nga masiguro nga complied ba ang tanan ng mga vendors sa executive order. So, dili lang ni Dinis ato sa kagayan di orang aduna inspection. Tibuok na sunto kagayan mga igala. Oras una, alas 5.53 na sa hapon.
4: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Ligunay mo mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Maumi padayong kog tumar, ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
9: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
8: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyay wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Street Studio.
1: Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha, ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa iisay laga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang
2: sa mga empleyado sa gobyerno.
3: These trainings will include cybersecurity awareness, data privacy awareness, artificial intelligence for workforce productivity, and creative web applications like Photopea and Canva.
4: Aga payag ni Mary Joy Mika, acting assistant the department manager sa City Management Information System and Innovation.
5: Gikalipay sa Department of Agriculture kon DE Region 10 nga positibong aksyon sa mga rice retailer sa kamerkaduan sa Dakbayan sa gipatumang price cap. Mato ni DE Regional Executive Director Apollo Pakamalan nga nakita nilang naningkamot ang uban nga masunod ang gabayan sa maong kamanduan.
6: Suportado mo kaya itong dealer, no? Kaya automatic sila gani na iuban nga ayat panagimo. Pero it's an indication that they are also aware about kaning niyang price cap magipatuman karon sa atong presidente, pinagi sa Department of Agriculture para kaning tanan nga mga more or less mga 16 ka mga imported ng bugas from Thailand, Vietnam, mo'y atong di nakita ganiha o ang karon nga makita sa merkado katong mga 50 pesos ang presyo mga lokal ng bugas.
5: Ang pamahayagan ni DA 10 Regional Executive Director Apollo Pakamalan.
4: Alas sa 6:13 na o galaw sa itong Magnum Road Hunter.
7: Magnum Road Hunter!
4: Pinata ka rin si Magnum Brisa Cruz dia sa Kusa Galaxy ng Antunag Bayan. Magnum Brisa, kumusta ba? Ang Antunagas sa Victoria.
8: Magdumadjula, dulit na nakarunok ka di sa Kusa Galaxy Magdumadjula. Alas sa Bunito, sa Rabunan, kanibang kining lakas panahon. Dagang sa trafiko magdumadjuel. So far, hindi sa mahiya. Busa Galaxy, basta hindi magdumadjuel. Do functioning man ang traffic light. Pero kita sa asa naging pasinsa pag-uagi din eh. Taas kita ang linya sa lakyan karo na magdumadjuel. Misa kita na to ang lakas panahon. So far, wala naman po yung pagkatalit ni magdumadjuel. Wala na yung ulan. Ang busa, gilig-gilig-gilig nga ka na itong sobrang nga. Bundak mo lang syudad. Itong bahay syudad niya sa kagyan di uro magdumadjuel. Pero dire, ito ang hanggang sa magdumadjuel. So di akong sintro ang ulan. Sa proteksyon sa magalingon. Sa nakarinig itong butas sa magdumadjuel. Kung kanyang undang agi na magyay.
4: Sige.
8: Mga natin pagulagway. Sa lakas panahon, dagas trafiko para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz. Sumarita o servisyo Magnum Radio.
7: Magnum Road Hunter!
4: Alas 6:15 na para sa mga balita karon sa atong Magnum National. Kalukuhan ang lahat na ito. Wala akong kinalaman dyan. Kini ang gipamugos ni Senator Jinggo Estrada sa paglambigit kaniya. Sana na kung anumali ang budget session sa 2025 national budget kalabot sa flood control scandal. Kinumahan na voluntaryong misurinder si Estrada sa CIDG para tumangon ang kasong plunder. Mato pa sa senador nga walay basihan ang aligasyon pato kaniya.
9: Walang batas.

0: Ayan, ang mga paratang sa akin. Kalokohan ng lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito, kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong ibinabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block.
1: Ang payag ni Senator Jinggoy Estrada Sarayan nga kinina ay katulong katapusang kung katulong kasong plunder ni Estrada kalabot sa 573 million ng kickback sa flood control projects.
2: Gipangimakak sa palasyo ang aligasyon ni Senator Jinggoy Estrada nga adunay nagpalisod-lisod kaniya. Mato ni Palace Space Officer Undersecretary Claire Castro nga dugay na nga may investigasyon kalabot sa gingong flood control project anomalies. Hinungdan nga di pwede nga ikonektar ang isyo sa politika sa Estado tungod kay ni adto pa milabayng tuig nalambigit na ang pangalan ni Estrada sa nasampit nga investigasyon.
3: Sa ating pagkakaalam, last year pa po nagkakaroon ng mga investigasyon at ang pangalan po niya ay nababanggit. Hindi lamang sa pag-iimbestiga sa Senado, kundi pati sa House of Representatives. At sila din po ay pinatawag sa ICI. At ang pangalan din po ni Senator Jinggoy ay nabanggit po sa partial or report, no? Partial report ni Senator Lacson. Kaya hindi po masasabi na ito ay may patungkol sa pag-form ng majority na binubuo ng 13. So, hindi naman po masasabi na ang kaso ay dapat na madismiss lang dahil lang sa

0: Serbisyo Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang balitang Magnum, hangdurugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 6:31.
2: Time check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
5: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, anakin sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kanituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.

0: sumasiyaw.
1: What? I don't understand.
2: Ang banggiitan. Kadabuhi panahon pa sa Homo sapien. Ang liminho ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
3: Let's get ready to rumble.
4: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.

Mayong gabi, ganyan tanan mga macro friends. At ito mga nangapaminaw sa itong programa. Karoon na maayong pagpaminaw kaninyo. Hala, sige sa tanan. Diha nga nakatunin karoon sa itong programa na minaw, nangaon, may pagpangaon, turun-turun sa diha. Basta kay makatulon ta, makahinam-hinam sa ito ang panihapon. Kay

0: Siyempre, gutom na biya. Bansab ani kay na-late po sab sila pag-uli. Di tungod sab kay daghan yung trabaho nun. Overtime. Uli sila. Nang ingani pang oras, maupay pagka puliki-puliki o pang-luto. So, basta kay makahinam-hinam o kabasudlan ang tiyan. So, muna mga kiksunan. Good evening! Good evening! So mga nabasa diya. So mga kaigsunan na to diya nga nakatunin karon labi na sa tuwang programa sa Magnum Hit Sikat. Aban siyempre ang banggiitan na buhi pa sa panahon na homo sa pin Magnum Mencho kabaktulan liminho ng Cagayan de Oro. O sa tuwang mga Magnum friends nga nabinausap karon nila sa tuwang social media. Sa tuwang FB page Magnum Live. O sa tuwang www.magnum999.com. Good evening kaninyong tanan. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. May gala diya labi na katunga nagbiyahe. So, basa man, natun pa daw, wet is slippery. Slippery when wet. Ano? Diba? Slippery when wet. So, mo lugar na. Kanang nasangpit lugar nga, ano? So, hope ya, money popcorn, dari sa lita, may gala para sa itong tagna-tagna. Question nun sa mga itong tagna, mga gala. Ang tagna! Tagna! Karong gabi una mga Magnum friends, unsa bay atong pangutana karong gabi una larga.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tupagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
0: Ang kahoy gikaon sa kalayo. Kalayo na himong abo. Abo na himong tubig. Tubig na himong bato. Grabe. Kung balikon, ang kahoy gikaon sa kalayo. Kalayo na himong abo. Abo na himong tubig. Tubig na himong bato. Ala, sige. Unsa man daw ni? Unsa man daw ni be? Kahoy gikaon sa kalayo, kalayo na himong abo na himong tubig, tubig na himong bato. Unsa man daw kuno? Tawag lamang 0917-716-1899. 0908-820-6211. 0917-716-1899 ug 0908-820-6211. Unsa man daw kuno ang atuang tagna be? Unsa daw tubag ani be? Ano na to mga Magnum friends sa kuan ani? Kasi na'y makatagna di. 100 pesos nga load ang imong maangkon. Pag wala gani o dili matagnaan, okay lang gihapon. O sa katong gusto mo tubag, pero dili gusto mo tawag, comment lang, okay lang gihapon na. Dito lang mo sa FB page Magnum Live sa tuwang kwansad para mabasa na to. Dito itong ikuan din inyo ang mga pangalan. Shout out ng Subdayon para katong gusto mo, katong nag-comment. Okay? Sige daw, ang tatong tubag ani karon mga Magnum friends sa tuwang pangutana ni nga mga gabi una. Hop! Be! Unsa! Unsay tubag ngano nagluyb ka?
1: Kunto na mo'y huna.
0: Unsay anak niya? Walay ako.
1: John.
0: Sa sunod.

kining tong maplaneta. So visible na to karon ang Jupiter, visible sad ang Venus, mas hayag lang ang Venus, no? O ang Mercury. Gamay kay Mercury, di kini mo halos mapansin. Pero og naa ka sa telescope, mas makita nimo si Mercury. Silang tulo, mas makita nimo. O, sa mga kuan. Okay, kay kuan man karon, siguro naay cycle sa kanang orbit nila nga magkatapat sila, magka-align na. O, so naay year cycle nga magkaduol sila sa Earth nya mag-align. So muna. Kanang makita nimo nga gasiga nga suga nga murag kay gamatoy kay istanan ana. Ay kabalaka nga kuana. Dili na UFO ha. But siguro og naatay makita nga UFO, siyempre proud sab ta makita tag UFO, but ano no? Hoping lang. Sa movie lang kasi natin. Sa movie ra magud nato na makita na nga na. Nainigawas ra ba karon nga file? Nainigawas karon nga file nga ang Amerika naada kunoy project nga nakita daw alien. Na istorya daw nilang alien. Nara ba inigawas karon nga file nga na viral ra ba? Si US President Donald Trump daw kuno na ay project niya nga kung asa na uban sa mga expert. Naado ko no sila'y nailailang nga alien nga gitaguan nila. Gitaguan daw nila for how many years. Karon i-rebuild daw nila. Grabe. Pero kabalo man ta, sa karon nga mga panahon na may AI, maglisod na yung tagtuo, ana. Ba? Maglisod na tagtuo. Labi na nga na yung AI. So, I don't know kung tinuod ba yun na. Oh, I'm not saying nga kung ana, kanang naa, pero mas mo pabor ko nga di na tinuod. Kay kuan man, so far, wala pa man sad nyo, nabalita yun nga. Nabalita yun mismo. Or wa pa man sad inon nga kanang gi-recognize lugar nato, no? Sa ato ang mga expert. But naay mga picture manggo daw kuno nga gipagawas sa social media. Labi na nga kauban daw kuno si Trump og ang kining mga expert nila na alien kay ga-interview nila. Kana daw nga files dugay daw nila gitaguan. Karon ilang i-reveal. But I don't think so that is true. Kung if it is true. Kay kuan gyud. Wa pata sukad-sukad, no, sa tuang ano. Okay? So muna to ang mga topic karon, ha. So ay lang mo kabalaka kung na makita ninyo nga gakinang-kinang sa maniini. Kay it is the wonder. It's the wonder. Ito ay kuan lang kanang view nga makita nimo si Jupiter. At saka murag kuan lang ba? Murag talag sarap pud sa nato makita nga mas duol si Jupiter, no. Naay kuan nga mas duol si Venus. O murag dako si Venus. Naapoy time nga dako si Jupiter. Sa cycle sa year nga kuan, yearly observation lugar sa NASA. Naay kiningaron nga June mo daw usahay mo duol si Jupiter. Ay makita na to nga murag kanang gakit siga-siga.

0: Okay? So ayaw lang mo kabalaka kay base kunyag ka ng mga lisang unya tana makaingon ra bag lain ra ba dining mga Pinoy no. Kay kuan ka nang mutuo din og ano ba kanang mga dili kuan mga fiction lang ba mutuo lang fiction. So kini kumakita nimo ni visibly sa kuan Pilipinas gyud. Amazing no. Pero ginagamitan man gud nila og telescope gyud nga ano. Require gud nila ng telescope mas maklaro daw nimo si Venus og si Jupiter. Mas maklaro daw nimo. Kay ang NASA mo man ang ginapakita nila nga ginaobserbahan nila karon ang kini nga mga planeta. So si Mercury naa siya tapat gamay kayo pero nag-uba
1: sa alumni nga doon ay pega yung final orientation meeting karong Hunyo 3 alas 5 sa hapon sa Moog Admin Building. Nagunang hisgutanan ang launching sa Moog sa alumni basketball tournament karong Hunyo 6 sa alas 6 sa gabi sa Moog's Event Center. Ang tanang alumni sa Moog's gidapit sa pagsaksi sa maong kalihukan. Pahibalo, gikan ni Attorney Army Jane Roa Borje, ang Moog's alumni president. Samtang sa tong Magnum Water Advisory, gipahibalo sa COWD ang ilang konsumante kalabot sa service upgrade nga ipahigayon ugmang adlaw Hunyo 2 sa aning tuiga sa alas 9 sa buntag hangtod kini alas 5 sa hapon. Apektado sa walay tubig ang gikan sa Bloomingdale Subdivision padulong sa Ipunan proper. Lakip na niini ang Baraopol, Igpitopol ug ang Tibuok Regency Subdivision kini alang sa installation sa 75mm diameter isolation gate valve nga interconnection na sa existing 150mm diameter pipeline nga nahimutang sa Elohim Village Zone 5A, Barangay Ipunan ning siyudad. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 10:09 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Nang hinaos si City Information Officer Jade Adiser nga unta magpadayon ng kalina ug di na mograb ug dili na mo sangpot pas ang atensyon sa tunga-tunga nga sidlakan aron mobalik aron na dili na mobalik ang 4-day work week. Kini man gipatuman karong adlaw ang regular nga pagbalik sa work schedule sa City Hall nga gikan sa adlaw nga Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Matod ni Adiser nga napatuman ang milabay nga 4-day work week aron makadagos sa enerhiya o petrolyo dungan sa pagmahal sa lana tungod sa maong tensyon.
3: Well, ato yun ang iampo magtuloy-tuloy na nino ang kanina. Nakamugna ta ng 4-day work week tungod sa gera o tungod sa conflict dito sa Middle East. Nisaka ang presyo sa fuel, nisaka ang presyo sa kurente. That's why nag 4-day work week ta arong makakonserve ta o energy, makakonserve ta o gasolina, makakonserve ta o kuryente diya sa ato ang buhatan sa City Hall. Well, highlight yun din siya kaning ato ang pagbalik sa ato ang normal and regular nga operating hours diya sa City Hall. Kay maayo nga may balani sa katauhan kay sinaanad sila og tama na Thursday. Akong balikon, balik na ta sa ato ang regular working hours. Magsugod ta sa alas 8 sa buntag, padulong sa alas 5 sa hapon, from Monday to Friday, every week na na siya. No?
2: Ang pamahayag ni City Information Officer Jade Adiser. Samtang nagtinubagay sa Senado, sila Senate President Alan Peter Cayetano o DILG Secretary John Vic Romulla, diyang ipahigayon sa PNP CIDG ang pag-aresto kang Senador Jingo Estrada, kalabo.

0: sa kaso nga plunder. Gipamugos ni Cayetano nga kinahanglan respetuhon ang institusyon sa Senado ug gatugtan si Estrada nga mugawas ay hakini aristuhon. Gisupak ni Remulla gipamugos nga nawala na ang pribileyo sa Senado human ang insidente nga gingong pagsibata ni Senator Ronald Bato de la Rosa gikan sa protective custody. Nagingon si Remulla nga trabaho sa Ikuytubo nga ipatuman ang warrant bisan sulod sa Senado.
1: Usapan natin sa labas. Okay na usapan natin sa standard. Okay na usapan natin sa labas. Hindi sa loob ng Senado. We will walk out. Even during college time, hindi ginawa to. Even during college time, Salonga did not allow. We are bending. We're going to walk it out. You can arrest him right outside the gate. He is the Holy Spirit. Respect the institution. This is not about Pinoy. We're going out. No. Don't leave him right. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. That's ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walk out. We're just asking you to walk out. But
0: Ang tipik sa pamahayag o tinubagay nila Senate President Alan Peter Cayetano og DIAG Secretary John Vic Remulla sa pagkakaroon. Gituhuan nga mabilanggo si Senator Jingo Estrada sa New Quezon City Jail, Payatas, Quezon City. Og karon sa tong Magnum News Hunter, kagawad Amy Moreno, gi-question ang luna nga tukuran sa fish landing o fish port sa barangay Bunbun. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
3: Di pa niya nasama sa iyahang pagpangutana si kagawad Amy Moreno kalabot usama sa gi-propose nga ordinansa sa pagbutang o pagbutap o detailed subdivision plan na o requirement sa pag-issue uban usab sa survey authority sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR ingon nga ipag-establish nga uga kining fish landing o kining fish port facility sa barangay Bunbunding atong syudad na isama sa gikamutiyag ni kagawad Amy nang anong aduna pay survey authority ang gikan sa Department of sa DENR support ang mga posible nga mga proseso ug lakang niini labi na sa pagsigutanan sa pundo sa nasang bit usaba nga proyekto ato sa paminawon si kagawad Amy Moreno.
4: Mayong hapon, Madam Chair, at sa akong mga kauban. Actually, this is just a question. I just want a clarification, Mr. Chair. Madam Chair, hey, the issuance of this ordinance is for a survey authority. So may I just ask, since it is certified urgent, may I just ask what the purpose of the survey authority is? Thank you.
5: Yes, Majority of Florida, Attorney Edgar Cabanlas, you have the floor.
6: Usually, a survey authority is a request from the requesting party or private individual or government agency like or city government for an authority to survey a certain parcel of land for purposes of registration. Because I think this survey authority is necessary because the land supposed to be used as our fish landing is not yet an alienable and disposable property. It still belong to national government. So, para nga atong mahimong alienable and disposable, which now subject to titling, na ayaw pa rin mga kita survey authority. Kung ang imong yuta, for example, imong yuta is public land, you go to court, you ask for survey authority for purposes of titling. Kay dili man natin yung magamit, if it is public land, kung pa, seizure pa ni, or part pa ni sa Sumba, or whatever, so we have to
5: survey first.
6: So if it is public, yes, then we cannot put up if it's landing there.
5: Yes, Councillor Amy Moreno.
4: Just a follow-up, Madam Chair. Okay, we approved an ordinance 2024, ordinance number 14819-2024, for a procurement, no, purchase of a property in Bonbon for the purpose of sewerage treatment plant and the fish landing. So is this, may I ask if this is one and the same property or is this a different property? So medyo conflicting siya, Madam Chair, kay if it is the national, then this yes. other...
5: Okay, Councillor Enrique Salcedo.
7: Thank you, Madam Chair. Lahi, Madam Chair, kay katong sa safety o sewerage, property to sa Tamparo. Thank you, Madam Chair.
3: Sa regular session sa 39th regular session sa City Council panasaba ni Kagawad Amy Moreno, Kagawad Enrico Salcedo ug Kagawad Majority Floor Leader Edgar Cabanlas ug ni Vice Mayor Jocelyn Pebot Rodriguez. Sa Magdumang 19 mention kabaktulan sa paritawag serbisyo Magbadyo.
0: Salamat Magnum Hunter 19, mentyo kabakturan o karunta sa itong Magnum Water Advisory Gipaybalo sa COWD ng konsumante kalabot si pagay ang service upgrade o mga adlawa Martes sa good alas 9 sa buntag hangtod kini alas 5 sa hapon apiktado sa walaya tubig ang gikan sa Bloomingdale Subdivision na padulong sa Ipunan proper. Laki po sab ang barangay Bara Upol, Igpit Upol o ang Regency Plain Subdivision na kinialang sa insulation sa 75mm diameter isolation gate valve og enter connection sa existing 150mm diameter pipeline nga nahimutang sa Elohim Village Zone 5A Barangay Ipunan ning siyudad. Pahibalo ala sa tanang mga sa alumni nga dunay paigayong final orientation meeting karong Hunyo 3 sa alas 5 sa hapon sa MUGS Admin Building. Nagunang hisgutanan ang launching sa MUGS Alumni Basketball Tournament karong Hunyo 6 sa alas 6 sa gabi sa MUGS Event Center. Ang tanang alumni sa MUGS gidapit sa pagsaksi sa mga nga kalihukan. Pahibalo gika ni Attorney Army Jane Rua Borge, ang MUGS Alumni President. Mga igal na bati ang Magnum News Alert at ang hindugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chiquinterina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadunggan na ninyo kaganiha ang suliran ni Angela. So karon, ato nang basahon ng inyong thoughts bahin sa iyang gishare. So first message is from Kiro. Ano siya nga? Mao na akong naobserbaran sa akong stepfather. Ang resulta bitaw, katrabaho gihapon si mama bisan nga buro siya kay tapulan man ang akong ama-ama. O di ko gusto nga mahitabo na sa imo, Angela. Lisod kayo na magbago, labi na kung bata pa lang siya unya pampered na. Di gusto makabati o kalisod. In short, tapulan. Lastly, it's not your duty to wait for him to man up or teach him how to be an adult. Sunod from Ren Jenner. Ano po siya nga? Kung ingana na siya karon nga mag-uyab pagani mo, usa na lang kaha kung magminyo na mo. I think I can see the future. Prepare to be your future family's breadwinner if you decide to continue this relationship. Imagina na lang nga kung makatrabaho na ka, unya mas dako ang imong sweldo kaysa sa iya, di na na magtrabaho, unya basin ikaw pa'y mubuhi, ana. Next message is from Pedro. Ana po siya nga? Actually, naing-anasad ko sa una, unya classmate na ako akong uyab adto. Siguro, na-burnout lang ko sa college kay tulo ka thesis among gibuhat adto, unya need o kwarta. Tapos, na-hire ko dito after graduation. Kaso, bidya man ang batasan sa akong first client, maong nag-awol ko after 3 months. After adto, nagtambay na lang dayon ko sa balay. Nagtrabaho akong uyab, unya ako ang tagasundo sa iya. Unya na feel na ako kadugayan nga murag nilayo na siya sa ako. Kay siguro, wala man ko'y trabaho. So nangita kog trabaho, unya naningkamot jud ko. Karon minyo na mi for 19 years. Naiduha ka anak, unya magsettle na mi sa abroad. Siguro need lang nimo i-communicate imong nabati kung gusto pa nimo nga i-save pa ang inyong relasyon. Siya raman gidpod ang makatabang sa iyang kogaling. Taman ragid ka support sa iya. And from another Magnum friend, ana po siya nga, ing ani said akong uyab pero wala jud na ko siya gi-give up. Mauto, ing ato lang gihapon siya, way kabaguhan, maong para na ko. Kung feel ni mo kay gikapoy na ka sa iya, paghawa na, kay bisag unsaon, di jud makonected ang goal ninyo sa life. Just like us, nagstay ko sa iya og nisalig jud ko sa iyang mabuhat, idinajuntis na hinuon ko, unya karon problemado kaayo ko. May nalang pod kay di mi live in. I'm still studying while working. So kung para nimo, ang pagbiya niya ang saktong buhato nimo, himo ana ay ha ka magbasol. Murugo ba yung bayagyod ang mga nagsend silang mga thoughts o mensahe para kang Angela. So ato ni padayon pagbasa after na sa pipila ka mga songs o padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, ato nang ipadayon ang pagbasa sa inyong mga messages para kang Angela. So, first message is from Anonymous. Ano siya nga? Nakahinumdum na hinuon ko sa among distant relative. So, babae ang among pariente o niya ang iyang bana kay same sa imong uyab. Nagpakasal sila nga ang gasto sa ilang kasal kay giambagan lang sa ilang mga ginikanan. Ang iyang bana kay di makaagwanta og trabaho longer than 2 months. Na siya'y habit nga mag-awol or muundang na lang kalit kung ikapoy na siya. Even her parents provided support sa iyang bana like tricycle, construction work, and they even lend their money para makasugod sila og business. Ang ending, wala gihapon nag-work ang tanang support sa ilang ginikanan. So karon ang among paryente ang nahimong breadwinner sa family, unya ang iyang bana ang house husband. Gasideline sa dusahay ang iyang bana sa mga liga kay basketball player kuno siya. So mauto ang cycle nila for years hangtod sa si girl na gyud ang nikayod. Sunod from another Magnum friend, ana pod siya nga, depende gid na sa pagpadako sa ginikanan kung unsa ang mamahimong pamatasan sa anak. Ing ana manggod sa amo, gakakita nako nga dali ra kayo mo give up sa work akong igsuon kay na spoil man, almost 30 na siya pero si mama gihapon ang galabas sa iyang bulingon, ang gahugas sa iyang kinan-an, galuto sa iyang bound sa work ug tagabayad sa iyang utang tung niundang siyag trabaho. Pwede man unta siya ma-improve kung ang kunon lang gid niya nga tapulan siya, nga kailangan niya magdesisyon nga buhion iyang kaugalingon. Kay kung dili, matiguwang gid siya nga tapulan gihapon. Himuon ra kag inahan ana kung magminyo na mo. Sunod from Mark, ana pod siya nga, ing ana siguro iyang mindset kay kabalo man siya nga naay mo back up sa iya or naay magsuporta sa iya bisan nga wala siya'y trabaho. Need-based manggid ang basihan sa pagdugay sa trabaho, sortihan na lang kung passion sa nimo imong gisudlan nga work. And finally, from David Lloydy, ana pod siya nga, istoryahi imong uyab. I'm not saying nga deserve pa niya o one more chance, but whether you decide to leave him or not, you should prioritize making him understand why his behavior is unbecoming of the man you want to chase your dreams with over worrying about hurting his feelings. So we're done reading all your messages, mga Magnum friends, and thank you jud kaayo mga higala sa inyong effort para mag-participate ani sa atong programa. And we'll talk more about that later after a few songs maong padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, wala sa 11 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa, gibutyag ni FO2 K. Nicole Reyes, ang district investigator sa Cagayan de Oro Fire District, nalakip silang himoon sa mga tunghaan karong brigada eskwela, mawa pagsusi sa mga fire extinguisher. Matod ni Reyes, ng importante ang pagbaton sa mga ekipo, ilabi na panahon sa sunog.
3: Mapil gina siya sa atong gina-inspect po yun, fire extinguisher kay mo niya to ang first aid kung naay sunog may tabo. Isa na po na sa atong inspection, isa man po na sa dakong trabaho gitpod sa Bureau of Fire ang pag-inspect sa matag establishment. And lakip na kaning ato mga eskwelahan. Tood man na ganing eskwelahan po nag-request nga lahi po nilang gusto. At sa manpower, gusto po sila inspection. Isa po na inspection nun ato ang ilang mga classroom, ilang electrical wiring, mga electrical appliance, labaw na ning ato ang mga ceiling fan kay mura ba ning sagara gid nga ko sa sunog. Kung masunog ang eskwelahan kani mga ceiling fan.
2: Ang pamahiyag ni FO2 K. Nicole Reyes, ang district investigator sa Cagayan de Oro Fire District. Samtang gibutyag ni National Bureau of Investigation kan NBI Director Melvin Matibag nga mo itutukan nila sa buhatan ng padayon nga paghimo sa ilang mandato. Mato ni Matibag nga but niya nga mabalik ang disiplina sa katawhan, ilabi nang namatik daniya nga susama nga dali na lamang ang paghimo sa mga daotan sama na lamang sa pagpangbahad.
4: We'll just continue doing our mandate, continue serving the people, and more importantly, to promote law and order. Medyo naliligaw na tayo sa disiplina. Sa social media, parang it's easy for everyone to curse or brahin na mura isang tao o magbanta, maglabas ng armas or anything. So yan yung aking kailangan i-address, kailangan natin i-address sa NBI. And law and order tayo. Balik tayo sa disiplina siguro.
2: Ang pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Karon sa tong Magnum News Hunter, usa ka lalaki na dakpan sa drug by bus operation. Sa balita og serbisyo, anaya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum News Hunter.
5: Igo pang usa ka 75 anyos sa gilusang drug by bus operation sa kapulisan sa Taguluan Municipal Police Station. Ang dinakpan sa alias nanti. 55 ang pangidaron nagulong piyo diya sa may subong kong taguluan sa amin sa oriental. Sumay sa mga otoridad, akoan ang mausos pensado sa lima kapakiti. So nagituang nga sabo, gibog ato nini nga 8 gramos o gumalaw sa ginging ato sa 44 mil kapisos. Mulaheng 1,000 kapisos isip draga by bus money. Ban pang mga draga paraphernalia. Magkakaroon, balog na ang mausos pensado alayon sa pagkatubang sa kasong paglapa sa Republic Act. 165 kon comprehensive dangerous drugs act to tawsan to balita na ipos gikan sa Taguluan Municipal Police Station. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Samtang sa atong Magnum Public Service, pahibalo alang sa tanan ng mga MOGS alumni nga doon ay pahigayon nga final orientation meeting karong Hunyo 3 ng tuiga alas 5 sa hapon sa MOGS Admin Building. Nagunang isigutanan ang launching sa MOGS Alumni Basketball Tournament karong Hunyo sa ising tuiga sa alas 6 sa gabi sa MOGS Event Center. Giagat ang tanan nga alumni sa MOGS sa pagsaksi sa maong kalihukan. Pahibalo, gikan kini ni Attorney Army Jane Roa Borge ang MOGS Alumni President. Samtang sa atong Magnum Water Advisory, nagpahibulo ang Cagayan de Oro Water District on COWD ingat o sila mga konsumante kalabot silang ipahigayon nga schedule the water interruption ug mga adlaw adlaw nga Martes, Hunyo 2 ning tuiga magsugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Kini alang sa installation sa 75mm diameter isolation gate valve o interconnection sa 150mm diameter pipeline sa Ilohim Village Zone 5 Barangay Punan. Moy epektado sa pagkawala sa tubig ang Bloomingdale Subdivision, Regency Plains Subdivision padulong sa Ipunan proper, ingon man ang Baraugang Igpit Upol, Misamis Oriental. Mga gilayon na bati ang Magnum News Alert. Ating duwahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you jud kaayo sa inyong mga mensahe para kang Angela. And karon, I'd like to share my own thoughts pod about sa iyang story. So, Angela, dili jud sa yon mahimong partner sa tao nga unstable ang trabaho. And na ako'y nabasahan nga article by Laura Collins nga very related ani. Ingon siya nga lisod daw kaayo ma-unemployed pero lisod pod kaayo mahimong partner sa unemployed or unstable nga partner. Kay ikaw ang ma-stress, ikaw ang magdala sa worry o ikaw ang mahimong emotional support. Usahay, murag ikaw pa ang mahimong involuntary breadwinner sa future. Though, istudyante pa kakaroon na notice na nimo ang pattern and that's important. Kay ang pattern niya, kay dili lang gikapoy na siya, layo ang workplace or dili niya feel ang trabaho. Ang pattern niya, kay dali ra siya mo give up. And tinood man nga kapoy jod ang magtrabaho, labi na kung bag-o pa, labi na kung medyo layo siya i-commute. Pero adulthood is not about comfort, it's about commitment. Kung permi lang siya mo absent tungod kay kapoy siya sa biyahe, unsaon man na kung naa na mo'y bills, rent o pamilya. And yes, natural nga ma-turn off ka. Kay attraction is not just physical, it also includes drive, ambition, og sense of responsibility. Kung makita nimo nga dili siya seryoso sa iyang future, maglisod jud kag imagine nga mag-long term mo. Pero before ka mag-decide, Angela, dapat i-communicate sana nimo clearly. Kay kung di nimo na i-open up sa iya, that frustration will quietly turn into resentment. At the same time, ana pud si Laura Collins nga partners need self-care pod. Dili pwede nga ikaw ra permi ang magdala sa emotional burden. If this relationship is already draining you mentally, emotionally, and spiritually, you need to protect your own well-being. Pangutan na do'y mong kagulingon nga kung magpadayon na nga pattern for 5 years, makaya baka na nimo? Or magmahay baka nga wala ka ni let go sa sayo pa? Kay love is not just kilig. Love is partnership. Love is teamwork. Kung ikaw ra ang naay long-term mindset, murag ikaw ra ang nagdala sa direksyon. And Angela, dili nimo responsibility nga bag-uhon siya. You can inspire him and you can communicate. Pero kung siya mismo di gusto magbag-o, wala na kay control ana. And if ever maabot ka sa desisyon nga magbuwag mo, dili man natungod kay wala na kay pagmahal sa iya. It may simply mean nga you love yourself enough to choose stability and peace. Hinumduma lang nga you are not selfish for wanting a responsible partner. You are simply protecting your future. So mga Magnum friends, if you have your own love stories, heartbreak stories, or greetings na gusto ninyong ipaabot dinhi sa atong programa, ayaw mo kaulaw sa pag-message na ako sa messenger o pwede rapod sa akong number. Kay base ng imong story na ang atong sunod basahon, diri sa Magnum Songs of the Heart. Kamuragyod ang bida ninyong programa mga higala so ayaw mo kaulaw. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, my Magnum friends. It has been such a beautiful night here on Magnum Songs of the Heart. Thank you kaayo sa tanan nga naminaw og naguban-uban kanako karong gabi. Diri lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Mga Magnum friends, before ko magbabay karong gabi una, I just want to share a little encouragement para sa tanan. Dakan kayo ta ginadala matag adlaw, pero usahay ang makita ra sa uban kay kanang okay ta, strong ta, unya sige rag katawa, pero deep inside naday mga days nga bugat na jud kayo siya sa heart. And I just want to remind you tonight nga ang mental health is as important as physical health. Kung ang lawas nato kay mangayog pahulay, mangayog tambal, mangayog atensyon, maupod na ang huna-huna o kasing-kasing nato. Di gyud sayop nga mo admit nga gikapoy na ka. Di pod sayop nga muingon nga di ka okay karon. Nearly tanan nato moagi man jud og mental and emotional struggles sa usa ka point sa life. So if you're feeling lost, anxious, overwhelmed or empty, you are not alone. And it doesn't mean nga weak ka. It means nga tao lang pud ka. Importante pod nga kung di na jud nimo makaya, pag-reach out sa uban o pangayog tabang. Pero lay-lahi manggod tagpaagi sa pag-cope. Naiuban kay pinaagi sa therapy, ang uban kay sa counseling, ang uban pod kay sa ilang trusted friend, family member or support group. Basta huna-huna alanggid mga higala nga naadyod mga tao o resources nga anda maminaw o mutabang. And for those nga okay-okay karon, you can help make a change. Start with simple conversations. Kumustaha inyong friend or family bakaha, kay ang usa ka sincere check-in can save someone's day or even their life. Be kind, be patient, be empathetic. Kay wala man ta kabalo kung unsay giagian sa tao nga atong makasugat sa dalan, sa trabaho o bisan sa balay. Let's also be mindful sa atong words. Words matter. Let's choose words nga respectful, understanding o empowering. So tonight mga Magnum friends, please remember to take care of your mind the same way you take care of your body. Rest when you need to. Reach out when it gets heavy. And never feel ashamed for choosing yourself and your mental health. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, let the music heal and let your heart feel. Good night everyone and may your heart always find its song. Sleep well mga Magnum friends and see you again sa sunod ngayon gayon sa itong programang Magnum Songs of the Heart. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, wala sa 11:56 na sa gabi. Ano yung balita karong orasa? Nanginaot si Misamis Oriental General Comprehensive High School kunmog sa Principal Melende Briones Katid nga unta magbabungaho ng pagtungha sa mga tinunan sa umaabot nga subling pagbuka sa klase karong Hunyo 8 ning tuiga. Mato ni Katid nga siguruhon usab sa mga tigdumala sa tunghaan nga walay risgo sa kinabuhi sa mga estudyante nga makadaot sa ilang pagtuon.
3: So, sa mga transferees, sa mga old students, welcome back to MOGS for this school year. And hoping that we will be having a very good learning here and that you will be flying with high color, no? Kanansyada ang smooth ang pag-study sa MOGS and that rest assured that you are protected and we will be giving you the best education that you need.
2: Ang pamahayag ni MOGS Principal Melende Briones Katid, samtang giklaro ni Interior Secretary John Vic Rimulyal nga wali mahitabog espesyal nga pagtratar nga tukang Senator Jinko Estrada kinsa may surrender sa mga otoridad gumikan sa kaso nga graft ug plunder. Matud ni Rimulyal nga ang ilang nga pagtratar sa senador susa magihapon sa mga ordinaryo nga piniriso.
4: Wala talaga, same as the others who have been co-accused. Depende kung saan sasabihin ng sandigan, they will be dealt fairly, equally, no special privileges.
2: Ang pamahayag ni Interior Secretary John Vic Rimulya. Karon sa tong Magnum Night Hunter, 8 ka mga MOPH na kadawato ga hospital equipment sa Kapitolyo. Sa balita og serbisyo, ania si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Sa kadawato sa bugbagong hospital equipment ang 8 ka mga misamis oriental provincial hospital gikan sa nagrihan nga non-government organization ng pribadong sektor atol sa turnover ceremony sa gipaygayon sa Kapitolyo Provincial. Kini ang mga ikipong kilangkuban na nga sa defibrillator o electrocardiogram machine gikan sa Capitol University Medical Center, ultrasound machine gikan sa Clarenson Marketing Hospital, beds o mechanical wheelchair nga gikan usab sa A Brown Company, o wheelchair usab nga nebulizers gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa Misamis Oriental Branch o Hicksupreme Incorporated in matod sa A Brown Company Executive Vice President Construction and Development and Chief Operating Officer Engineer John Patak, ginikabahin sa ilahang corporate social responsibility agig pagtabang sa paghatag balik o komunidad, partikular sa mga ospital dinhi sa Dalawigan. Marasab ni Provincial Health Officer Dr. Bibinia Casino na napuntabang ang mga donasyon labi na sa mga pasilidad gano'n ay limitasyon. Doon ka kahigayunan, din kay pasalamatan na sabi ini ang mga partners o bisuporta sa probinsya araw na mapadayo na paghatag sa dekalidad o accessible na serbisyo sa panglawas. Balitagikan sa Kapitolyo Provincial, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabagtunan sa palitaong serbisyo, Magbadyo.
2: Salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Samtang sa atong Magnum Public Service, pahibalo alang sa tanan nga mga MOGS alumni nga doon ay pahigayon nga final orientation meeting karong Hunyo 3 ng tuiga alas 5 sa hapon sa MOGS Admin Building. Nagurang isgutanan ang launching sa MOGS Alumni Basketball Tournament karong Hunyo 6 ng tuiga sa alas 6 sa gabi sa MOGS Event Center. Giyagat ang tanan nga mga alumni sa MOGS sa pagsaksi sa mga kalihukan. Pahibalo, gikan kini ni Attorney Army J. Roa Borje ang MOGS Alumni President. Island. Samtang sa atong Magnum Water Advisory, nagpahibalo ang Cagayan de Oro Water District on COWD nga to sila mga konsumante, kalabot silang ipahigayon nga schedule the water interruption karong adlaw Martes, Hunyo 2 ning tuiga magsugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Kini alang sa installation sa 75mm diameter isolation gate valve o ga interconnection sa 150 diameter pipeline sa Ilohem Village Zone 5A Barangay Puna ning Dakbayan. Mao'y apektado sa pagkawala sa tubig ang Bloomingdale Subdivision, Regency Plains sa subdivision, padulong kana sa may Ipunan proper, ingon man ang Baraw gang Ikpit Opol, Misamis Oriental. Magigilayo na bati ang Magnum News Alert. Ating duwahan din sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita ko sa Rabisyo, Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, wala una na sa kadlawon. Ano yung balita? Karong orasa, giagat sa Department of Trade and Industry kung DTI mishamis rental ang katawan ilabi na kato mga mamalit o mga school supply alang sa subling nga pagbuka sa klase nga itaho kanila kung din mamatik din nga overpricing. Mato ni DTI mishamis rental Consumer Protection Division Chief Lorraine Brillantes nga mamahimo usab nga ikumparar ang kasamtangan nga presyo sa mga gamit sa eskwelahan o sa presyo ni atong milabay nga tuig.
3: Pwede, pwede sila mag-report sa mo ang buhatan, no? Though wala pa kay officially available na public na price guide para sa school supplies, pwede na ito matanaw gihapon ang makumpara nga ito ang presyo sa katong previous year kay wala man naglayo ang presyo. So, kung magkita na ito, medyo layo na ito ang presyo sa katong re-issued na price guide. Even atong last year, pwede na dito na siya ma-serve na medyo ang overpriced ko siya.
2: Ang pamahayag ni DTI Misamis Oriental Consumer Protection Division Chief Lorraine Brillantes, samtang gipasabot ni Political Analyst Professor Antonio Contreras, nga daling isipon nga dunay bulog sa politika ang kaso ni Senator Jinggo Estrada. Mato ni Contreras nga posible nga lantaon usab kini isip lakang aron lamang didan si Estrada nga mo participar sa mga kalihukan sa Senado.
4: That's probably one of the reasons why he's saying it's political, because if it had it been graft, it's bailable. In fact, he already paid bail. But on plunder, he will be in jail. The question of whether he can participate in Senate deliberations.
2: Ang pamahayag ni Political Analyst Professor Antonio Contreras. Samtang sa atong Magnum Public Service, pahibalo sa taran nga mga MOGS alumni nga doon ay paigayuing na final orientation meeting karong Hunyo 3 ning tuwiga alas 5 sa hapon sa MOGS Admin Building. Nagurang isgutaran ng launching sa MOGS Alumni Basketball Tournament karong Hunyo 6 ning tuwiga sa alas 6 sa gabi sa MOGS Event Center. Giagat ang taran nga mga alumni sa MOGS sa pagsaksi sa mga kalihukan. Pahibalo kinigikan ni Attorney Army Jane Roa Borge ang MOGS alumni na president. Samtang sa atong Magnum Water Advisory, nagpahibalo ang Cagayan de Oro kuna Cagayan de Oro Water District kun COWD nga to sila mga konsumante, kalabot silang ipaigayon nga schedule the water interruption karong adlaw Martes, Hunyo 2 ng tuiga magsugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Kini alang sa insulation sa 75mm diameter isolation gate valve o ga interconnection sa 150 diameter pipeline sa Ilohem Village, Zone 5A, Barangay Punaneng Dakbayan. Muyapiktaro sa pagawada sa tubig ang Bloomingdale Subdivision, Regency Plains Subdivision, padulong sa Ipunan proper, ingon man ang Baraugang Ikpitopol, Misamis Oriental. Mga giliw na bati ang Magnum News Alert. At ang nungahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: It's 301 on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, wala stress, uno na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Gibutyag si National Telecommunications Commission kung NTC Region 10 nga mamahimo nga pasakaano kaso ang tanan nga mamaligyaw mga registered na nga mga SIM card. Mato ni NTC Region 10 OIC Regional Director Attorney Charisma Canios nga ang mao nga mga rehistrado na nga mga SIM card magamit usab alang sa pagpangilad.
4: Ma-identify po ang problema ang gid karon nagpa-register ang isa ka tao pero ginapaligyan ilang SIM card. So mo na nahitabo nga daghan pa gid scammers. So wala sila pagadto nga bawal gay na siya. So criminal na siya. So pwede mapriso ang namaligya og SIM card.
3: Ang pamahayag ni NTC Region 10 OIC Regional Director Attorney Charisma Canios samtang nagpabilin gihapon ng kumpiyansa ni House Justice Committee Chairman Congresswoman Jervie Luistro ngadto sa mga senador nga sila mamahimo nga patas sa pagtuki sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matud ni Luistro nga dili gihapon mausab ang iyang panglantaw sa mga senador og sa ilang mga kapasidad bisan pa man sa mga kagubot.
5: So regardless of the controversies surrounding members of the majority bloc, I still defer to their judgment in as far as the impeachment trial is concerned, no? We express our faith and confidence only to the members of the majority but all the senator judges because we appreciate the fact that if prosecution is a constitutional duty, hearing this impeachment case is likewise a constitutional duty on the part of the senator judges.
3: Ang pamahayag ni House Justice Committee Chairman Congresswoman Jervie Luistro. Samtang sa atong Magnum Public Service, pahibalo sa tanan nga mga mogs alumni nga dunay paygayon nga final orientation meeting karong Hunyo 13 ng tuwiga alas 5 sa hapon sa Mogs Admin Building. Nagurang isgutanan ang launching sa Mogs Alumni Basketball Tournament karong Hunyo 6 ng tuwiga sa alas 6 sa gabi sa Mogs Event Center. Giyagat ang tanan nga mga alumni sa Mogs sa pagsaksi sa mga kalihukan. Pahibalo, gikan gani ni Attorney Army Jane Roa Borhe ang Mogs Alumni President. Samtang sa atong Magnum Water Advisory, nagpahibalo ang Cagayan de Oro Water District kuna COWD ngadto sila mga konsumante kalabot sila gipaygayon nga schedule the water interruption karong adlaw Martes Hunyo 2 niini nga tuiga sugod sa alas 9 sa buntag hangtod kana sa alas 5 sa hapon. Kini alang sa installation sa 75mm diameter isolation gate valve o ga interconnection sa 150 diameter pipeline sa Ilohim Village Zone 5A sa Barangay Punaring Dakbayan. Muy epektado sa pagkawala sa tubig ang Bloomingdale Subdivision, Regency Plains Subdivision, padulong sa Ipunan proper, ingon man ang Baraugang Igpit Opol, Misamis Oriental. Makigilayo na bati ang Magnum News Alert. Ating dungahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: katauhan ang aikang masayon sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, nga mupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! O karon, ania ang inyong anchorman.
1: Igala, kumusta? Mayong buntag sa tanan. Welcome to Dili Maigala sa atong programa karong buntaga, buntag na Pilipinas sa tanan. Ato mga sukik tika minaw, labi na itong naagkaroon maigala sa mga tagsatag sa Kapanimalay. Alam, mayong buntag sa tanan diha. Welcome to Dili Maigala sa atong programa, buntag na Pilipinas. Magnum First Aid Blanca, gyapon yung kauban maigala sa kahanginan. Wadwad gyapon ta mga igala, ah. Kumbati gyapon ta mga igsoon, ini maigala sa iyo sa kabuntagon. Kamas mo tanan, wadwad mo tanan diha, wadwad ta eh. Wadwad ta kay buntag na mga maninay, mga suki na to. Wayong buntag, kumustamos mga amigas o mga amigos. Asa magkabong karo mga panahuna. Na sige, kamas na. Dita mo kamas, may kalita mo wadwad. Wag itay nada mga suki, di kaminaw.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Kumustamos man ang ato mga higala karon sa mga lagyong lugar. Mayong buntag, kagubot-gubot maning uban karon. Una-una sa wan, kagubot ba? Ambot sa kaha may gala sa bagkay dagan ani magigsoon karon. Di ba kay nagkagubot-gubot magin sila karon diya sa Senado. Oo, so kagahapong adlaw ha. Di mo sugot magigsoon si Kinibang John Beck. Di mo sugot si John Beck may gala kagahapong adlaw nga mo surrender magigsoon or dito dakpon sa gawa si Senador Jinggoy. Pero si Senador Jinggoy, muro, kwan magin siya, mutahan magin siya. Pero ang linya John Beck, hindi na. Pinakawalan nyo si Bato eh. Hindi na pwede.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Lahi magbuntong surrender o aristo. No, lahi magala ang term ni Ana mga sugit na kay kung voluntary surrender. Aw, ikaw gid mismo ang nitahan may gala. Lahi po itong gidakop ka kay kung gidakop ka, aw, gipangita ka, gilakag ka, maunang huna-una sa uban. So, lahi gid may gala kung giingon nga surrender. Pero waman, giman mo sugot si John Beck. Waman ko na ito may gala may surrender. Dakop magigono si Senador Jinggoy. Na Nobel band na ni Maygala ang iya mismong kaso. Ha, karong mga panahuna, so detain siya, uban sila bong rebilya karon, balik yapon sila, oh, magka kauban ka niya to, kauban asab karon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Iba kay tuluman sila kaniya to, pero karon mga sukit kami na, oh. Awa na, kini manggitawag Maygala nga duha na lang. Diba? Duha na lang sila may gala. Tanaw na toon sa dangatan na nila mga kaso kay matod pa ni Irwin Tulpo. Ngayon, hinahanap niyo ako. Ingon si Bato nga, nung hindi ako nag-duty, hinahanap niyo ako. Pero ngayon ako nag-duty, sinabi niyo bakit ako nandito. Nakaroon, ingon sa Senador Irwin Tulpo nga, wala daw nahuli. Ngayon, meron nang nahuli. Oh, anong pag sa inyo? Oh, diba? So, mauna dahil yung mga igala. Nang giingon mga igala nga, nangita mo kinibang wine na priso sa kawat, aw nara. Mauna na eh. Pero kontra.
0: Magnum, pandamay. Buntag na Pilipinas.
1: Diba? Kontra ang ginakop. Pili mga igala ang mismo ang kauban yun. Diba? So, tanaw na ito ni susunod ng kabanata ni Senador Jinggoy. Kaya iya magyong atubangon mga igsoon ng kaso, wagad siya magpalipod-lipod. Huwag it siya matod pa mabalin speakers. Kaya kung ibalin niya speakers, medyo arang-arang. Pero huwamanggit siya. Naamanggit siya sa iyang baruganan. Dini manggit siya. Asa iyang gusto, dini man. So, patay mahimo mga sugit naman ako. Priso git siya. Diba? Sumala pa niya mga gala. Nga na, kung gustong mag... Daghan ko nung may gala nagkwan sa iyahan. Nagkinibang dool. Nga mao kini mao ka na. Ah, pero huwag ko na siya. Kaya ang baruganan, dini siya, dini git siya. Ah, sige. Diyaray ka, okay. So, morning, Imo. Patanaw na to ha, kung unsay nasunod yung kabanataan ni Maygala ang pagkapriso ni Senador Jinggoy. So, duha na sila karo mga panahonan ng apriso, mga sukit ni Kaminaw. Nabasa bang tanan sa ulan kagabong at lawa? Okay na ba, Ngol? Ah, okay na, Ngol? Ah, okay na daw, Guno? Balag basa, importante magigsoon nga. Lipay, happy, Japon. Ah, okay. So, bala nagbasa-basa, basta kay happy lang, Japon. Matod pa sa uban nga, happy lang kita. Happy lang kita eh. Bawaran ng importante ha. Oh, happy lang tapi manintay. Bahala na magkidaon sa balagwa tayo kwarta. Basta

0: Na happy lang ta permanente ay. Okay, happy lang ta. Balagway sapi. Basta happy lang. Dito maglangay may gala sa tamaraguban sa tagaburama karabutaga may gala buntag na binibina sa magdalagong uluan sa mga balita karabutaga balita ta balita balita may galang lokal.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balitang lokal ta, gigon mga sukit na kami na oh. Nga Plaza Divisoria, labi na magigsoon ng lying face diya mismo sa Divisoria. Pag-abulihan magigsoon noon niyang gabi eh. Nunot may gala sa gitawag sa at magigsoon niya noong gabi. Tuhod kayo na ako na inindot kayo ng fountain niya magsiga-siga.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Santa ano ka mga balita ta, may gala karabutan ka dago mga balita. Balita magigsoon, balita, balitang lokal. Gigon may gala, ubay-ubay ka mga ginikanan. Misalmot kagapong adlaw, may galas unang adlaw sa Bigana Skwela. Hinlo in tao mga ginikanan dito. Grabing tuwad-tuwad in tao sa mga ginikanan, pero na may uman ginikanan nga, siksi man kayo, gatuwad-tuwad nga po, siksi kayo istanan, may galas, gasayal, siksi kayo.
1: Magnum,
0: nga, abisan si mama eh, mama eh. So, saan si mama kasiksi, bagas mama magbigana Skwela. Gusto man ni mama lagi, kaya wama ko lang si mama eh, kuan, walay pantalon. Short man permanente tanan ang iya mismo mga gamit sa balay. Mag-short kasi mama pagtuntua dito sa brigada kahapon. Kapanilig mga isoon, as papa po, tatay po speakas, tuwa dito, sige basok-basok. As mama po no, sa lain, atuwa dito, ga, tuwa-tuwa sab. Noon sab sa to. Mandamay. Samtang sa doga mga balita, ta, balitang nasyonal. Gigon mga isoon nga pag aristo kagapong adlawa ni Senador Jinggoy. Senador, Senate President Alan Peter Cayetano, medyo na ay girian kagapon. Humandili gusto ni Senador Alan Peter Cayetano nga susulod dagpon dito na sa gawas, apan matod pa may gala ni John Bick. Di na pwede. Kag, ipakawalan niyo si Bato. Di na pwede. Dagpon na nako di, kaya niyo ipakawalan si Bato.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Santando ka mga balita, balitang nasyonal, Senador Erwin Tulpo, dismayado ko no kaysa kagahapon. Kaya wa ako no may galam ito nga magigsoon ng majority. Pero pag book out nila, wa gyapon, matupad na kami mag-book. Diba? Mag-book out sila, book out. Pero reklamo a sila may gala. Matod pa Senador Erwin Tulpo nga, daghan ko no kayo naka-binbin ng mga buluhaton. Senador Mig Subiri, usapod. Matod pa ni Subiri, ang dami-dami naming mga gagawin ngayon. Daghan ko no kayo sila buhaton, pero atong nag-book out sila, wa mag-igsoon, bahala ng buluhaton diya, mag-book out me.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang laing tulpo sab, si Rapi tulpo sab, itulpo mo. Si tulpo, matod pa ni tulpo, gipatyan ko na silang aircon. Ah, igang ko na kayo, kaya wako ni aircon, way bugnaw-bugnaw. Aircon sa CR, gipalong daw yapon. Agay, matod pa pati wifi. Reklamo mag-igsoon si Kinibang Rapi tulpo. Kaya gipatyan sila og internet. Patyan na sila magigala og kinibang aircon na mauna ni karon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dagan mas reklamo sa mga tulpo rabang pag-walkout nila, wa may reklamo. Di ba? Pag-walkout sa mga tulpo, wag ay reklamo. Oo, may reklamo, pero karon mga eksyon nga, wala may gala na dayon ang ilang session gapon. Kay si Peter Cayetano, Senate President, busy nito sa pag-uban kang Jinggo Estrada, wa man siya reklamo. Pero karon magaigsoon nga, wa man na yun ilang sesyon, grabe kayo nag-istorya, patyag wifi, patyan magalag aircon, pati aircon sa CR, ipatay daw. Grabe yung reklamo sa mga tulpo karon. Ah, ando ka tulpo karon, may grabe yung saba kay mga tulpo. Ah, di sila saba may gala sa mga kinibang, di sila saba may gala sa kinibang pangitabo sa kawat, saba sila magigsoon na ini pagpatay sa aircon o pagpalong magigsoon sa internet. Ha? Ang mga tulpo, saba kayo sa magpalong magigsoon sa aircon. Saba kayo sa magpalong sa internet, pero sa mga kawat magigsoon, hilom kayo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang sa lugar mga balita at mga balita, balitang international. Gigon sa magigsoon. Nga pagbusikat ko no sa Myanmar. Ubay-ubay ka mga tao, may gala, patay. Samtang sa to mga balita, balitang sports. Mga sports analyst sa NBA. Gigon mga igsoon, nga dako, kay chance ang San Antonio Spurs, nga mahimo ko no, may gala nga, magkampiyon ka ron, may gala nga tuwig. Oh, di ta ka siguro, di ba, kay lingin mang bula. Mato na kunguluan sa mga balita kanang butang sa rekomendasyon tungod kay programa Buntag na Pilipinas. Magdum April Burra sa ta. Ang garbo sa Sihayon Taguluan Misamis Oriental. Ato sa nawaton ang report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter April Burha.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, sa Magnum First Aid, mo kaya mga top stories sa itong karabutaga Magnum First Aid. Dito mo na sa itong Magnum National. Pag-asurrender ni Senator Jico Estrada, gikalipay yung gidaig sa Malacanang Magnum First Aid, kalagi kagapon, nag-asurrender na lagi matagpasi kinibang Senator Jico Estrada Magnum First Aid. So, syempre, nalipay sa gilugay Magnum First Aid, nagamahin po lugar, labi na po sa kinibang Malacanang Magnum First Aid, kaya matagpalugar, dalay gundo kung kayo Magnum First Aid, nga pag-aking surrender po lugar ni Estrada, unya ka ng murag, nakakalapamang gilugay gihapon sa Magnum First Aid kay Mountain Pa. Wala na lugay po niya gilisod-lisod pa ang mga otoridad. O niya kining nang inaot po lagi ang Magnum First Aid ang kinibang nga Malacanang. Pinagi po lagi sa itong Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro Magnum First Aid. Gaunta, sundugo na lang na kuno po ni kinibang Senator Bato Magnum First Aid. Ang kining ahimo po lagi ni Senator Jugo Estrada nga kanabang magkanangkuhan na bito sa Magnum First Aid. Dili na siya magtago pa, magpakita na lang ginokulo sa Magnum First Aid. Samtang sa lahat ng balitang national, si Senator Erwin Tulfo, dismayado galagi kayo sa Magnum First Aid sa wala pagatunga sa Senate Majority Block sa ilang session nila kagapon Magnum First Aid sa Senado. Kay matod palagi niya Magnum First Aid ang naaramang lagi po kagapon lagi sa nasangpan po lagi nga session minority ra Magnum First Aid niya wala ang mga majority kaya matod patuwa lagi no kunupon sila busy sila Magnum First Aid nagpakita o sa blogger sila nga pagasuporta nga dusad kang kinibang nga Senator Jugo Estrada Magnum First Aid labi na gud siya nga gipaygayon nga press con kaya magkita mo gito Magnum First Aid ganaag yung lugar po sila sa kilig nagpakita gud sa lugar sila Magnum First Aid sa kinibang ginatawag talig kinibang ginatawag lugar po nato Magnum First Aid nga moral support. So, gikabuti agad sa lugar Magnum First Aid. Dagan lagi na kuno ang member usab sa kinibang minority. Nga wala agad sa lugar sila. Nalipay Magnum First Aid. Labi na kasumala pa po lugar ni kinibang Senator Erwin Tulfo. Basta na kuno lugar mga kining Senator Magnum First Aid. Pwede na lugar na kuno sila dili magtrabaho. Pero pag mga ordinaryo lugar po Magnum First Aid nga mga trabahante, kanang diretso na kuno Magnum First Aid makiling nga football lugar po kasi yung trabaho sa kanang work po lugar mo Magnum First Aid once po lugar nga dili ka mo kanang bitong nga duty lugar dili so kanang nga dili ka manangid so inana lugar Magnum First Aid samtang sa lain tanga balita dili ta karon sa tawag ng international. Kaya si Hungarian na Prime Minister Peter Magyar, gibaharan nga kasuhan siya President Tamás Sulyok Magnum First Aid kung kini dili gihapon muluwat siya nga pwesto Magnum First Aid. Kalagi, dugay na magiligipod matod pananawagan kini nga bago po lugar nila Magnum First Aid nga Prime Minister dito sa nasod sa Hungary. Kalagi Magnum First Aid, gusto lugar yun nila nga mukanaog na lugar po siya nga pwesto. Kini po lagi si President Sulyok Magnum First Aid. Kaya matod pa, wala naman sa nakundulugan niya na himo ang iyang trabaho. So, murag wala pa rason gusto lugar Magnum First Aid nga kinibang magpabilin gid sa lugar siya sa trabaho. So mas paayo gid lugar Magnum First Aid nga mo resign na lang gid siya. Nya kining presidente Magnum First Aid dili magin sa lugar sa munaog siya nga kining nga pwesto nagmagahi man sa gid lugar sa pag-ayo Magnum First Aid na karon nagbahad na gid sa rinon Magnum First Aid labi na gid si Hungarian Prime Minister Peter Magyar Magnum First Aid nga matod patun-an lagi ro kuno po siya nga legal team nga magpasaka na lang gid sa lugar sila og kakaso Magnum First Aid kung dili gid gihapon muluwat siya nga pwesto ang ilahang nga presidente. Samtang sa lain tanga balita nga international, hugot nga regulasyon sa paggamit og social media sa mga minor de edad gipatuma na karon sa Russia Magnum First Aid so ay kun sa Malaysia so wagi kabuti ang Magnum First Aid dito po lugar sa nasangpit nga nasod kining sa Malaysia kung 16 years old po lugar ka paubos Magnum First Aid. Na lugar ka ba sa basta lugar gid nga makahimo ka sa mga kinibang account gid sa lugar Magnum First Aid labi na gid karabit ang mga primary nga mga social media nga mga platform like diba example kana mga TikTok mga YouTube mga Facebook mga inala Magnum First Aid dili nakabasa-basa nga makahimo labi na kung minor ka so dapat gid ko na Magnum First Aid pangitan ka lugar sa mga ID nga parang dapat gid lugar Magnum First Aid nga legal age na gid ka bitaw para nga dili pa lugar ka ma-expose sa mga risgo gid sa Magnum First Aid mga delikado nga mga content nga makita gid sa lugar sa mga bata labi na sa ato nga social media. Samtang sa lain tanga balita, dinita karon sa tawag ng business. ang double digit na inflation, posible nga mas sinatihan karong tuiga sumala sa grupo nga ibon na foundation kalagi tungod gigyapon ni siya magduma first season na sa kinibang ula gigyapon hunong lugapon karon nga gubat sa may Middle East magduma first season nga labi na ginibitaw nga wali klaro lugapon nila nga mga ceasefire magduma first season kami ingon ang kininga pani nga ceasefire naman yung may ingon isa wala may ceasefire mga ganan na bitaw magduma first season so ang kining kwan po lugar presyo po lugar sa lana syempre mahalagi lugar gigyapon magduma first season nga syempre napag ginibang ginatawag ng mga domino effect mag the first seed. Mahal ang gas, mahal gid sa dayon ng line pagid nato ng mga panalito mag the first seed. Tama sa lain tanga balitang dito ta magdo first seed sa ato Magnum Sports kay siya Barangay Inebra importer Justina Brownlee kumpiyansa magdo first seed sa talento ga abilidad ni TNT importer Chris McCullough magdo ma first seed kay ug mga adlaw ra ba ang TNT magdo ma first seed nga kay mga Barangay Inebra magatigi pud sila magdo first seed para na pud sa ilang finals gud sa lugar nga kini nga match magdo first seed samtang sa lain so mo to magduma first seed ang mga top story sa tugar butagang atagan sa tugang mga suking itik paminaw ilabi na sa mga musunod ta nga mga programa so gikan diri sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas okay, si Magnum Hunter 17 April Borha sa balita og serbisyo Magnum Radio
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Daga salamat Magnum Hunter April Borha alas 4:32 na may galaga tug oras mga maninay. Wala na mata na mata na muna kay buntag na! Wala ko isa tas gawas, kumusta mag-gawas, kagrabing ulan, kagahapong at lawa, lasa klasa ka ron. Kita may gira, lasa klasa ka yapon. Check the report! Sa manitawag sa presyo na si Magnum 134 Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Alam sa itong yung pag-vlog ay karong gatak na magduma first seed. Wala na yung amagyan ng kablaka tungkol kayo sa buhay kagahapon nga nagulan-ulan. Karong magduma first seed, maayo na ang dagat ito nga panahon. Wala na yung amagyan na ba... Balakad kong iskutan lugar ang mga pagpanaliti itungkod ka wala naman o tayo na sanatian na karong panahuna noon ay mga basa-basa ang mga daplin lugar no sa kalsada pero wala man noon yung naka-apektar po no sa dagan sa trapiko tungkod ka nagkaanam naman po kaugaw magdiba first aid sukat po doon kagabi nga nakasanati kita o pagulan-ulan ilabi na sa sentrong bahin sa tunga o gali no sa weste gihapon na gihapon yung mga pagulan-ulan sukat pa sa hapon kahapon o gagali sa este po magduma first aid nagsugod po doon kay mga gabi na po nagsugod po ng naiskutan po nga ulan pero noon di naman dito itong grabe kakusok ang ato halukay na sanatihan karon magduma first aid wala na muna tayo maobserbaran po ng mga pagdagom no sa kawanangan kung iskutan po itong mga palibot yo bibo naghapon magduma first aid no ang ato nga syudad sugod po lagi niini nga pipila po ka mga trabahante po nagsugod akong panggawas o ga mga sakyanan po no itong matikden po nagadaghan ilabi na ang mga dagko po ng mga takrasod. Yung po daw labi sa mga motorista maginahinay sa mga padagan tugod po lagi kay diini mingaw ang talan so luag no ni lugar nila hapong nga pagpadagan pero dili kid mag atros kid og mismo po do sa pagalaos dahos tugod daw po lagi malikayan po ang disgrasya pero sa buntag na Pilipinas kini si Magnum 124 Jane Luna sabita og serbusyo magdubradyo.
0: Salamat Magnum Hunter 34, Magnum Hunter Jane Luna, alas 4:34, ay gatong oras. Delay sa tas ng Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert!
0: Justin Navarro, may buntag.
3: Mayong buntag sir, mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw. Ang localized thunderstorm ang nagpunayin kining naghatagog epekto terhis sa Mindanao. Karong buntag ang tibok dapit sa Mindanao kay makasinapi lang sa panalagsang pagdaghom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan subanan sa patak-patak nga pag-ulan kilat ug pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Expect lang nato ang init ug hayag nga panahon karon nga naay chance na mga pag-ulan pagdating sa hapon ug sa gabi. Ug posible gihapon na mga pagbaha ug tahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kahinay ngadto sa kasarangan na magagikan sa habagatang silangan ngadto sa habagatang kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalut. Temperatura nato karong adlaw nagre-range nga 27 to 32 degrees Celsius ug ang heat index nato karon kay posible nga moabot sa 41 degrees Celsius. Atong adlaw musubang unya nga alas 5:22 sa buntag ug musalop nang alas 5:57 sa hapon. Philippine Standard Time alas 4:35 sa buntag. Mauni atong latest weather update ikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro. Daghang salamat.
0: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
0: Bulyara sa atas mga report mga higala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dito ni Magnum Weather Jin Luna, kaya na ko ng LGBTQ daw. Ikawatan human ko no sa iyang, kung ikawatan ko no sa iyang kanihigugma. Na, basta mga ex na, kaya gagara na yun noon. Diba? Bi-check sa nato na iyang ex. Sa balita og servisyo na si Magnum, hanta to ni Ford Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nagpatala sa kapulisan ang usa ka membro sa LGBTQ human kinikawati o ka-tricot siyang kanihinigugma na ilang nga biktima nga si Linlin nga mulupyo sa barangay Lapasan ng Dakbayan sa tayang reklamo mao si Queen. Gingon nga nakapark sa lapas uno ang iyang nga tricot bagduma Fersi sa diha nga gikuha kini sa mao lugar niya nga kanihinigugma gingon. Nagalalis kini sila magduma Fersi tugod lagi kay duha ka semana naman din sila nagbulag. Pagsagya sa ilahang panagbulag magduba Fersi giingon gusto matod pa lugar ni ini po nga si Queen Queen nga kwaon ang naiskutan nga tricap taliwala malugar nga wala lugar siya gi ambag lugar ato magduba Fersi dua lugar siya ni apil sa pagkakulog bayad sa naiskutan nga tricap kali tungod po lugar ni ini suko po ding si Linlin magduba Fersi kaya nga no lagi nga kwaon gawa man siya gihatag lugar bisag piso lugar ni ato unya alang po kaniya. Kinanglan lugar ito niya magduba Fersi tungkol po lugar kay kining naiskutan nga tricap ginapaabangan niya magduba Fersi para nakalog ko siya kwarta sa kalino dito gaya nagbalang puso nga ito pa nga nakuha lugar ni hining si Queen Queen nga naiskutan nga tricap tungkol kay adunay duplicate kay ang naiskutan nga babae sa diyang karelasyon pa aga druha kipaliduha ang kining huwag yawi lugar ni ini magduba Fersi da rason nga sa diha lugar nga ihatong agentuhan dito sa area sa Lapas Uno nakuha agad niya no tugod ikabalo man po siya mo drive atong tricab atod pa ni ini pong biktima nga wa siya kasayuran nga sa mga lugar nga oras kuhaon ni ini lugar nga si Queen Queen na iskutan nga tricab kituha ni ini nga gidala sa maunga suspect sa layong dapit ang iha nga tricab tugod kaya wala naman gawin ay naka-observar nga nahapaka rito sa area ang maulugan nga tricab tugod ini gipaning kamutan usab sa biktima nga makontak sugyang iha nga kanihinigugma aron ang yun kini nga iuli na lamang ang maunga tricab apan wala matod pa kini nagapanumbaling na o gagingon nga posible nga naga change number na siya magduba Fersi do kay ko sa Facebook pod naka-block da ang naisgutan sa lugar nga biktima nga tukod sa account ni ini nga naisgutan suspicious nanon ta ni ini no gireklamo si Queen Queen sa kapulisan o ga refer una kini sa barangay Lupon pero kun dili gid sila ma settle magduba Fersi da dunay gid kaso no nga pagatubangon ang naisgutan. Babae, para sa butag na Pilipinas, kini si Magnum Harry 24, Ginunas, Bita og Serbusyo, Magdubrajo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dagan na salamat Magnum Harry 24, Jane Luna, 54 ka wanted person arestado. May check na report sa atong kauman, alas 4:39 sa balita og Serbusyo na si Magnum Hunter. Check sa nato, may gala si Magnum Hunter 20, Magnum Hunter, sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzano.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Abot sa 54, sa mga wanted person, dinis ito sa Northern Mindanao, malabusod nga na arresto sa itong mga otoridad sa PNP Region 10 sa pagpahigayon na sa pag-agukod ng mga nagtago-tago sa balaod. Ang nahisit ang 54 ka mga individual na gatubang kini sa nagkadaiyang klase sa paglapas sa balaod diindusin ini ang gikonsidera sa mga worst wanted that person samtang adunay 42 sport nga nagtubang sa lain pang mga kaso giingon na kini mga worst wanted that person mo kasi nakahimo magduma Fersi sa pagpatay ug pagpanlugos diin dinagko sagad pud ng ila pong mga gihimo nga kalapasan sa tupo nga balaod mo hinungdan nga kini sila gilayon nga gipangita sa mga otoridad samtang kini pong 42 ka mga individual nga other wanted that person mo gyapon pud adunay gyapon sila mga tulubagon sa tuwa po rin po nga balaod tungkol lagi kanalang bigit yapon sila sa uban pang mga kahiwian lalo na po yung uban po nining nahisgitang 54 ka mga individual nga nalambigit sa legal nga droga nalambigit sa pag-aswag nalambigit sa pagsuway sa pagpatay na adunay mga nagatubang sa kaso nga carnapping adunay nagatubang sa kaso nga robbery adunay po yung kaso po na magdumang first aid batok na ito po nga mihimo po no
4: sa baga pandapa silang isiga kaingon. May nung gano'n kini nga maong mga individual pas na karoon sa bilangguan. Gani man na daghan po din ipon magdumapasi ang nagatubang sa kaso ng pagpangawat nga nagresulta gyapon sila po nga pagkapas na karoon sa bilangguan. Giklaro sa itong mga otoridad nga kini nga maong mga individual na dili labang nga kini no ang gipangitapas sa itong nga otoridad. Dapat na doon na payuban nga nakahibog mga salaon nga padaming pakaroon nga gipangita nila o nagagat po na sila sa katauhan na pinagi sa kooperasyon na ngadto sa publiko mas mahimong posible matutpang ang ilang kampanya alang sa pag-maintenar sa kahusig kaligaw din sa ito sa Rion kung aduna gyud ko isuporta sa katauhan nga maghatag og impormasyon ngadto sa tuwang mga otoridad aron matultulan kining mga nagahimo pa sa paglikay sa balaod. Gidugang ni usab ni Police Brigadier General Christopher Abrahano nga mas maayong aduna gyud ko maayong relasyon ang kapulisan ug ang mga kaning katawhan. Aron po nga masiguro yun nga ang rehiyon na maayong kapuyan na alang sa tanan. May nungdan nga giagat ang publiko nga makikord na lagi po na sa publiko. Uga dili, dili kaning taguan ang kanipong mga wanted person magduma proceed kay posible nga sila po nung mihimo sa pagkooperar aron ta taguan lugar ni nga mga gipangita na sa balaod posible nga doon na po sila'y kasong atubangon kung ilaha kini nga paghahimuon. Sa pagkaroon, padayon ang manhanta sa tuwang mga otoridad niya ito po nga uban pa nga wapan na dakpan ni inimang panahuna at panagura ni mga Alan Tavares nga gipagawas ang korte bato kanila. Balita ni po sa PNP Regional Office then kini sa mag-120 Angel Sados Balita og Serbisyo Modum Radio.
0: Salamat Magdum Hunter, 20 Magdum Hunter and GL Sado. Gikan may gala sa lokasyon ka na buta, alas 4.42. Atong oras may gala, dili sa ito pragkuban sa itong kabugrama ka na buta ka. Duga mga balita sa ta, may gala karong buta ka. Dago mga balita sa ta, gipamugos karon mag-eksyon ni DLG Secretary John Vic Rimulya, nga gina-aresto o wala matutpa may surrender. Si Senador Jinggo Ista na human may gawas ang iyang warrant of arrest sa Sadigang Bayan kagahapon. Matod ni John Vic Rimulya sa DILG nga hingpit nila mag-exon gidakop o gibasahan kanin sa iyang katungod. Diha mismo mag-exon sa Senado kagahapon ni. Matod ni John Vic na di na pwede. Namatod pa ang giingon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Tugod matod pa kani ato, ila matod pa ang gipalayas ang dakponon nga sa Senador Bato de la Rosa. Matod pa ni John Vic nga wa matod pa mag-igsoon mahimo sila tungod kay trabaho lang ang ilang gihimo kagahapon nga daw gisunod pinagi sa pag-serve sa matod pa warrant of arrest ni Senador Jinggoy Estrada.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alas 4.44 din sa report ni Magnum Hunter Risa Cruz o Magnum Hunter Mincho Kabaktulan. Mga konsumante, gibarawagang mudangop sa mga opisina sa Sipalco sa mga dunay problema sa ilang electric bill. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kalaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Giawhag ang publiko nga mag-connect sa hotline number sa Sipalco o baka mo mudango pa sa mga opisina sa nasangpit nga buhatana kalabot sa increase sa electric bill karon nga mga panahuna. Kini ang gibutyaga ni Kagawad Enrico Salcedo ngadto sa mga konsumante nga nakasinati sa pag-increase sa ilang mga electric bill apan dili tukma sa ilang consumption. Kini aron na nga masulbad o ma-address kung unsa man ang problema ni ini. Ang pamahayag ni Kagawad Enrico Salcedo, chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan na sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Daga Pero sa lagi na water report, pinagkis naman ni Magdo, Mahat, Narminsyo, Kamaktulan. Alas 4.46, balikat na doon ka mga report sa mga kawad sa gawas. Na kung nawalo ka mga batanon, gireklamo, gawa naman kung ibayad-bayad. Nagagay. Start by sub sa report ni Magdo, Hunter, Angie Alzado. May matod pa mag-exoon sa iyong report. Na kung may galay 37 ka mga illegal nga armas na kumpiska sa otoridad sa Uplan kontra druga. Abutas Magda Mahato 20 riyan na siyang report. Unawang sa nato magkailas Magda Mahato 24 Jin Luna kawa ko na mayan magkailas sa ilang mga order. Check tayo ang report sa balita og servisyo na si Magda Mahato. Magda Mahato 24 Jin Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Walo ka mga batanon ang gagiriklamo nga to sa kapulisan human giingon nga wala na kinimihimo sa pagbayad sa ilindon nga ilahang gi-order dina sa may Corrales ning atong syudad. Kabot siya kan iskutan nga walo ka mga batanon wa paghihapon mailihap to di panahon na magdiba first tungod kay usagini ka customer lamang no sa diha nga order matod pa kini og mga ilimno nga makaubog o pila ka mga bucket. Giingon nga ang bakit di ni Magdiba First Aid Gailhaga na kuha na sa baloyan sa Ispila Pesos at kandidad. Gikabot siya ka Magdiba First Aid ga parte-parte di sa Magdiba First Aid Doso na ay babae na ilalaki upat di ini kay babae upat po na lugar kay lalaki. Gikabot siya ka Magdiba First Aid ga bisulod gini o ga din sumihimo sa pag-order apan sa diha lugar nga naanas na sa lamisa. Ilaha lugar nga giaplastaran, muma na ito magdiba first aid sa kaka-oras sila na sige sila gisa istorya, sige sila og inom, giingon nga wala na gigabantay ni ini pong iskutan po lugar ng mga staff na naginahinay na po sila og isa-isa og sibat magdiba first aid, kibalidili gid sila bulto nga nang hawa magdiba first aid, rason nga di gid sila makapaningil bitaw direkta magdiba first aid nito po sa mga batanon kaya tigi-tigi man ang paghawa po dila, gawa sila po dungan lugar sila nga nang hawa sa iskutan po lugar ng sa bisyamento, mapaninglan sila gilayon, sumaisyuan sila og bill apat. Nahita po magdiba first aid, nagtagsa-tagsa man ni sila. Po itagduha po ga di gawas, pero minuto na po ng ilaha pong ligas magdiba first aid, ilagit taglagyo lugar nga oras. Ang ilaha lugar nga pag-sibat dito sa mao lugar nga imnanan. Ingon magdiba first aid nga ang unang amigawas, duha matod pagkababayi o gisunda na po kini sa nga duha kababayi. Dito magdiba first aid, nagduda na sila sa ilaha lugar nga ginihing mga modos, kaya nga nung paspas man sila, himo sa pag-sibat ito sa area. Sa diha lugar magdiba first aid, gailahan na kag-check. Wa pa gid'y kabayad bisan piso na iskutan lugar nga grupo. Dito magdiba first aid, gicheck po nila. Hurot na ang pulutan, hurot na ang sulod lugar sa bucket. Gakatong balor sa spill pesos ga bucket magdiba first aid, wa na gid'y nabilin. Dito no, ilahang nasairan, nga wa pa sila ka-issue po lugar ni hining na iskutan po nga isibo. Pasabutan na, nga wa pa gid'y sila kabayad. Dito na no, ilahang gisulayan na sa pagtanaw lugar sa gawas, apan wa na no yung mga traces kung asa ba ni abot, ang naiskutan po ng mga batanon. Ang last ka di gawas, magdiba first aid, dua kalalaki. Tigi-tigi, ito sila magdiba first aid do, dua kababae, dua na po kababae, sunod na dayo ng mga lalaki. Hanggang dua na kalalaki ang nigawas, kubaan na sila magdiba first aid, kinakahurot naman sila kay walura biya sila magdiba first aid, ya, kita biya sila nga ng gawas na una. Upat ka mga babae nga wa na namalik sunod tuho sila nga di na gito sila mamalik magdiba first aid o kinuhod gina ilahang duda at kay nasaira nila nga modus na ito sa mga bata noon kay imposible matod pa nga nalimtan ang naiskutan nga pagbayad magdiba first aid ga ilahang magipang inom nga wa mas nakabantay nga nagbayad po mga bata noon karon magdiba first aid o temporary nga nakacharge yung mga staff ang 6 mila pesos to diga wala lugar na bayran nga bill ni ining walo ka mga batanon o gagingon dihang ipaplate nila kini gilayon matud pa nila kini nga paninglan gid magdiba first aid sa ilaha lugar mga obligasyon tugot po lagi kay luoy kay staff karon magdiba first aid siya ang nagbago ni lugar sa 6 mil pesos ga wala bayran ni ining walo ka mga batanon nga nagainom dinha sa may Corrales ting atong syudad. Buntag na Pilipinas, kini si Magdumari 24, Genua, subita og serbusyo, Magdubradyo.
0: Dagan salamat Magdum Hunter 24, Magdum Hunter Jane Luna. Uy, katawa na ba na bata, mata na mo? Magdum Angie Alasado sa tabi, kay matod pa ni Magdum Hunter Angie. Na ako may galay, matod pa niya, 37 kay legal ganabas, nakonfiska. Diyan sila nawato na report sa balita og serbisyo na si Magnum 120, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Sa abot sa 37 ka mga gagmayang mga armas ang nakumpiska sa PNP Region Dan sa nagkadang bahay din ito sa Rion sa langgilusan nga 35 ka mga operasyon na batok ni mga loose sa firearms kinihumanagi nga lapo nga nasus na magdamapasid nga doon na paghihapon po yung mga katawan din ito sa Rion nga nagdahupot o nagtago ni mga armas nga din dokumentado rason nga ikinanglan gini nga makuha yun sa mga otoridad aron nga di po din magamit sa mga individual nga doon ay dautang nga huna-huna nga tupod sa ilahang isiga kaingon gibot yag sa itong mga otoridad nga dihang ilahang gilusan ng ilang kontraboga operation aduna po sila iunong ka mga individual nga naarasto o gang kasagaran kung nini po nga 37 ka mga small arms nga dunay kunanana sa ilahang nga posisyon na himo po nga posible tungkol doon sa ilahang po din po nga pag-aadtog yun po mismo sa mga Pinoyanan nini mga nagupot nini po magduma first aid o ga ilahang gihangyo na i-turn over na lamang ang ilang mga armas ng ipang hugtan inay nga paabuton nga sila may syuhan o search warrant nga magresulta po din po dahil sa ilahang nga pagkabilanggo. Ganito mo dahil ninigiawag karoon na sa tuwang kapulisan ang publiko nga pahimusnan yun ang ilahang mga out of band firearms registration one-stop shop tumutagi kaya pinaagi nini mas mahimong malikayan ang posible pag-aresto o pagkakumpiskahan ng mga armas nga magresulta po dahil nila sa pagkabilanggo. Kaya ang paghimo sa pag-update sa mga dokumento na kung matagpangan tabang aron nga sila mahihugit po nga matawag na lehitimo nga tigupot og armas pod magdama first aid inabinan na itong mga naa sa law enforcement agencies o bisan na itong mga negosyante o ni itong mga gun enthusiasts nga gusto lamang magupot og armas kung kayo lahapon ni nga happy magdama first aid no kanay inabinan na itong mahiligan sa pag-shooting nga shooting gibot yag sa tuwa po rin po mga otoridad nga kung nga sila mo avail sa mga out of and firearms registration WhatsApp shop di nagit po dahil sila mahasol so mas maayo nga kini ang ilahap nga paimuslan sama na lamang nga karong nga pizza 4, pizza 5, dinas may Manolo Fortich Bukidnon, adunay out of and firearms registration one-stop shop sa covered court as may Manolo. O karoon po din po pizza 8, pizza 9, adunay sila himuhon po nga one-stop shop gihapon nga out of and firearms caravan, dinas may municipal gymnasium sa Itago, Misamis, sa Oriental. Ganinig baguhay lamang po dahil hanap po natapos po ang pagpahigayon sa ilapong one-stop shop caravan, dinas may Montalban Hall sa Campi Balanghelisa, barangay Patag ni ato nga dakbayan aron lang yun nga mapaduol nga to sa publiko ang ilahapong nga servisyo sa RCSU Region na 10 kung diin ang ato po mga kapulisan nang itayo mga pamaagi nga ang ato ang mga katawan nga naghilig no nga niini po nga pag gamit o ga armas alang po na sa ilahapong mga habi magduma first aid marehistro na yun o dili magresulta sa ilahapong pagbilanggo puhon lupin na kaya doon na magiging po sanction magduma first aid ang paghawit o paghupot nini po mga armas hindi po na dokumentado. O galing po din eh, gawag po ang mga katawan na din ilang mga armas ang ilang pagkuhaan o dokumento apan nakip na ang ilang pong kaugalingon tungkol kaya ginanglaman, duwal mo doon ang ilang armas o gasi lang ang mga gun holder dapat na doon nag-iigong mga lisensya alang sa pagkukota ni ini. Mukhang ito na hipo at kabalita gikan sa PNP Region 10 o RCSU Region 10 Chris Hold 120 and Jal Sados Balita o Servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daga salamat din naman report pinagin ni Magno Bahanta, Tweedy Magno Bahanta, Ranji Alzano. At ang oras mga nanay, alas 4.54. Anad-anada na itong mga estudyante ha, anad-anada na matag sa'yo kay sugod na ta klase, sunod si mana. Anad-anada na sila mga galang, sa'yo mo mata. Sa'yo mga igsoon maghikay kita kay klase no. So dapat anad-anada na ninyo. No, anad-anada na itong mga estudyante kay sugod na ta klase, sunod si mana. Pisa 8, balik klase na ta. Ah, so dapat nga kita karon nagsayo na tagmata. No, anad-anad na daan kay basi makurata na sa tama, late na sa to estudyante. O man ay patsada di agin mga igala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kay basin may igala og ma di na inon tamaanad, dugay ta bumata, pandamay na. Duga mga balita sa tabang nga sugit kami nao. Nagtuo karon si Senador Rapitolpo. Nga na'y posibilidad mga igala nga duha ka senador gikan sa majority block ang mubalin nga tos minority tungod matod pa sa di na kuno mga igala mo uyon sa natabo karon sa senado matod pa ni Tolpo nga nag-istorya siya mga igsun iya karong matod pang nabantayan nga di na kuno mga igsun kontento ang pipila ka members majority tungod mga igsun karon sa tension mga igsun diya mismo sa nasangpit nga grupo. Matod ni Tulpo, duwa ka membro sa majority block ang di na kuno komportable. Asa ni tabo, saya masang hilihok sa iya kunong pamatasan. Apan di pa kuno niya masulti kung kinsa ning duha. Ah, kinsa ning duha, di pa matod pa niya masulti. Kay matod pa mga sukit ni Kabinao, na ako ni posibilidad ya kalit lang ni bubalhin ngadto sa ila mismong grupo sa minority.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sa kasamtangan, 11 ka membro karon sa minority block, sa diyang 12 ang nasa majority. Na di ko nung appeal magigsoon sa aktibo majority, membro sila Senador Brunal Bato de la Rosa, nga nagabilin ko nung wa magpakita karon sa publiko. Migawas magala ang arrest warrant, batok magigsoon sa Kang Bato sa International Criminal Court, apan mantayan matun pa karon sa grupos minority. Kung ang duha may gala ka senador matun pa nini, nga kalit lang, muambak matun pa, sa ila matun pang grupo. Kinsa kanin duha?
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kinsa man ni senador tulpo ang duha nga imong nabantayan. Iwasig imo ning itulpo, bali na nun ni silang duha. bali na silang duha kung kani. Oo, di ba? Suspastilan pa itagig kayo, no? Wagid gibalin sa ila, ha? Oo, mo lagi na. Atot pas tong listener nga. Ma'am ka di, ha? Awa, jinggoy, wa man gibalin sa ila, ha? Kasuhan. Mauna ni Karun. Na, atong inumduman magigsoon nga kaning mga majority karon, daghan po'y kwan ane, daghan po'y may tabuan ni Maygala kay posible si Senador Marcolita, kasuhan po ni. Posible sa Maygala si Chase, kasuhan po ni. Nawata kamalo sa uban ni Maygala nga naapoy mga kaso. No, daghan ng kaso. Basta kay sigurado gini magkagubot-gubot pag hindi sila Maygala diya sa Senado. Gainiluga sila ba? Murag bitaw mga iring o giro. Gainiluga magiging suon sa plato. Kinsay una makasakmag, ala, kuha. So, magdepende ni unsay dagan kay kagapong adlaw, grabe gid kasuko mangigsoon ng mga tulpo gapon. Suko kay mga tulpo gapon kay gipalungan nagiguno sila may galag kinibang aircon. Grabe sab kayo. Una senador kinibang Mixuberi, marami pa kaming gagawin dito. Di ba? Grabe daghan pugno kailang buhaton. Sayang sa tong nag-workout sila, sayang tong daghan bawo ato inyong buhaton ato nga time nganuwa nyo na buhat kay nag-workout bangod mo. So karon grabe reklamo ni Mix Super Range, Mix, marami ba kaming gagawin? So daghan pa man ay sila buhaton ngano man nga wa man niadto ang mga minority kay tuwa man busy dito kang Jinggoy. Grabe sila gapon, suko kay sila mga tulpo gapon, suko kayo. Kay ngano man sad mo nga wa man mo ni aning natay mga bisita oh? Ulaw kayo. Allah ka diha oh. So ulaw kuno kay tong gihimo gagapon nga wa pagsipot may galang adto sa Senado. Sa kinibang majority. Waman ang minority kapo na rito na nakon sila yung mga bisita. Waman sila ng aning nga naami mga bisita dere oh, daghan pa kayo may trabahoon karon. Agoy, ano asan mo ni Adto? Pero kada inyong katrabahoon kagapon kung natrabaho pa tong pag-workout ninyo, human na onda na. Sayang oh. Di ba? Kaya ka tong pag-workout ninyo, kung inyo tong kitrabaho atong nga time, human na. Waman na onda mo yung trabahoon kagapon. Ang damay kayo. At anaw na to sa susunod niya kabanata ni Jinggoy Estrada, wa mo surrender. Kay matur pa ni John Beck, nagidakop yun. Ah, oo, gi-aristo. Wa mo surrender, gi-aristo. So, kinsay sunod aristohon, anay? Ah, kinsay sunod aristohon kay posible may gala si kinibang usas sa mga senador niya. Pasakaan niya pong kaso, number one, magayisoon. Kinsa, Joel Villanueva. Morning musunod magaigsoon nga makasuhan Joel Villanueva na sab. Ang pagtanaw sa uban. Ah, kasi ang musunod may gala Joel Villanueva na Patis Escudero. Kanan duha surebol gina. O kanan duha surebol gina. Maawat gina ni Jinggoy. Ang duha. Kay sumala pa may gala sa mga report. Nga ito nabasa. Posible nga sila duha na po ang target. Pakuwaro na saan eh. Pakalmahon na saan ni kang Jinggoy. Parelax na saan ni Kajot. Pag human na relax mga pila kasimana. Another na sab. Kay dali naman kayo. Paspas man gani kang Jinggoy, pag ingon magigsoon nga kasuan, automatic man. Dali na kayo gawa sa mga warat, paspas kayo. Oo, dali na kayo. Paspas kayo may gala. So, ang sunod, ani may gala nga bantayon nun, kanina ginduha. No, kanina ng duha mga sukit ni Kabinao. Oo, kang Joel Villanueva. Og, of course, may gala, Cheese Escudero. Kanindoha, mga sukit na kuminaw. So, na nag-iwarat gapon na nila posible may gala nga manggawas. No? So, atong tanaw na susunod nga kabanata. Nagkagubot may gala ang kinibang sinado gapon. Tungod lagi may gala kay giaristo naman mga igsoon si Jingo Estrada. Pero wa man siya magpatinag, matod pa, naghangon ng kamang niya, pero iya matod pang prinsipyo, diya, gyan, baruganan niya, bala na. Basta kay maugid, iya mismong baruganan. Ah, okay. So iya po nagkatungod mga igsoon. No, kay iyang matod pa tindugan, iya ko nung hinluan yung pangalan. Ah, okay. So iya na po na mga igala nga katungod. Nga mo ingon siya nga, di ako, daghan pa gaga, kinibang magpa, kuan palaban pa ko sa Senado, di na. Oo, iyag yung atubangon mga igsoon ng nasangpit may gala nga kaso nga gibato nga to kaniya. Tanaon to lang, kay kuingong kagkaso, daganit tag ebidensya yun. Di ba? Mayingong ta may gala nga kiribang kaso, nitag bugat yun yung mga ebidensya na kinsa may motestify karon kag Jingoy nga siya yun mga igala ang naghawid sa kwarta kay kung sa balaod rin ba yun, mas kuan yun, bugat may gala ang kiribang ibog yung kaugalingon mga sukit ni Gunaw nga appearance kung isgutan ta mga kwarta-kwarta.
1: Magnum!
0: Di ba? Kaya mo ingon magunta may gala nga ba, tungod sa iya, ipangalan sa iya, ipahatod kaning nga tao, dito ra daw nung ako ihatod ang kwarta, pero nag-istorya, mini Tarpulano nga siya aning kwarta, pero lahiyan ang iyang ipadawat. Nako, kaya na nga impact na. Di ba? Kaya mo ingon nga siya ginang dawat, dili siya, iyan tao. Di ba? So, lisod na mga igsoon yun mo improve lagi sa mga kada ba itong mga entrapment? Oo, kada ba entrapment? May galang nga, dapat ikaw gud ang mudawat. Kay sureball gud mga igsoon, ikaw gud ang posasan. Pero maingon ka nga, giagi kang Tarpulano, giagi sa iyang staff, giagi sa iyang kwan, maon eh. Lisod ka na may testify, may galang nga siya gud mismo. Nagkita gud mo. Wala may nagkita, pero nagtawag-tawag mi. Di ba? So lisod ka na may gala. Magdepende na dito sa korte kung unsay disin sa korte. Kung yun ang korte, may galang nga siya gud, sadaan siya na, iyan na po na. Diba? Mawat tatas investigasyon na ni. Unsay dangatan may gala sa investigasyon sa kaso ni Jingoy og si Budots King. Duha man ni sila may gala. O, kani Senador Budots King Bong Rebilla.
1: Magnum!
0: So, duha na sila karon.
1: Pilipinas!
0: So, matod pa ni Senador Irwin nga nangita mo mapriso sa kawat sa flood control, kaso sa kawat sa feedback, so, kaso sa kawat sa kickback, nara! Nara, oh, napriso na. Oh, mauri, ingon ni Senador Tulpo. Irwin Tulpo nga, nag-ahanap kayo ng mga involved ng flood control? O na, ito na. Nagpa na, di ba? Grabe sa mga yun. So, walang itawag na ito, may galang nga, di na ragin perminti karon ang nakapokus sa ilang mga katbang. Ang pikas, wala pa.
1: Magnum, buntag na sige. Pilipinas.
0: Ang pangutana karon kinsa may sunod ka mga igsoon ang mapriso. Mauna yung pangutana. Pero na, yun. Dako kay posibilidad nga naay mo sunod kang Jingoy. Naay mo sunod. Paabutan na to kinsa. Diba? Paabutan na to kinsa yung musunod. Kay karon siya pa man sulo pa man si Jingoy pa man karon. So, ang musunod ani ato tanaon kung naan pag yun. Kay sureball gin eh, nga naa kay daghan nagipang mention nila may galang nga posible nga ma musunod ni ining nga priso karong mga panahona. Okay? So kitang tao, bantay-bantay lang ta. No? Maniit na tas palibot sa mga panghitabo. Kay bisan pa mga ikalap pila pa ka senador ang mapriso diha, mga igsoon. Nagabilin gyapon nga atong pagkaon ng atong pagpaningkamot. Wa gyapon magdepende sa ilaha. Although ingon nato lagi mga galang nga sila daghan sila nang kawat. Kana mga wa pagid nga kasuhan karon. Daghan kay mga nangawat mga sukit ng Mindanao. Oh, di ba? Maingon tao, kawat yun, kawat, balita-balita. But, ang pinaka-importante, mga igsoon, bisan pagpila pa na ilagi pang kawat niya, ang atong pagkaon na atong isungib sa atong mga bakba, naagyapon sa atong pagpaningkamot, wagyapon sa ila. Di ba? Kung nagtawag nga alkansita permanente, kaya magsigit tagyaw-yaw, sigit ang mga igsoon, og himo may gala sa mga pagsaway, but still ang atong isungab sa atong mga bakba. Atok yapong paningkamot, huwag yapong magsalig sa ila. Huwag magyapoy changes, mga igsoon. Nga nung kung mga priso na tanan kawatan, naatay bugas permanentes balay, wala yapon. Ningkamot yapon tag, kayod yapon ta. Kapoy yapon nga paningkamot ang atong agian para makakaon kita o atong pamilya. Anak yapon nga kitabo. Diba? Bisan pag kinsa pa yung mga presidente, akin sa pamagagsuoy mo ingko diha. Ang ato gyapong kaugalingong pagpaningkamot ang nabutang sa ato mismong kaugalingon. Kayod kalabaw gyapon ta. Di ba? Ato gyapon magagsuon tanan. Wa gyapon mga sukit kanaw kanamo sinsuri ta og lain ang mga gilang muhawid. Di ba? Mo sinsuri ta mga priso ang mga kawatan. Masinso ba ta magagsuon og muhimo na may gala sa lain na sadang pagpuli sa administrasyon. Ato gyapong paningkamot, kita gyapong kayod kalabaw. So paningkamot ta sa isbuntang karon, mantana mo diha pamugas na mo kay buntag na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Hey, mantana mo diha kay buntag na. Sos klase na sunod semana, problema pangatol sa tuulo, notebook na sab. Mga medyas na sab, sapatos na sab. Sos gidoo ko. Kakatulba di ba? Ngano kung gila ka buk maprison to, tagaan ba tanilang mga notebook karon ang pagtingiskwila? Tagaan ba tanilang pang-uniform sa itong mga anak? Wala oy, kita gaya po yung kamot. Kita gaya po may kayod gaya po.
1: Magnum, buntag na, Pilipinas!
0: Kayod na kay buntag na! Oras, alas 5:06 sa buntag.
1: Magnum, buntag na, Pilipinas!
6: Time Check is brought to you by J-Drop Water Refilling Station with branches at Nazareth and Indahag.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
9: Aha.
8: Daw may sis balahaw. Rihigilisitahan ako ka. Life Extension D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. Hasta sa magayad. Siktibo ka niyo.
7: The doctors recommended brand Ngenite Attack LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Nagatos ka ba sa hindi internet o glaw sa servisyo? Solba na yung problema kanya sa nurapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagandang oro city proper na akri sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na akri sa Carmen proper og upper Carmen, lower og upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Basta tanawa niyong kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung nawala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber na imutang ground floor. City Sea Building, Captain Vicentero, Conrad Antonio Luna Street, Cagandoro City. Tigsutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, para yung mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matagbulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City Sea Building, Conrad Antonio Luna, Captain Vicentero Street, Cagayan de Oro City.
10: C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C! Para sa matino nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay,
11: DTX 500.
10: Masaligan,
11: epektibo,
10: DTX 500.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Loya na ba si Manoy? Kuwanay ka na? Masigmay diabetes ka na? Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na ka ni Powerful Extract na phytochemicals o antioxidant gikan sa sugar, sugar cane, mga organic compound ebiktibo batox diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang kamas ko o gana sa kama. Ibong 6th life panggaan. Sa DTX pabanded, ibong sugar maubos na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded mapalit sa mga butikas kagindoro o bisami solital. Labi na sa By Nature Wellness Center. Your best partner in health. Nemotang sa door number 10 BMG Building. President Kirino Conde Street, Cagayan City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sub 0903-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
15: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
16: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well in our situation today.
0: Oras na to, alas 5:11.
9: Kini nga oras, sapat ka na to ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
17: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
18: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas! Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Balik kita sa ato paraguban, sa ato nga buklaw, magkarabutang ka, magkalabutang na Pilipinas, alas 5:11! Ang atong oras! Tawa pa ng mata na muna, kabutang na ha! Hoy, di ay ha, sa mga basketball fanatic na to, sa mga utang na may gilakaroon, sa game 1, sir! Sir, libog ko, sir! Wednesday o kwan, sir? O Huwebes, sir? Ay, magkalibog. Libog-libog man mo nga. Lahi magod mga igala ang Philippine time o dito may gala sa ilang oras. So Wednesday sa ila sa ato, Huwebes. Libog lagi sila kay so, sir. Gusto ko magkisayot, sir ba? Kuro saan yun ang game 1, sir? Sa dulang basketball sa NBA final, sir. Huwebes, alas 8:30 sa buntag ang dula. Ay, naunsa ba na ini? Ang dula may gala sa game 1 sa manangutana mga sukit ko minaw para di mo maglibog. Karong Huwebes, dili Merkulis, may gala Merkulis dito sa ila nga to Huwebes na. Okay? So na po yung maingon nga, sir. Huwag na mo ko nung dula, sir. Kay Merkulis na mo sir. Kung sa'yo, magkaboy live mo na nga yung ginatanaw. Hawag ka mo ingon mo gnadao na humana na kagahapon nga live yung ginatanaw na unsa mo. Libog ka sa tao i-explain. Uy, magkakawis ako, naglibog ko. Saka, sir. Human naman ang andula, sir, kay Merkulis man. No, sir, so human na, sir, kay Merkulis pa man. Ay, naku, ginoon ko pa sila. Sa ano mag-explain, di ko kasabot. Una lagi ila ditong adlaw, ula ay una dito ila oras. Ula ay ato oras, mao ila dito Merkulis, ato Huwebes. Sa iman, imo. 8:30 sa buntag, Huwebes ang dula sa live na siya nga basketball sa NBA Finals. Dula ang San Antonio Spurs o ang New York Knicks. 8:30 a.m. sa Huwebes ang dula. Ah, di good, sir. Una ganila dito, sir. Humanan dula na, sir. Merkulis man, humanan dula na. As na, kalibog na i-explain sa inyo, ah. Dili mo ka, sabot lang. Mutpa sabot na ako.
18: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sumalik ko na to, ha. Ang dulang NBA Finals. San Antonio Spurs Game 1 kontra Magellan New York Knicks. Home court sa New York Knicks. Ah, sumunta na mag-exon para kompleto si Ricardo Sbudiha. Home court sa New York Knicks, duha, game 1 o game 2, New York Knicks, game 3, game 4, San Antonio Spurs, balik game 5, mag-exo, New York Knicks, game 6, San Antonio Spurs, balik game 7, New York Knicks, okay? So, lamang may gala ang New York Knicks sa home court advantage kontra San Antonio Spurs. Okay, kasabot na. Okay, kulang pa. So, ang musunod. Okay, so at least aklaro na kayo na sa inyo ha, nga itong ihatag sa inyo, 8:30 a.m., ang dula mag-ison, Huwebes, game number 1. Kay daghan mo ka nagprinda, nagbisikleta daan karon. Ha? Barato na kuno kayong dawat. Kani ato, 35K ang dawat. Kaya 20,000 na palit sa bisikleta. Pero pag print na sponsor, 35K ra. Napusta ang 20 mil, series, napay 15. Okay sa mo.
18: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sige, kaya daghan na nagprinda, bisikleta, pang ready kuno sa series, mga sukit, o pang peer game. Aning dula may gala karon nga kabuangan na sab nila mag-exoda sa Antonio Spurs karon ang may kusog may galas pinustay. Ah, lamang may gala sa series mag-exoda sa pinustay ang San Antonio Spurs. Pero na may mga marama. Anay mga marama mga sukit ng Bunao. Pero home court ang ilang pusta karon kay home court sa New York Knicks. Dito sila New York Knicks. Pag game 2, New York Knicks Japan. Pag game 3, home court naman sa Spurs. Dito na po sa San Antonio patad. Pag game 4, dito na sa San Antonio na sa home court yun. Grabe sab din silang ubano paling-paling Japan wala ni sila team ang ila ni pamugas gyud bang igala.
18: Magnum, buntag na.
0: Ay nako Ginoo. Abutag yapon nimo kaninyo kay Magnum Radio buhatag yapon update anak ninyo mag-igsoon sa kinibang dula sa NBA ha. Karong Huwebes balik ko na to 8:30 a.m. mag-start ang game number 1 home court sa New York Knicks alas 8:30 Huwebes. Game number 1 sa NBA Finals.
18: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Dito ta kay nako noy kalibin nag-away babae nagwarawara sa iyang kutsilyo. Ni amay galang detalye sa pagwarawara sa kutsilyo. Sa balita og serbisyo na si sniper Randy Kumba.
18: Magnum Buntag na Pilipinas.
19: Sa mga balita, mag-ubisig at wala ko pogikan din sa atong area of responsibility sa Maydagpayan sa El Salvador, walay bangga mag-ubisig, praise the Lord. Hinoon mag-ubisig, kalibid partner ni noon, dili ni legally married, kundi puyo-puyo lang. Nag-away kini mag-ubisig. Kini-galakti mag-ubisig, nagdala sa ngalan nga si Romualdo Bahian. Ang ilang Pinoy anan-ane, naadapit, dili layo, dili sa door sa C1.

0: Libre aran. Ginamit ng gobyerno magbubisit na gwara-wara tulong sa ilang balay, ala una imidya ang takna sa iyo sa kamuntagon.
1: Mm.
0: So ang mga silingan magbubisit, ang mga silingan ng balay na disturbo.
1: Uy!
0: Na disturbo magbubisit kay
1: Saba.
0: Saba magkailang sa
1: silingan. Kaon kaino iman.
0: O nagawin na magbubisit, nagwara-wara man. So
1: oh,
0: ang silingan na disturbo, ala una imidya ganina sa iyo dyan sa buntag, mahinong din magbubisit nga nanawag ang silingan o police assistant o nga gidayon, girespondihan ko ni sa mga elemento sa El Salvador City Police Station.
1: Mm.
0: O nasairan mag-umbersin nga hubog di ay ang iyang banabana tamtang ang babae usab na silang balay pag-uli hubog man naglalis, wala magkasinabot sa istorya o pangutanan sa babae kasuko man ang laki mahinungdan nga nagkuha ang babae o kutilyo nagwara-wara. Daw bigaro mag-umpisit kay Gisulayan magkuha sa lalaki ang kutinyo dito sa kamot sa iyang kilibin partner.
1: Uy.
0: Naigid daw pagkasamad. Nasamad ang bukton sa iya usab na kilibin partner nga lalaki mag-umpisit. Inoon, wala pa nila to ni may bawa mag-umpisit kung mupasaka magsumbong ang laki o babae ba noon kay lagi kapuyo-puyo lamanin sila wala manin sila ingon nga kinasal yun mag-umpisit. So muna mag-umusin ang atong balita nga nakutlog ikan dire sa atong area sa Dakbayan sa El Salvador. Dabay, nagwara-wara tungod sa kahubog sa lalaki nang gilalis sa pangutana wala magkasinabot. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Daga salamat din ng report Sniper Randy Kumbati Kumba. Atong oras may gara alas 5:19 na. O ni ay dako nga rollback karon na sa presyo sa produkto petrolyo base di isan bubang rollback dia. Ay grabe na basam ni mga gas station. Mga kapalmox ra bagiabo ni silang pipila. Di man tanan pero naagi uban. Di man tanan pero naagi uban. Di magpaubos. Kay wa pa daw sila giignan. Ay, ay, ay. Pagpaubos na mo kay alas 6 sa buntag na i-rollback mga sukit. Tignanot na upila ang rollback. Aus na niya na ang rollback o. Oh. Ang diesel mo rollback batot pa karon. Pinaagi magkaigsoon sa mga dagkong kumpanya. Ang diesel mag-rollback karon sa 9 pesos o 26 centavos matag litro. Uni ang gasolina 4 pesos o 76 centavos matag litro. Ang kerosene mag-rollback sa 10 pesos o 86 centavos matag litro. Karon na mo ipik sa alas 6 sa buntag, karong adlaw apit sa 2. Bulan magaigsoon sa... Of course, June. Wa naman tayo Mayo, June naman ta. So June 2, 2026. Ang kinibang pag-rollback sa presyo sa produkto petrolyo, dako kaya kayo ni. Diesel, oh, hapit, just good. 9 pesos and 26 centavos matag litro. Gasolina, 4 pesos and 76 centavos matag litro. Kerosene, 10 pesos and 86 centavos matag litro. Gabi ka dako. Pero ang kaplitihan, wa mo lihok, maurag yapon. Na, mauna ni problema karon kay hinahinay na ugbalik sa normal ba? No, paubos nga paubos na may gala. Pababa ng pababa. Dito sa espagete. Pero una-una o ni mo, ang pritihan magkabilin ng Japon. Kaya di ba na pwede nga insigida-insigida ni mo kay aprobahan pang mag-Japon na. Di ba saan para Japon na pag-increase? Gadugay kay dugay ba kay increase ang pritihan? Dugay ba kay musaka? Oy, ayuda, asa na? Di ba mo, may atong reklamo na yun. Tagaan nag-ayuda. Di ba? Tagaan nag-ayuda, tagaan nag-increase. Akaroon ni ubos man ang gasolina o diesel. Ato ah, hilom ay sabasaba. Hilom lang ay pagsaba-saba.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ayaw na magpanawagan nga mo ubos. Ayaw na ang pritihan. Ayaw na normal na. Pundo na na. Sakto na kay na. Ayaw na gilabti. Pundo na. Ana-ana na siya. Kaya wat na saan madubli atong litso manok ani.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ay, maori ng style niyo ha. Pailumilom na yung tirada ha. Pailumilom ang tela mo. Pailumilom na yun mo ha. Kay paspas na kayo pag rollback karon sa atong mga presyo produkto petrolyo. Paspas ng rollback. Kawa na may gubat. Ay, nasan yung iraso na sab. Ah, nasan yung irason nga? Maura magyapon, sir. Mingaw magyapon kita. Ah. Ay, nakon yung ilara, ha? Kama, mga team marama, gyapon mo, ha? Grupo, gyapon mo, team marama, ha? Okay, hilom-hilom dahil. So, wala man, sir. Mingaw magyapon kita, sir. Ay, minaw man sakay ka rin, sir. Lala, binasunod si mana, kaya balik ng klase. Ah, tiba-tiba na. Tiba-tiba na. May ganoon, guys. Mingaw magyapon kay sir, ay. Kasi, mingaw.

0: Nga masya, puros man bukong. Ay, bukong. Ah, di man mo hatag pamasahe, mangambak man. Isa mangambak, ang mga estudyante. Pandamay. Dere sa takay na ako din laki, reklamo human, kipasagin lang ko nung akawatan. Agay, ayaw, buong pamasangil, kuha mo ebidensya. Yan itali, dawato, tari po, pinagribag, dawato, 21st time, magdaman tayo ng jail, sado ka na ako ni Kipalaya, sayang inigugma. Abutas magdaman tayo ng jail, isa, tari po, di magdaman, hanta, 24, magdaman tayo ng jail, luna. Start by sub, dambay, kalapag, report, sub, di magdaman, hunter. Magnum Hunter Risa Cross. Unang sa natin sa Magnum Hunter 24. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Duri klamo karoon ang usa ka lalaki o man Jane Juan ikipasilan kini nga nangawat o ka cellphone sa dihang iya lamang matuntak kini nga napunyutan. Pag-uchap din nga biktima nga si Ruel gasamtang gabaklay kini magduba frisi di na mismo sa may cafe sa Tirola Street nga itong syudad na siya nakita nga naliki nagali nga cellphone tungkol kay posible na hulog diha lugar nga iya kini nga gisusi pag-andar pamanoon kini magduba frisi doon sa dihang nanawag na iskutan po lugar nga tag-iya medyo nagkakumprontahe sila kay lagi gipasinglan kini siya magduba frisi nga maulukan ang nangawat sa mga cellphone so dili mo to ang tag-iya magduba frisi nga nahulog lamang kini sa halog nga kaugalingon nga lihok o tugot po lugar ni ini magduba frisi gikasuko kini nisugutan usab lugar nga lalaki nga si Ruel kay imbi sa igo lamang nga napunyutan nga iuli niya magduba frisi pasingla na manuhon kini siya nga kawatan sa maulugar nga babae. Ni ini magduba first aid ang iskutan ng babae di mo matutpa sa pagpa-blatter aray ireklamo ang naiskutan sa lugar ng lalaki nga si Ruel. Good sa maunga insidente apan deklaro ni ini nga si Ruel nga igo lamang nga hulog ang maunga cellphone sa diyang ninanawag iya kining itubag. Ang plano gidiya nga iuli ang maunga cellphone. Lugar di ato, disbayado ang naiskutan nga biktima tungod kay imbis iya halamang kining iuli. Pasinglan pahinoon kini nga nangawat sa maunga cellphone. Tutong niinigira sa una sa barangay Alupo ng iskutan nga insidente nga masatal ang duwa ka mga panig. Buntag na Pilipinas, kini si Magnum 124, chino na sa bitaog serbusyo, magbracho.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Dara sa mga Magnum 24, at ito ni Magnum Antaranji, kanini gugma matod pa mga ikala. Di man mo sugot, agi palayas. Giyon sa may problema ani. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 20 Angel Sado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ngayon pa sinaduhan ni mga insidente sa pagpatala din sa itong mga otoridad na kalamigitan na kinini mga kanihinig hukma o sa Gipalayas ang usapot kaya di po dahil masugod sa makibulag ang gagipang reklamo din sa itong mga otoridad sa may police station na 7 na Bulwa. Una magdumaparsis na nagpa-blotter kini nga usap ko babae tungkol lagi sa ihapon din po nga kasinatian nga ngayahang nga kanihinig hukma nga lalaki magdumaparsis nga residente din sa may kanituan ng atong syudad ang giingon nga magsigigig balik-balik nga tupod sa iyong pinuyanan magdama first aid aron mabugos nga makiguli kaniya ibutyag sa biktima ang 40 anyos nga nganlan lang ato sa pangalan nga si Ana nga siya di nagyod matutpan niya dawaton ang iha nga ex partner magdama first aid tungod lagi sa nilabay po nilang mga panagbikil nga nagresulta sa nakong samad po dahil niinipon sa ihapong kasing-kasing magdama first aid ibutyag niinipon nga 40 anyos nga siya sa iha nga bahin na waan na siya iya buta kung kinsa ang piliyon nga babae sa ihapon din po nga ex-partner. Apan din lang siya gusto nga mabalik pa niya nga tukuda kaniya. Mahinungdan nga yakin niya gibalabaran sa makadagang higayon. Apan ang ihang gikakulat magdumang first aid. Kini nang hisgita nga lalaki na nulong naman hinuon dito sa iya po nga Pinoyana, dito sa Pinoyanan sa bago nga karelasyon ni ini po nga complainant. Mahinungdan nga gikabalakan na hinuon ini po 40 anyos ang ihapon din po nga seguridad o sa iya po nga bago po nga uyag magdama first aid kaya sila naman hinuon ang buhon nini po nga 37 anyos nga ex-partner ni ini nga biktima. Tungkol sa mong insidente, wag yun ito nakabati o kaninga kalipay ang maong 40 anyos nga complainant nga si Ana. Tungkol lagi kaya wa siya gihatagan matutpa o kalinaw nini ihang ex-partner magdama first aid. Dali wala kuman nga sayo naman ang taang nahisitaan nga lalaki nga sila bulag na o siya aduna na po yung bago nga karelasyon. Samtang sa lang bahin, doon na po yung sa kakaripo nga lalaki magdama first aid nga di po mo sugot nga makiguli ngadto pud sa yang 32 anyos pud nga ex partner nga babae ug maginungdan nga dihang ang kanipo nga babae maluma first aid misuway sa pagdalikyat dinhi sa may barangay Patag ni dinhi sa may barangay kanituan ning atong syudad aron unta magtuda magnuma first aid makigistorya nining 34 anyos nga lalaki ang gihimo nini po nga lalaki maluma first aid iyang gipang labay ang mga sinina nini po nga 32 anyos nga babae tungod dinhi nagbatala sa kapulisan kini nga biktima nga babae kay lagi isang bahin maduma first aid di pud makatarunganon kung di na makiguli ang maong lalaki nga tutaniya di pud unta ipanglabay ang ihapong mga gamit nga sila man nga kaniadto maduma first aid naghimo ra ba pud sa pag-ipon dinha sa Maya Zone 6 barangay kanituan ning atong syudad gibutyag sa maong nga babae nga biktima nga ubay-ubay sa iyang mga gamit maduma first aid ang nga damage in town tungod lagi ini po nga paglabay sa suspetsado nga ihapong kani partner niya magduma first aid nga tupod sa gawa sa pinayanan mahinungdan nga nagahimo siya sa pagdangob sa tuwa po mga otoridad o galakip na din hapon sa may barangay Lupon sa barangay Kanituan alang sa amicable settlement kay talagala po man nga di na mabalik ilang maayong relasyon nang hinahot po sa siya nga siya respetuon o gatagan po na magduma first aid no o pag, maayong pagtratar ilabi na sa pag-uli sa mga gamit nga ihapong hapon din po nga na butang na dito sa pinayanan ni ini po nga 34 anyos nga lalaki tungod lagi kay kani adto sila man magduma first aid naguban sa pagpuyo sa usa ka pinayanan mo kanato nga hipos nga balita gikan sa police station na 7 na Bulwak kini sa 120 anyos sa do sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Sa HR 10, may pagkain ko ng lecture sa mga PDL. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Reza Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Isip kabahin sa mga pagpaningkamot sa edukasyon sa tawhanong katungod, ang Commission on Human Rights kung si HR Region 10 nagpahigayon og lecture alang sa mga person deprived of liberty kung PDL de sa Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 10 nga nagdumong sa pagpalaom sa pagpasabot sa United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners umas na ilang nga Nelson Mandela Rules gipasiugda sa mga sesyon nga bisan anaa sa detention facility ang matag PDL nagpabiling adunay dignidad ug batakang katungod nga ang irespetuhon sa komunidad gihisgutan usab ang kamahinungdanon nga pagtratar sa hustong kahimtang sulod sa detensyon o pagpanalipod batok sa torture ug uban pang dili makatawhanong pagtratar nga mga sumbanan nga kinahanglan sundon ubos sa international nga balaod sa tawhanong katungod sumala sa CHR ang maong kalihukan kabahin sa padayon nga programa sa ahensya aron mapalig-on ang kahibalo sa tawhanong katungod sulod sa mga pasilidad ug masiguro ang pag-respeto sa matag individual. Balita gikan sa CHR 10 para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Daghang salamat Magnum Hunter Risa Cruz. Api kita sa oras may kalasan naguban sa tong kabuna mga rabuta ka buntag na Pilipinas. O daya ang mga tao gama pi Cagayan de Oro Council maglusad kuno sila may gala sa medical mission and brigada eskwela sunod simana. Okay. Sige, kating klase naman to sunod simana. Sige, may buntag diha sa tanan mga tao gama. Arriba, arriba ba no? Hindi na ba tama ulawta nila. Ito, salamat kayo sa inyong pagaminaw diha. Tanan mga grupo may gala sa tao gama pi Cagayan de Oro Council nakalo sila medical mission. Sige maayo at least nakatabang ta sa kaigsoonan na to kay mauman nila yung community service manginang ilaha permanente ang mga grupo sa tao gama. Sige mabuhay ang tao gama, mayong buntag sa inyong tanan diha.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Ayaw pagkaminaw niyong tanan diha mga kinibang grupo sa tao gama. Sige sa kuan ngano daghan gyapon mga brad and sis. Okay sige kumpati api kita suras mga sana kamasuk na tabutan na Pilipinas magdo person blanket yung kamasuk kamasuk at hindi magkatawa naming kamahanan managlahan mamarugan ako sa katawa na matuban sa balita oxer bisyo Magnum Radio.
1: Magnum buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum buntag na Pilipinas. ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Daghan ang tanan nako unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayin ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
5: Inom na og Mighty C!
6: Mahig ko bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500!
6: Masalrikan DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
11: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundi kini makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghuwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika. The Alternative Medicine and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
13: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
14: Congratulations to Bea Milan-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Life extension, vitamin D3.
18: Am I speaking with William Hill?
19: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
18: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
19: I have the D3 right here, life extension.
20: Life extension, vitamin D3 for longer life.
21: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
22: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
23: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
0: Alasigo 35.
24: Oras hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, ania ang inyong Magnum Newscasters.
0: Nangaluhan sa mga balita sa atong Magdom Morning News. Una sa mga balita at sa Magdom Lokal, Mayor Clarix Hoy gianunsyo ang laing bonus nga madawat sa mga kawani sa City Hall. Magdom National Senador Rapi Tulfo mihimakak sa likasyon ni Senador Jinggo Estrada nga doon ay members minority ang nagpressure kaniyang mubalhin. Magdom International Europa nangandam sa laing silot batok sa Russia kalabot sa pag-atake sa drone sa Romania. Magdom Business Egg Producers nangandam alang sa posibleng epekto sa El Nino sa poultry industry. Magdom Entertainment AZ Martinez nang inaminam alang sumabot nga seryeng Love Siargao. Magdom Sports Delegasyon sa Philippines para sa 20th Asian Games sa Japan. Giandam na.
2: Magnum Morning News.
0: Maison, kumusta mayong...

0: order ng ipagawa sa itong presidente na mo kining number 118 kinagatiguha nga masiguro nga nasa 50 pesos ang matag kilo ang price cap nga ipatuman yun para sa mga bugas nga imported nga dunay 5% nga broken na gibutiaga ni RDA Pakamalan nga kini ilaha matod panghimuon kaabag nga tubuhin po mga law enforcement agencies sa gawas pa nga matag karun ko niya magdumapay sino gani karong adlaw makita na nato ang provincial agriculture sa office na napundin hipod na sa palibot sa merkado kaya lagi matag adlaw doon na naman gitpun sila himuong monitoring pero kani para sa executive order 118 himuong nila magdumapersid ang kaning duha ngayon sa tulong matag simana pero yun po niya ang interagency nga pag-monitor nini po nga bugas na patuman. Ano yung pamaya ni Regional Executive Director Jose Apolo Pakamalan.
1: Monitoring ang kauban sa itong PNP upang mga partner agencies.
2: Ang Department of Agriculture, kadaadlaw gid siya ga-monitor ang presyo. Kanilang karon giuban na ito tungkol ang executive order. Kauban ang police, DTI. Kanyan to, kauban kayo na ito every 2 to 3 days ang city government. In fact, ang city government na gi-mugna nga local policy po para sa monitoring sa mga produkto dili lang sa bugas. No? Kauban na mo na sila sa pag-monitor. Pero ang Department of Agriculture, itaasan din kanadlaw. Kaya kanadlaw, kaya require may pag-report sa unsang dagan sa mga major cities o kada region sa presyo sa bugas. O uban nga agricultural products. Ang apil ang mga lugot mo na mong ginamonitor sa kanang kanadlaw. Nagin may duha o tulo ka tao na kanadlaw, mura gini ang trabaho mag-monitor din input na sa amuang monitoring system. Amo po na ilabay sa national government. Then, available sa na sa amo ang website sa Rapis Northern Mindanao na naay pricing kung sa dagang karon sa presyo sa retailing din sa duha ka merkado, Kugon o Carmen. Katong ganiha, Kugon among Mindanao, Ugma among Dagan ang Carmen. Then balikan ko na mo ang Kugon kung katuwa mo mga suggestion o completely naayos na lang yun. So far, among tanaw, maayang ang dagat kay ganiha. Pasalamat sa misa police, kapulisan sa Cagayan de Oro, no? Nasid sila dito, ang itong market administrator, dito man yung mga tao, no? Dito ganiha, dito sa ang DTI, atong team sa Department of Agriculture. So, kini mahimo na niya nga regular na mo nga gahimuon no akong tan-aw para for a purpose of kaning pagsiguro nga ma-implement kini kanang 2 to 3 times a week nga monitoring para lang gyud sa bugas nga kauban ang ubang mga sanang buhatan pero kami daily na gai-enforce na mo pirmi ang police kung naay mga wala gyud mutuman sa executive order so far maayo dagan.
0: Walang pamahayag ni DA Region 10 Regional Executive Director Jose Apolo Pakamalan. Balita gikan sa DA Region 10, Kinisimog 220. And si Alzado sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio.
3: Nagtagbo ang local school board sa Misamis Oriental alang sa paghiskot sa prioridad sa programa, pondo o inisyatiba aron sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon sa lalawigan. Gipresentar sa DepEd Misamis Oriental alang sa ilhang progress report sa mga dagkong kalihukan gagipondohan sa school board. Nagpasalamat sa Division Sports Division Rodora Galyares sa DepEd Misamis Oriental sa probinsyal kagamahanan hugot sa hugot gasuporta para sa sektor sa edukasyon nilabi na sa paugnat sa kusog.
4: Daghan kayong salamat kauban sa imong sa local school board o taga-province sa Misamis Oriental. Ang DepEd Misamis Oriental, mapasalamaton kanimo, kaninyong atanan. Kauban sa mga bata, ang among mga magtutudlo, ang among mga coaches, assistant coaches, chaperon, mga atleta, ug tanan sa pamilya ng miyembro sa DepEd Misamis Oriental. Dog, salamat kayo sa imong suporta. Kaya ang imong suporta, nagpasabot ka niya, dako kaning impact para sa atong mga batanon. Aron mahimo silang mapuslanon ng mga lumulupyo dili lang sa atong Misamis Oriental kundi sa tibuok kalibutan. Among ipasigarbo ang imong pagtabang kanamong tanan.
3: Ang pamahayag Division Sports Division na Rodora Galyara sa DepEd Misamis Oriental. O karon sa Barangay News Update. Nagpahiga na courtesy call ang mga representante sa City Engineer's Office sa pisina ni punong barangay Romeo Bacaro aron sa pagpaabot og mayong balita kalabot sa umaabot nga proyekto alang sa barangay kini nga panagtagbo na pagkita sa padayon nga panagtinabanga itali sa city government sa barangay Tablon aron mas mapalambo pa ang pasaktura og serbisyo.

0: nga pamahimusdan sa katawhan. Nagpasalamat ang Barangay Tabloan Council sa suporta og operasyon sa City Engineer's Office ug naglaom sa malampusan nga pagpatuman sa mga proyekto alang sa kalambuan sa komunidad.
1: Oras alas 5:57.
2: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa imong BP? Pag Mighty C kada adlaw, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mo paluag sa agianan sa dugo ug mo paubo sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wa pay kaon eh. Likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalita sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMax ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duol lamang sa Klinika de Alternativo Medicina Anuela Center, Domingo hangtod Biyernes, temutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-118 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
5: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
4: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
5: Wise jud ka, Mari.
4: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
5: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: Mobang Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo, protektado!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.

0: looking to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
1: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
2: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
4: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
5: Magnum Morning News.
6: Alas sa stress o garon sa tumagno weather alert sa pag-asa.
5: Magnum Weather Alert.
6: Catherine Asunto, maing buntag.
7: Yes, maing buntag. Sir, maing buntag sa mga suking tigpaminaw. I mean, ang habagat or southwest monsoon prevailing din nga nakapekto dito sa May Luzon o sa western section sa Visayas. Diri sa ato sa Mindanao, tibok dapit makasinati sa panalagsang pagdag-um nga tanan sa mapanganurong mga kalangitan na nasansa sa patak-patak o mga isolated nga rain showers of thunderstorms tungod sa localized thunderstorms. Posible bigha po ng mga pagbaha o pagdahili sa yuta ilang din akumasinati ang mga severe thunderstorms. Inaingat na sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatang silangan nato na sa habagatang kasadpang direksyon o ang kadagatan. Hapsay nga ito na sa kasarangan ang pagbalot. Temperature range na to 27 to 32 degrees Celsius. Philippine Standard Time, 6:04 sa buntag. Si Catherine Asunto sa DOST, Pag-asa Mulugan, maayong buntag.
6: Salamat Catherine Asunto, Pag-asa Weather Forecaster.
5: Magnum Weather Alert!
6: Market nyo sa taton sa nato mga presyo palalito karong magalas merkado pinagin ni Magdumanto 20 alas 6-4 niyan ditang nidawato na magigsoon ng mga presyo palalito karon sa merkado. I-check the report sa balita og servisyo na si Magdumanto 20 Angie Alzado.
8: Merpete na ini mga panahon na nakita ihapon na to ang pagtuman sa mga vendors din sa merkado sa kugon ng atong syudad sa giya pagawas ng Executive Order 118 di na doon natin makita yung punong ugay-ugay mga klase sa bugas na imported yung 25% nga kaning token ang naka-pressure gilda karon o tag 50 pesos ang matagilo. Sama na lamang nini baligya din sa mga non-shoe store na tag 50 pesos ang Jasmine Alasa Rice, tag 50 pesos po ang Mr. Chow Rice, tag 50 pesos ang Young Chow Rice, ang Princess Bea, tag 50 pesos gyapon po ang matagilo. Ang Planters, 50 pesos gyapon po ang matagilo. Ang White Swan, 50 pesos gyapon po ang matagilo. Samtang din po sa mga entrance po sa mga JR Borja po na magdumapos sa susama na agyapon po dahil sila yung mga nakadisplay yun po karon nga tag 50 pesos ang mataga kilo. Sasama na lamang po na ini po Vietnam Rice yung magdumang first date niya 50 pesos agyapon po ng mataga kilo. Pero doon agyapon po yung mapalit. Tag 45 pesos ang mataga kilo nga Planters sa ilan samtang 48 pesos ang mataga kilo sa Planters po nga Vietnam. Tag 54 pesos tulay po ng mataga kilo na ini mga kaning local rice na ito po magdama first aid. Pero aduna po gihapon po na yung mga imported nga bugas na itong wala lugar kaning broken nga sagol mo ito'y mahal-mahal gihapon po. So dinita ang head rice 55 pesos ang matagkilo, ang golden manok at 54 pesos ang matagkilo, ang Japanese rice 55 pesos ang matagkilo, ang Valencia rice 54 pesos ang matagkilo, ang Grazer rice 53 pesos ang matagkilo, ang Sinandoming 57 pesos ang matagkilo, ang Mangkalor 56 pesos bud ang matagkilo. Samtang sa mga red rice bud magma-proceed, ang Valencia red Vita ang 60 to 62 pesos ang matagkilo. Nagyapon tayo mapalit po sa karunong ng mga mais sa morning higan ni RG Bacamalan na naagay sa display karun. Tapad na po na karun sa ito po mga vendors ang mais nga ni sa kaning bugas na humay. Para na ito mga health conscious o gusto po nga magdaginot kahit ang 50 pesos sa matagkilo sa numero 10 o numero 12 nga naka-display karun din sa merkado. Samtang kung gusto po ninyo nga doon na yellow rice, no, ang yellow corn magdumapas din. Ang yellow corn, isagulugod mo sa iwa pong humay. So, nasa taga 45 pesos sa matagkilo nini. So, mas mapanaghanin ni mo yung mukhang kaning kanon nga malungag magdumapas din. Pero lesser ang presyo kahit sa gulay man lugar nini po nga yellow corn. So muna karon ang mga presyo po no sa mga bugas nga itong namatikdan din sa merkado sa Kugod sa may J.R. Borja o din po da, sa may Osmanyang entrance din sa maong lokasyon. Samtang din po ta, sa itong mga panigunan po magduma for seed. Magkita po nato no din ang kaning presyo sa karne. Wala po tayo po mga dagkong kausaban ka rin magduma for seed. Dagingon ang ato po din po mga vendor po magduma for seed. Nga nagpabili ng kompetensya yun po sa itong lokal ng mga kaning lokal ng mga karning baboy madumapasid ang maligya ang mga imported. Doon mga ipurya, daso karoon po nung nagipamalit din sa nahisitan ng merkado. So kung yun sa madumapasid na sa ginaganon sa mga naghimo sa pag-display sa lokal na maghihapon, naging maghihapon po magdumapasid. Pero kung may maligita, din po nung sa ginaganon na sa mga namalit, mas tapukan po ang kaning nagsigat na po magdumapasid no, na matagapro sa kilo sa imported ng karne. Hi sir, chiki. Pila ron ang kilo ganun sir, aming imported?
9: Aping 220, ang pata 210.
8: Wala yung sa presyo sir?
9: Wala, maraming hapon ma'am.
8: Hindi po ta sa katungato ang local po magdumapasid noong karne sir. Imported, pila ang kaning presyo karon sa imong mga display o medyo minga pa ang mga palit dito sa kaning ito akong lokal na karne, kaya magmakita na ito. Matagan yun din sa side ni section si Pod nga nagpamalit ka ron.
9: Mingaw ang guwan ma'am, mingaw ang lokal. Ang presyo na ito, maurang yapon. Kaya ang namang guwan, isara ka mabuhay ang pero may mong mahalin. Infektado man ito guwan. Rato mo guys.
8: May pinag ba ilogit ka ron sa?
9: Ang atong karne? 330, 340.
8: Mas ubos na ni karon.
9: Oo, oh, okay, 350 man doon ito lang. Garong kayo, 340, 330, 340 ang buwan. 330 ang mga bahaga na.
8: Saan kayo ang mapalit sa inyo? Unsa man ka lang mga...
9: So, okay lang yan. Wala na yung mga lumalabay. Kaya rin naman padulong sa buwan. Kaya rin naman ibarato.
8: Okay, rin yung competition po magdumapos din nung kayo. Kini sila ang ipot para mangyid sa itong mga negosyante. Sa agad ka ito ganing mga dahil mga karinderya. So, lagi, so. Pero kung hintag ganing gusto ka press ko yung mag-deposit, natanong ka sa lokal, kay bago magiging mga inihaw po mag-deposit sa ato, pwede po nga kaning slaughterhouse. Salamat sa punta. So, hindi po din sa mag-deposit no, sa karne sa mas lagi po sa 160-180 ang presyo karong mga panahon na. Samtang sa ato po nga isda po karong mag-deposit naman sa at tangkot. Naglantaw pa. Yung hino na ay mga kaling baligyang man na sa Dagmira ka 80 to 100 mga buffer seat. Samtang doon yung mga nag-display karon o gabang mo sa 200 to 220 mga dagko. Dayon ang bitayan na sa 160-180. Ang kaning galunggong po nga gagmay kayo tag 120 pesos sa matagilo. Ang dagko-dagko tag 220. Ang budlisa na nasa 160 to 180 pesos po ang matagilo. Ang karabalyas na sa mutaas sa mga buffer seat ng presyo na abot sa 200 to 240 pesos ang mataga kilo. Ang pasada na sa 330, 360, 380 pesos ang mataga kilo. Dahil ang gusto, nasa tagkay 50 pesos ang mataga kilo. So, din po din sa gawas kong lumapersit sa po nga pag monitor na natong mga taga-standard system din sa may dalang J.R. Borja na po din sa dalang Osmania naghimo ko ron na sa pag kaling pag mo naman kayo abagang kuha mong naman presidone ini po ng mga basura na naadilis palibot sa merkado na nakatapog-tapog naman po yung maglumapasigay. Doon na po yung mga shot vendors na nato kaganiyan nagsayugin po sa paghimo ano, sa pagpanilig sa para easier na dayon sa taga-tunnel system na maghakot ni pong mga basura na nagtapunog ko rin sa may dalang Joe Borja o din sa dalang niya Osman. Lakip na po sa maglumapasigay sa may kaning niya sa may Captain Vicente Roa pero din himang good ang jaghan good kayong basura labi na kumintan din hiduol sa atbang sa may Emluelier magdumapersig nga sa ordinis na binanihan o sa Julmar daggan good kayong mga basura din hi kaning kilid sa hagdanan so morning kaning dagko good kayo po ni sa mga unit na sa Shockman ang lagi deploy sa standard system dahil kung may yung pudenta din po sa palibot magdumapersig sa Osmania Corner Palanya dapat yun po mga times din niyo, wapag yan po ng ipo. So, wala po rin po mga alamisa. Wapag yun nakahuman po doon sila sa pagpanghipot. Ang ato po rin po mga vendors. Dahil, nana po rin din ipon manuver sila mga taga-chem, taga-sabda. Naglibot naman din po rin sila o nana po sila dala. Kaya lahat po rin po ng mga ng ilahang megaphone. O nana sila si sir po din niyo naghimo na yun sa pagbalik-balik o kay Manglo. Nga dili lagi gid magdugay magdumapersid sa mga vendors kay lagi panahon na rin sa adlawan magdumapersid panahon na po nga makaagi ang ato pa rin po mga kaisunan po no, sa mga sakinan dinis po nga palibo so dili gid dapat nga mabukog pa ang dadan sa trapiko dili pa rin sa tuwang lokasyon kaya naman sila si Sir Edelberg so din yung naghahimo sila karing abiso na dayon po sa ato mga kaisunan nga sibat na sila kay di na sila pwede magdugay pa din hikaroon sa kanto sa may dalan ng Osmania, corner po din po din si sa may Palanya. Samtang ato po rin po nga matikdan mag-umapersin no, talaga lang po man nga mapapos sila ng hipo sa daghan Japon, mga daghan ang nag-display. O, tao lang nga sa iyo sa unahan. Daghan Japon ang mga nag-display no, o gata rin mga utanon siguro, wag yun po ni kapiktuhan siya siguro po nila pong pumaligya sa sabi ito ko nag- ulan-ulan, mga tanahan, gamay ni Madam. Hi, ma'am. Pwede mga pauta na, ma'am, gamay sa Magdum Radio DI. Ma'am, kaning dagan pala yun yung sige. Display, ma'am. Napektuhan mo sa ulan-ulan gabi, eh. Wa kay Halin. Kay Halin, kay.
10: Ano, ma'am?
8: Kay Bingo.
10: Wala kitang tao.
8: Oh, wala kitang tao. Lai sa taga-aha, ma'am. Taga-bulwa. Nag-display din mag-dumapersin ng mga utanon o lamas. So, muna daghan pa kayo ng mga wala pa na halin manupersin ng mga pinutos sa sila. Kaya lagi, kagabi, nag-ulan-ulan man po din isa to ang dakbayan. Maka na itong pag-monitor sa precious palaliton o dadag traffic o lakip na kahilo din is merkado sa kuguning atong syarad. Gage 120 and G. Alzado sa balita o servisyo Magdum Radio.
6: Salamat Magdumahan Tanan, G. Alzado, alas 6:14.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
13: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Ang Geritox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw og Geritox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pag yun ang akong vertigo o sinusitis.
17: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew.

0: Tiblak ang nag-pressure kaniya. Arbo balhin sa grupo para mabasura ang yatubang nini nga kasong plunder. Mato ni Tulfo nga wala sila nag-isgot kalabot sa akusasyon sa senador panahon sa caucus.
1: Wala akong alam na ganong pangyari na pressure siya sumama sa majority para mawala na yung kaso. I don't know. Wala. Kung akong tatanungin, ilang beses na kami nag-caucus sa minority, never na napag-usapan yan. Well, nag-usap mo ni Jinggoy, honestly, doon sa lounge, pinsan, sinabi niya na ready na raw siya magpakulong dahil gusto niya manindigan sa kanyang prinsipyo. And he's been telling that, and he's been consistent naman, in fairness.
0: Pamahayag kadto ni Senador Rafi Tulfo o nanini kay Bulgar ni Estrada nga gitanyagan siya nga mubiya sa Independent Majority Bloc dibugti sa basura sa giatubang nga kaso kalabot sa flood control scam.
2: Ngayon ko lang po isa sa publiko ito.
3: 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anapawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nangita ka ba trusted printing shop na quality yung paspas mo deliver? Stop scrolling and start calling A&D Advertising Services. From printing tarpaulin, t-shirt, laser, embroidery, engraving, Sintra board stickers, customized mugs, trophies, medals, collar and cup. Para sa negosyo, schools, organization, birthdays, liga, o company events. Affordable na, high quality pa. A&D Advertising Services na nahimutang sa Zone 6, Ilaya Vimenta, Carmen Sirio. Call 0906-621-1699.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
2: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Roberto Alcalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako. Okay na. Dito buhay pa ako. Paawa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano uminom ka ng ibang gamot.
2: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Para kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
2: Life Extension Vitamin D3.
8: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng

0: Light extension, D3 2020, na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gin.
1: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients, life extension vitamin D3. Ang vitamin D, kaimportanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts o scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctor. Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
3: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, next-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
6: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
7: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
6: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
7: Wise jud ka, Mari.
6: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
7: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
5: Sigar de Oro Corp. National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar, The Oro Corporation.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom atag adlaw og Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
13: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
14: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
15: VTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Luya ba si Manoy o guwari gana? Basin may diabetes ka, mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extracts nga phytochemicals o antioxidants nga gikan sa paliya o di sugar cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500, nagpaubos sa imong sugar o nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy o ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500, muubos ang imong sugar. Pang sugar hadi pa ang imong performance. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimod si usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
19: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatig babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
10: Anong unuhan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinuod na balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local, mga legal o political analyst sa Kainduro, may nagkadayang ng opinion sa mamahimong talad-awon sa Senado. Karun nga naristo o misrundir na si Senator Jingo Estrada, samtang parayon pa usab nga nagtago-tago si Senator Ronald Bato de la Rosa. Santo Padre Pio, spiritual advisor ug cura paroko sa San Antonio de Padua Parish, Nazareth, Cagayan de Oro, may subling panawagan sa tanan sa pagsalmot sa 7th Visayas Mindanao Padre Pio Conference. Sa tamagong nasyonal pag-surrender ni Senator Jingo Estrada, gikalipay o gidaig sa Malacanang. Sa magdum international, Hungarian President Tamás Suljok gibaharang kasuhan kung padayon kining magbagahi sa pagkanaog sa pwesto. Sa magdum business, double-digit inflation sa Pilipinas, posibleng masiritian karong tuiga matod sa Ibon Foundation. Sa magdum sports, Barangay Hinibra import Justin Brownlee ni Angkon nga di angay kumpiyansahan ang abilidad ni TNT import Chris McAuliffe.
19: Magnum 45.
10: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion. Kagahapon adlaw, misurrender apan ambot kunon sa gitinuod kay matud pa ni DILG Secretary John B. Crimulya giaresto man daw nila si Senator Jingo Estrada. Ang siguradong tinuod karon mao nga naa na sa gamhanan kamot sa gobyerno ang maong senador. Human sa yung either pag-aresto or pag-surrender, si Senator Jingo Estrada namulong nini.
16: Walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat nito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 National Budget. Ang mahalagang impormasyon nito, kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block.
10: Kung 6 years paubos, di pwedeng arestuhan.
20: Hulatan mag-adjourn ang session.
10: Oo, hulatan nga mag-adjourn session. But pasabot nga bisan pa og naa sa Senado, basta na-adjourn ang session, pwede siya dakpon.
20: Correct. Pero klaro nato nga ang adjourn sa session, lahi sa suspended ang session. Ha?
10: Tama.
20: So, kanang day-to-day nila, suspended lang na.
10: Suspension, o. Tama, o. Pagminta ganig nag-adjourn, katong 1 month man siguro? 1 month siya?
20: Depende sa ila. Depende sa ila. Usually, tagdugay na ilang adjournment.
10: Tama. Okay. Og labaw gani sa unong katuig ang penalty sa maong krimen nga gihimo, pwede na siyang dakpon. Bisan kon bisan attorney kon kamulong session?
20: Dili. Kung labaw, yes. Bahalag kamulong session.
10: Okay. O niya, kining plunder kay kuaman eh. O perpetual man nga pagkabilanggo magnumailin.
20: Yes.
10: Pero musitar sila gyapon mga 40 katuig attorney, di ba?
20: Mga 40 katuig. 40 gid ang nasa balaod. 40 katuig. Doon ay mga technicalities ana nga munaog siya 30 years.
10: So sir, o siya maging senaryo? Umaabot ng mga senaryo sa Senado kay imagine na daghan ay mga pagsaway. In fact, na rin panawagan nga dapat mag-resign si SP Alan Peter Cayetano kay nadaot ang dungog sa Senado. Unya kagahapon nagulatan dito minoriya. Wala na sabya ang mayoriya. So ikunon sa nabuning nasun sa nabuning intawon. Naunsay unsay maging scenario tuod? Justifiable banggi mo sa mayoriya nga wa sila maadto sa session kay tuod dito sila kang Senator Estrada para kuno murag moral support ngadto sa nasgutan nga senador attorney?
20: Yes. Akong tanaw, no, kung kaisa lang mahitabo sa ama ni Adto, doon namang gisitwasyon, no, gidako pang usa ka senador, medyo nagubot pa sila gamay about sa pwede ba sa sulod o sa gawas, ilang gisuportan, ilang kauban. Para sa ako, justifiable to nga wala na dayon ang ilang session, no.
10: Uh-huh.
20: Pero I want to make clear nga, niadtong Birnes pa lang nga nag-walk out ang minority, medyo wala na ko ganahi sa nahitabo, no? Because what is happening now is imbis nga respetaran ang numbers of the Senate, because ang mga senators gitu

0: yun na nga 24 elected at large so that mas maayo ang representation sa katibukan sa nasod diha sa taas nga koabalay sa Senado, no, ang Senate. So the moment na di na nimo respetaran ang numbers ang mga choices sa members of Senate, kay imo lang gusto nga kung mas daghan mo di na lang nato dayonon ang session kay aron nga di mo makadaog sa voting, imo nang gi-frustrate, no, ang gibutaran sa katawhan. So Friday pa lang katong nag-walk out ang minority, ang akong reaction, although dili siya illegal, dili angay himuon na aron lang makontrol nimo ang voting results. So at the same time, kung ang majority ang mubuhat ni Ana, kahit tungod kay kulang po sila, ang akong position will still be the same. Dili dapat himuon na just to control the voting results. Pero only once, nahitabo to kay na may sitwasyon, pwede ra to, masabtan ko ra to. Pero kung magpadayon pa ni, no, I think it's a disrespect both on the part of the minority or the majority kung muna ilang strategy, aron lang kontrolon ang resulta sa voting sa Senado. But like, I want to be clear also, Magnum June, no, Magnum Aileen, nga kaning gihimo sad nga pag-aresto, inosente raman siguro ang di makahuna-huna nga adunay relationship pod ni sa voting sa Senado, no, kay sa kadaghan sa giakusahan nganong puros man member sa majority ang nadakpan so far, nganong wala pa yung nadakpan nga membro sa minority.
1: Okay, sir, unsa ka na kay puruhan nga tungod kay niato magawing magi semana gidugog na nga karon basig ko dita na sab kagapo na magdibali, di ba? Ko dita na sab. So na inetabo kang Estrada unya dayon tungod kay dunay gidungog nga basig magkudita na sab against kang Alan Peter Cayetano, murag giusa na lang ba? Di na ta magsisyon kay basig niya noon nung lugar magkudita. Na, nakulangan na lang ba sila kay si Jingo Estrada, giaristo na. Kining attorney, posible ka nang naasab na sa utok sa labi na sa Senate President, attorney?
0: Yes. Akong tanaw, no, dili siguro kay aron matangtang siya as Senate President, under the rules, kinahanglan majority of all members ang mubutar sa ipuli sa iya o nga magtangtang sa iya. So ang majority is still 13 out of the 24. So
1: minus,
0: sa pagkakaroon...
1: Minus kang Jinggoy.
0: Minus kang Jinggoy, that means equal sila 11-11 na sila karon. So, dili gapon sa maibot. Even if mutabok ang isa, dusi paghihapon ang PICAS, no, minority, technically. So, dili paghihapon maibot as Senate President si Alan Cayetano. So, I don't believe nga ang rason nga nung nila gidayon is na-adlock siya nga mapulihan at this point.
1: Okay.
0: Apan, continuing, kung 11 ra sila o 11 ang PICAS, mahimo ning deadlock sa Senate, no? Walay mapasa nga balaod kung or resolution kung magkontragin sila 11-11 all the time. Mm. Ang ilang kadlukan ani kung aduna pa isa ka membro sa majority nga ipadakop. Kaya kung dakpon ng isa, mahimo na ng 10 ang majority, 11 ang minority. Alay na na nga istorya.
1: Sumabaylo na.
0: Mudaog na ang pika sa voting.
1: Now, attorney sa imong lantaw, na may mga istorya nga lugar, labi na kanina sa mayuri nga mga senador, ginanegosyate sila, ginahulga, ginahadlok-hadlok, nga tabok na dire sa minoriya kay kining aron nga imong kaso, mag-pitch imong kaso yun. Napa kay bagagdagway nga senador nga mubalihin, nga tos minoriya. Matos minoriya. Oo, kay kanabang, muingin naman tao nga, kining senador ni, kining balihin, either gipasaligag dakong salapi or nahadlok ini nga nung nibarhin pas minoriya. Napakay mong nakay puruhan pa nga senador niya. Quote unquote, hanggang itong magamit sa word nga bagagdagway, attorney.
0: dili ta ka discount no sa possibility kay we have to admit politicians ni sila. So aduna may mga hardcore gyud ya kayo nga I don't think makatabok gid sa PICAS no, pero dunay mga membro po diha nga gikan sa majority wa ta kabalo iputabok babalik or na pressure na gyud kayo or natagan og incentive. At the end of the day aduna sila yung mga personal interest nga dili nato ma-discount nga posible may mong rason para mutabok sila. Dili imposible.
1: Oo. Mangaksyon natong kahinabi mao si Attorney Greg Palyugna, ang presidente karon sa IBP, Integrated Bar of the Philippines, Misamis Oriental Chapter. Sir, ako ha, gagalantaw, yanong lungsuranon, nagkapangutan ako, may kahupayan pa kaning gumunhap karon sa atong sa upper chamber no sa kongreso sa Senado. May kaupayan pa kani ug unsa nga kaupayan imong nakita kuno galing attorney Dona pa?
0: Yes, una makadismayar gid magnom jud no nga ingani ang naitabo no, and I'm not just saying di sa minority or sa majority, pareho sila tanan no. Medyo political naging kaayo imbis nga magserbisyo alang sa katawhan. Nasubrahan na ang pamulitika.
1: Pareho pa kitang panlan to, attorney, nga pareho sila tanan. Para yun, sir.
0: Pareho sila tanan. Ako, naaman ko yung mga political preferences, no? Pero looking at what they are doing now, pareho gid sila tanan, namulitika silang tanan. So, alang ka na ko, angay naging ni maundang, na kung mayroon ka, aduna pa ba'y hope, no? Aduna pa may chance nga maupay pa ning kagubot niya. Wala pa masag kunawadaan sa paglaom kay ang Senate historically medyo independent gid ni onya kaning mga membro sa Senado to some extent no, matawag nato ni sila institutionalist no, sila ang kanang usually dili maapektuhan sa administrasyon, dili maapektuhan sa presidente kung dunay preference no, kay independent team ni sila elected at large. Karon lang medyo siguro kusog kayo ang pressure gikan sa administrasyon og ang political incentive tungod kay kusog kaayo si Vice President Sara Duterte for 2028 presidential election nga adunay political drive ang kaning uban membro para mangusugid sa ilang politika diha sa sulod. However, I think nayana ni siya sa point nga medyo hapit na gid maguba ang independence sa Senado no, medyo guba naman gid siguro pero medyo luod na gid siya kaayo at this point. So I'm hoping naana siya sa tipping point no, naana siya sa edge ba na mapugos na pud ang mga senador og ingkod silang tanan og moingon dawaton ta bani nga totally maguba na gid ta or magsabot ta nga mutrabaho na lang sa ta together o nga atong ipadaplin gamay ang politika before pa ma totally irreversible ang pagkaguba sa atong institusyon. So, aduna ko yung hope no, nga at this point nga murag nag-deadlock na sila at 11-11, naay posibilidad nga inkura nila ni og magsabot sila nga undang na sa ta, ato na sa ning pangitaan og paagi.
1: Sir, ang panawagan nga mag-resign si SP Cayetano, mag-resign siguro pagka Senate President, doon ay positibong epekto? Kay kung madumduman ko it's either murag sa nakasunod murag si senator kani senator Richard Gordon ang nagpagwas og opinion nga murag dapat na magresign pagka SP si senator Alan Peter Cayetano. Do you think na positibo ang epekto sa Senado kuno galing buhaton niya na?
0: Alang sa ako dili makatabang no, kung ilan ang himuon ang mga tao will more, all the more think nga ang Senado walay independence no, tungod kay obvious man kaayo ang nangahitabo karon dunay relasyon no sa pagtangtang sa usa ka Senate President. So imbis nga ilan ang buhaton, ang angay nilang buhaton is mangusog sila nga mangita og duga nga membro rather than iagi nila sa pag-frustrate sa pagtunga sa uban membro sa majority no, kaya ang nahitabo magud karon magnum jun matangtang lagi siguro nila apan dili man tungod kay di na mobutar kang kayetano ang uban, apan di lang makabutar tungod kay adunay mga kabilinggan.

0: Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Need powerful marketing materials right now? Trust Alchem's Printing Services. From flyers, stickers, business cards, tarpaulins, mugs, we print it all. Call or message now 0975-331-7229. Alchem's Printing Services.
2: Selfie!
3: Panirang doble init ng araw?
4: Magdoble refresh with Del Monte Fruity Zing! Doble flavors made from real fruit juice. Doble refresh zing. Del Monte Fruity Zing. 25 pesos lang.
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
6: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
7: Alas 7:22.
8: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Magnum 45.
7: Manabi sab nato mga action karong buntaga ang gani presidente sa IBP Mr. Chapter o law professor sa University sa Liceo University nga si Attorney Ed Quaresma. Attorney, sir, may buntag.
10: May buntag, Magnum John, Magnum Aileen.
7: Sir, naon sa nato pagresolbar? Misurrender or gi-arresto? Kay maipikto man kuno sa kaso kung either surrender o may kinibang gi-arresto. Kining sa imong lantaw, misurrender o giaresto si Sir Jingo Estrada, sir?
10: Magnum John, although naana magutong si IDG o sila John Bicrimulya, ang DILG Secretary sa Senado.
7: Uh-oh.
10: Although ang version ni Senator Jingo, ni-surrender siya.
7: Uh-oh.
10: So I think we could give it to him. We could give it to him. And at this point in time, we could give it to him na ni-surrender siya.
7: Okay.
10: Ikumpara na to lugar kang Senator Bato de la Rosa nga ni Dagan gyud. Wala man sad siya ni Dagan, naara man sad dito. Pero magnitahan man lugar sad siya.
7: Aha. Okay. Lagi kay gapon ka nagong ano, awayan pa man ni surrender ba or kining giaresto. Pero nahunahan ako karon sa paginabi sa namo ni Attorney Paliog nga may epekto di ay sa kaso niya nga plunder kung siya misurrender kay magamit man niya nga mapaubsan ang penalty. Either reclusion perpetua or temporal nga pagabilanggo kining attorney. So magamit ba niya ni kung ugaling siya misurrender, mamugo siya misurrender ko, oy wa ko resto ha, misurrender ko. So dapat ubsan ninyo ang ako mismo ang penalty para sa siguro nga basin o pwede ko nga makapiansa, attorney.
10: He can invoke it. He can invoke nga nag-surrender siya.
7: Okay.
10: So it's up for the Sandigan Bayan to appreciate the circumstance. So at we give it to the Sandigan Bayan. Pero makita man mo nga, mutahan ko, anak.
7: Uh-oh.
10: So nag-press con papod lugar-lugar siya. Magdum dyan. Kiniray, dakpuno nga nag-press con, no?
7: Uh-huh. Attorney, sa imong kasinatian, taas-taas na magkakasinatian sa abugasya, sa imong pag-abugado, naabay mo ingunan yung mga sirkumstansya nga lugar gisdusuan na sa kinibang warrant of arrest o niya mi-invoke nga siya, uwa man ko gi-arresto, mi-surrender man ko, hands up gani ko sa kong kamot, o niya dayon gi-taga-agbili sa hukmanan, attorney?
10: Kini siya, it's a question of fact, kini siya Magnum John, no? If I were his lawyer, I will always invoke that.
7: Okay.
10: Kung ako yung lawyer, i-invoke ko yun na surrender ko, kaya wala, talawa, di ba ni uban ko?
7: Uh-huh.
10: Kaya kung giaristo ko, di ba ni dagan ko, gilakan ko, gipusasa niyo, di ba ni voluntaryo ni tahan mako, kung ako yung lawyer.
7: Kanang
10: pero
7: argumento.
10: Kung ako ang yung kontra, ako ang prosecute saya, ingnan ko yun nga, the fact that the Secretary of the LG and CIDD came to the Senate to serve the warrant, that belies any allegation of surrender. Depende rin sa depende rin gini sa korte, Magnum John, kaya ito speculation na either way ni siya, either way lugar na.
7: Unsa may diferensya sa pagka-lawyer ni mo sa depensa or pagka-lawyer ni mo sa prosecution attorney nga matod pa ni mo kung ikaw na sa depensa, meaning abogado ka sa akusado, imo nang invoke. Pero kung ikaw mismo na sa prosecution, imo sang invoke nga nilo, oy, giaresto siya, oy, gatuwa na mo dito, giaresto. So may diferensya na, abay kalainan, kung sigutan na ito ang epekto sa kamalaw na attorney?
10: Naagin na, kay kung kumimuin ko nga ako yung depensa ni Senator Jinggoy, ako mang invoke yun nga, wala man ko ang ingon na ni Dagan. Nitahan man ko, although after lugar na sa press conference. Pero kung ako ang prosecution, ingon sa nako siya nga, nga nung, kung ni-surrender ka, di ni Anto kang prisuhan, di Anto kang presinto, di ba? Di ba ni Anto pamangyod si Secretary Remulla dito sa Senado? Like, di ba tigani si Secretary Remulla kang kaitano? Oh, so ana so depende na sa korte asa niya kilingan lugar na kini nga mga facts and circumstances magnung June.
7: Naana ba yung mga jurisprudence o naana ba yung mga hukom sa hukmanan attorney nga nakapakita nga maugin ang dapat kay usay malibog ta eh. Misguided ta. Bisa ko naglibog ko kami nga sabay ganung awayan pa man nga og giaresto ba or ni surrender. The fact is that naana siya kamot sa gobyerno karon. Magdumayli no ganung awayan pa pero naana ba yung mga may ginato nga mga lugar previous nga mga desisyon ng hukmanan nga nakaresolbar na nga punto kay mano nagpangutan ko sa diferensya sa abogado kas depensa o abogado kas prosecution nga kunisgutan nato ang balaod nining nasgutan nga hisgutanan either giaresto ba o misurrender ba kining si Senator Jinggoy Estrada. Anyway, attorney sa imong bahin toon na ay kumpanlitan ma-invoke o acknowledge o kumanan nga siya mismo misurrender yun. Dakong tsansa nga ma-obsan ang iyang kaso or ugaling manwa na ilain sa may sunod nga kaso gikas plunder. Murag layo man kayo ang gap siguro pwenta graft lang. Magdumayin. Kay uminta graft sa gamay rin gatinan. May mong graft na. Kini siya maabot sa 50 milyones ay hapa maging plunder. Magdumayin. No? So, dito siguro sa penalty, basing maubos-ubosan ang penalty niya kung ugaling man, i-acknowledge ang iya mismong lugar-argumento nga siya may surrender, attorney?
10: After trial, lugar magnum yun, no? Sa imposition, sa pronouncement, sa judgment, tanawon sa korte, mupasok na siya sa voluntary surrender kay that would be one mitigating circumstance. Pero kung hindi,
7: as
10: imposed under the law.
7: Sir, unsa maging sunod nga senaryo sa Senado? Unsa sunod nga maging senaryo toon? Considering aning mga lugar, mga kalambuan, nagtago-tago pa si Bato. Karon si Jinggoy, giaresto, ni surrender, giaresto. Masayasan lang na, ni surrender mo, giaresto, attorney. Unsa maging senaryo?
10: Didla ka rin, no? SM11, nag-inahinag ka lang.
7: Naputol. Didlock po na yung linya na. Na-dead. Di kay lock na ganit. Mag-dead. Na-dead ganit yung linya.
2: Didlock sa 11-11.
7: 11-11. No? Atong balikan kay naiwa matiwas ka pamahayag ni Atty. Quaresma. Mag-dumailin. No? Ang akong gilantaw ko rin ba, what if og siyempo nanalay usa matabok dito sa minorya? Naiduha baka matibok dito sa...
2: Kinahanglan nilag duha magdumjun.
7: Duha matabok dito sa minorya.
2: Para mahupay sila ang huling
7: mahupay na ba ka ni, no?
2: Nadi gihapon siguro.
7: May taong naman galing yon kay gakahadlok yon or gakaoperan o gusto ba tinuob ba ng naimang oper-oper unya dahil mahupay ar-arang na lang, di ba?
2: Masin mas mo grabe pa hinoon po magnum yun.
7: Mausab kay kinikaroon murag di lang ni politika murag sambugan na sgarbo ba?
2: Oh.
7: Sambugan na sgarbo sa mga magbabalaod. Nga karon medyo may smooth pagkaubos noon ng paglantaw po. Labi na sa mga analyst magdumailin, mga legal minds, nakita nga medyo ningubos pag-ayo ang lugar kanabang kalidad karon sa Senado. Balikan ta si Atty. Quaresma. Atty. Matod pa nimo, deadlock. Dungan po pagka-dead sa atong linya. Atty., kini bang paki-expound ko na palihog?
10: Deadlock siya magnum dyan kay walay mausab as is ang majority kay ang 13-11 man to nawala ang usa 12-11 karon nawala na pong usa 11-11 so unless unless makamadugangan ang minority gusa, so sumahimol siyang 12-10 or mobile na ba kay mobile sa majority. Pa in the meantime, walay mobalin, as is lang sa si Senate President Cayetano ang Senate President Magdumjun.
7: Didlak. Now, Attorney, ang presidente sa nasod, kanina tumag magkagadong nga ako, usay, ang presidente mamadlong ba? Pagsabot-sabot, pagsanabtanin na mo diya, uy, anak mo, no? Karon, medyo off-hand ang presidente, di ginmangin labot daw, di siya magapilapil, yun anak. Kung ang presidente na imutingog, o niya, muingon, mumaymay sa baong mga magbabalaon nga, sus, mga pinili, katauhan, mauwota ba? Pagsabot-sabot na mo diya, grabe naman. Ano ba bitaw? Attorney, na kay epekto no git positibo.
10: Historically Magnum John, usually na ay bulong-bulong gikas sa president nga muna buhata pero karon medyo gi-assert logan sa Senado ang ilang Lebanese Cayetano kay medyo imisa nga this the first time na independent ang Senado. Pero ako, murag di po, kay murag makita po ni mo ang majority, murag pro Duterte sad. Murag wala. Dili lagi kang BBM, pero yung pro Duterte man ang ilang pronouncement. But anyway, ilaman na nga, discretion man na nila. This time, karong panahon na, medyo wala kayo si President Bongbong sa shake up sa Senado Magdumjun. That's my thinking on that.
7: So ang deadlock medyo murag di pa ma-unlock attorney karon panahon na sa mong lantaw sa kaog adto ang obispo ba bisahan bitaw adto ang Senado bitaw magbisa ta din eh abi naman ninyo pagitabo ninyo diri sa Senado sa basig magkapahupay bitaw nila bisahan sila dito attorney.
10: Tinood yun na siguro. Okay. Anyway, the Senate has been so divided, especially so with the impeachment of Vice President Sara. Kay probably, kung tanaw, ang grupo ni BBM gusto nga ma-impeach. Of course, ang grupo ni VP Sara gusto nga dili ma-impeach. Ano lang na, so I think, kini mga senators nag-realign ni sila karon. It's just so happened nga na yung mga pending cases ang majority. Mulang kahinay-hinay sila glagas. Ang ako lang, comment ko lang is that why it took so long ni Ombudsman Remulla to file cases? You should have filed this several months ago. Kaya nag-promise man mo nga pamahilag kaso, gi-file lang tanin nyo ahead. Nga nung karoon pa, namulag matiming, yung mga tawa, basi doon ay politika ni. Kaya nga nung gilagas ninyo at the same time, nagka-deadlock. Although that is just an observation because I don't think the Sandigan Bayan could be influenced pag issue nilang warrant, I don't think doon ay politika dito. We atong hatag ka na sound judgment sa atong korte ang Sandigan pa. Naingon na doon ay probable cause or prima facie evidence with sufficient conviction. So the fact na gipa-aresto, I think walay politika na. Pero nga ako lang, nga nung karoon pa ni gipailan na timing na ino na na-impeachment na basing mabahiran o politika. It should have been earlier. I was saying, this case should have been filed as of December as promised by Ombudsman Remulla. Wala na akong idea niya, Magnum Jun.
7: Mga aksyon ng Karabita Karbuntaga, mo si Attorney Ed Quaresma, kani presidente sa IBP Missile Chapter, karoon professor sa College of Law sa Liceo University. Attorney sir, salamat sir sa mong panahon.
10: Dahil salamat, Magnum Jun, Magnum Marilyn, maing buntag sa tanan.
7: Oras, alas 7:35, ayos sa mugbiya, sa mong pagbalik kaman sa panumdom, atong may nabi si Attorney Adonis Gumahan, kinsa mga kanhi Vice President sa IBP Mr. Chapter. Panumdom una.
11: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
12: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine, gagapamubo sa glucose. Visine, controls blood sugar. O polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. Mabalik, sabi nga bulga, sa iyong lugar.
13: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
7: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan, o gimong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo, o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto. Magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagtarif niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: I'm Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.

0: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
1: Magnum 45.
2: Di pa mag-contact na to si BP o kani Vice President sa IBP, Mr. Chapter, si Attorney Adonis Gumahan, basikaro na daod. Yes, because linya si Attorney o kani Kunchal James Juret at Tumirabi. Attorney, Kunchal, may buntag, sir. Maupay.
3: Yes, maupay. Magandang yun. Magnumailinong ato mga sukintik paminawan sa Magnum Radio. Subli, maupay, magandang yun.
2: Maupay. Sir, sa mga kalambuan karon sa Senado, ganahan pa ba kang mabalik sa politika? Kamarag... Nahuga magmayo ang language politika karon panahon na.
3: O sa'yo makaluya, magnumdyon, magunauna na. Pero kung kanan si kayunan, mapadayon magyapot na sa atong kaikag magnumdyon na po maglugar yun. Pero kabalo ko, makadismaya sa unsay nga katabo karon sa Tibok Nasod. Pero ang ato magnumdyon, lahi man ang politika din sa lokal. Kung tagaan pa lugas kay gayunan, malay mo, pero wala nagpasabot kay aktibo lugar kita nga kanang pangandoy or ato yung kapangitaon nga kinala na alaga kita diya. Kay tuod lagi sa kay tabo karon, pag naluyahan ka ba nga, unsa ba ni? Ganang ang tibok, ang katawhan na bali sa Tibok Nasod, makaingon naman nga, dili namang guda nila ikanang ilahi, ba di na sila naay sa in English pa i-distinguish nga ang politika sa Tibok Nasod, iusa namang guda nila sa politika po sa lokal. So mo nang problema karon nga, madamay na do mo on me, kaya maingon naman din nga, anak magin na ang mga politiko. I-generalize na tanan magdumdiyon, so mo na problema.
2: Mauna, magkabahiran ba? Ang intawon, dili congressman, dili senador, na pinag-national nga position, medyo magkakasaypa na. Ang local intawon, magkakadamay ba?
3: Wala, ma-appeal yun. Kaya sakto yun tungkol sa kapolitiko sa Amerika, Magnum John, si Tip O'Neill, kani speaker sa Ubos Balay Balauranan sa Amerika, nga ingon siya nga, all politics is local. So maskin sa oba na nimo nga dito na national Magnum John, magsugod gid na local gid na Magnum John, nay kalambigitan gid na sa kakitabo sa matag LGU sa Tibok Nasod.
2: Lagi kay mga nasod ng mga official Magnum Island, local man mga na mas local ang mga nagpili nila, ang nagatabang nila mga local sab. So yes, di yes. Mahimong ipadapli nimo ang local tungod kay national sila.
3: Di gyud Magnum John, di agi na magsugod. Ang pinakabatakan ani ngano moabot kag national, magina sa local Magnum John ang mga alyansa nila, ang unsay mga ang ilang lumilihok dinhi sa local, dinhi man gyud na magsugod. Kay kung wala ning local, naa pag unsa man ang national Magnum John.
2: Now, unsay mo nang tawani sa Senado? Doon na pa, ikaw, kabataon pa ka, murag di pagkagkawad ang paglaob, pero akong tiguwang na murag, iko, mabdan pa ka na ako ning kahupayan, ning maong problema sa Senado, Attorney?
3: Ambot lang ani Magnum John, basi abtan po gyapon ko sa akong edad Magnum John, ngayon mo giingon karon nga naana po ka niya. Nga kasi mawalaan po gyapon ko maglaong Magnum John, o sapon pa ba nina ako, kay matod pa nila. Ang Amerika mang kuno ni abot naman kaning nagtuod nagsugod sila tuig 1776 na pila lugar sila aya pa sila na medyo mayo ang dagan. So ambot lang kay bag-o pa man ta Magnum John di man ta magingon nga tungod kay nagsugod ta 1521. Sa tinuod lang nagsugod man ta dili man sa panahon ni Aguinaldo 1946 naman kay mao man ang panahon nga kita nga tagagawasan sa mga Amerikano. So mo nang bata pagita kung bot sumahon. So dapat pagita agian. Sama gyapon sa Amerika, niagi mang gyapon kuno sila kagubot. So nagtuo ko nga kung magsugod ta 1946 man ta nagsugod Magnum John. So wala pagita ingon nga niagi sa 100 year mark. Mo man ingon sa mga kining gitawag nato nga mga main lucky sa politika. Ingon nila, kakinalan mo, abot sa kulutag isa kagatos katuig Magnum June. So, sugod 1946, kanos apamana Magnum June. So, napatay, nabilin nga be para ma, mga 20 pa katuig, di ba?
2: Mm.
3: O, tayo na, masapon pa Magnum June. Masapon kayo pa kayo na ni mo Magnum June. O, masapon ko pa yun na mausab ang dagan sa politika. Ani kita ko noon eh, basta magtubo ko no ang usaka institusyon o usaka demokrasya Magnum June, taghan yun ko noong agian nga kagubot, pagkabahin bali, di masabtan ang dagan sa politika. Pero muamot agad ko noong muplatura ko noong yapon na nga may na dayon kuno ang dagan. So ako galaong ko nga muabot ta gyapon ta na Magnum June. Mm. Kani may nani mo ning gitawag nga growing pains or birth pangs matud pa sa mga Amerikano nga epekto na ni sa mut pa sa bot ato nang nasulayan ang tanan. Mm. So unsa pa man asa pa man dayta paingon. Dito na gyud sa ka ayahay sa kaplastada sa atong politika.
2: Now, asa ka magsugod ang inisyatiba nga mahupay na ni kining attorney from the opposition, from the minority, from the majority, or from other or outside force makapahupay aning maunga problema nila?
3: Inaniya, walay pabor-pabor sa politika Magnum June kay bahin man ang atong nasod.
2: Uh-oh.
3: Pero kabalo ka sa akong nakita, sa akong paglantaw, kanang kinala na taong kanang kung naamanggaling tay piliyon, mabot magita sa 2028, bago magyad ang ato baling dapat ka politika na Magnum June. Ako nagtukong nga, kung imong ibutang diha, sa walay pabor-pabor Magnum June ha, kung nakaibutang diha, unya naaday sa isyo, mubalos magiga, manimalos magiga Magnum June. So muna, pinakamaayo, Ako rani nga panlantaw ha. Unta sabton ko sa akong mga kauban lugar na nanglaan-laan na magita gibarugan karon nga gilabanan. Pero kung magpabilin ka nga ang tao adunay issue Magnum June, mubalos na siya, magbalik-balik ra gyapunta. So dapat sa katong saktutong naaya kung nadunggan Magnum June nga kung naa kay piliun diha labi na inani ang dagan sa politika sa Pilipinas nga nahimo ng balos-balos na balik-balik ra ang issue Magnum June nga pag sikwa na sad balusa na sad niya kay mao gibuhat sa iyang panahon di ba unya sikwa na pod balusa na pod ka ang iyang mga galamay ang iyang mga sakop iyang mga parente mubalos man gina Magnum June. So pinakamaayo kung gusto mangyanlimini mo nga mausab ang dagan sa Pilipinas, dapat ka itong pangalan or walay kasaysayan Magnum June bago. Kaya para dili mo balos. Kaya kung balikon sa gusto na itong sa dili mo balos, manggid ka Magnum June. Mauna manggid niya ang politika sa Pilipinas. So muna nga, sakto itong gingon sa usa ka politiko, para na ko kung inana man lugar galing, inanira man lang galing ang dagan nato, na mas mayog kato na lang tao nga walay kasaysayan. O dili nga ingon nga naanay pagdumot sa isa kay nagbalik-balik yan lang kay gitripan ang iya baling pamilya sa kini o sa kana. So may pagkatong na lang walay kalimbigitan Magnum June.
2: So makunik
3: sa
2: na ko na.
3: Sa diha, yes.
2: Makunik na ko na sa pahayag ni Atty. Soriano Magnum June ba nga kung walay mo dagan daw kay BP Sara siya. Pero kung mudagan si Lini, kang Lini na lang siya. Ano ba?
3: Sakto, Magnum na, June. Sakto. Ako, pabor ko sa gigon ni kani Vice Mayor Tony Soriano nga kung walay, maski ako inalagya po na kong baruganan, kung walay lain, sara magyod ko Magnum June. Dili magyod na malalis. Pero kung naay laing alternatibo, unya wala sa ila. Wala ko gingon ka kinalan kang Lenny Robredo giko Magnum June. Ang ako lang kung maayos siya nga alternatibo. Ayaw nang magkabalik-balik ng apelido, ayaw nang naay connection pa sa kagubot bali karon. Ay kana akong paboran Magnum June.
2: May punto Magdwelin ha kay murag maggubot. Siguro maggubot lang gihapon siguro sa pag example si BP Sara ma presidente. Lakgo man niya ni mga kontra niya karon. Adi mag-away lang yung Japon? Di ba?
3: Balos na Magnum June. Labi na ang mga sakop niya, ang mga loyalista. Aginani, bitaw ta sa una, Madam Vice, Madam President. Balos ta.
2: Pero so, na'y mapili isi presidente, nga wala sa campus mga Marcos panlitan, wala sa campus sa mga Duterte, mura siyag neutral ang iya mismong lugar baruganan sa lugar kang Lini Robredo o basin o makabutan ko pa yan. Pero dito pa lagi sa 2028. Attorney?
3: Mandiya, naglaong ko inana agad Magnum John. Kung inana mong kanang wala lagi koneksyon sa kagubot lagi karon, ako gatuo ko nga mas naapay kausaban. Sakto rin magingon nga masin ka na pa nga panahon nga na ikaw pa yan na gyan ng kagumot is politika sa itong nason.
2: Only nga si Lini, nag-iyon na tudaan nga di mo dagan. Pero mga Duterte, sila nag-iyon mo itong di mo dagan, nandagan mo lagi. But pa sa
3: pero ang ako lang Magnum John, na ako'y kalahinan lang. Wala ako nag-iyon nga kinalagyan si Lini. Na magyan mong musay koneksyon Magnum John sa gusto na tuog sa dili. Na, musimang lang ko gamay sa gingon ni ni BC Mayor Tony Soriano. Pareha may sa Batakan nga plastada nga
2: pareha.
3: Dapat dili konektado sa duha. Pero dili po kumundyo sa mga kinalan, si Lenin na lang. Dili po kuha na magnusyon. Ang ako lang is, ayaw na lang sa kanang adunay koneksyon sa kagubot karon kay magbalos-balos gud na ang may tabo. Dapat katong tao nga walay koneksyon ana magnusyon para magsugod tagbago.
2: Pero kung silang tolo, example, si Lini, si Risa Ontiveros, si VP Sara, managag presidente, asa aning tolo ang imong tanaw nimo nga magkapahupay?
3: Adilis ako, mag-endorse sa ilang magnunsyon. Kung kana ang imong gihatag sa ako nga mapilian, adili na lang sa ako mag-komento magnunsyon.
2: Kung asa aning...
3: Basta nga ako lang.
2: Kung asa
3: basta nga ako lang.
2: Yes, sir.
3: Ang ako lang magnunsyon nga, sa pagkakaroon, sa ako nakita lugar nga mga pilian, kang sara lugar sa lugar ko sa pagkakaroon. Pero kung ang gusto gyud nato nga magsugod tag kabaguan gyud, dapat wala sa kanang imong gipangingon.
2: Wala ning tulo kay Lini, wala, kay Risa o kang BP.
3: Yes, Magnum John. Wala sa ila, wala.
2: Okay. Attorney sir, salamat sir sa panahon. Thank you sir.
3: Daghang salamat Magnum John, Magnum Aylin o Asdang sa kanunay.
2: Inyo nabati mga eksyon si Attorney James Juden, Mr. Asdang. Oras alas 7.50 ay uno sa mong pagbalik kaman sa Perumdom, Santo Padre Pio, Spiritual Advisor o Kura Paroko sa San Antonio de Padua Parish, Nazareth Quirino, may subling parawagan sa tanan sa pagsalmot sa 7th Visayas Mindanao Padre Pio Conference. Magdumay rin, talawatun sa kainis sa mga kalabuan karon sa atunasyon, politika, disab nato kalimtan ang mga reliyoso ng mga kanihukan ba, no? Kay, basini agmaro ni magkapahupay. Kaya ila rin bang tuyo, ani nga, ampo ta, ampo, ampo, yun para ma. Di ba? Kag sitasyon karon sa atong nasun, tibong kalibutan man gani, kinangyon ang mga pagampo, hugot ng mga pagampo. Sa mong pagbalik, kaman sa panamunom.
4: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.